0: kwafe masona mogotsi ga le kwafe le thepo re tsebe go tswa come on amtsibaliet
1: auni
0: yeah amtsibaliet ay umlato munato o jefa o le beteng tati o ntse o tsinye ya o re ntati ay mthebo mo botsa ltr ke ya aina tsiba no a re ke ya aina no tjena ay mna o tsoka mulati man a take one make le bile bona masona go tswa ka ha se spare ntwe la ke pitso ha bona go tso fetse ke go tso fetse ka nkaneneng ke tsa motho ba ke go tso fala pele go go tso fala ke go tso fala pele go wena o be go go tso fala ke se go tso fatse ke sa go tso fala ndo ke tsa ke go tso fala lona go go tso fala hey wa mtsi wa let a ga mogotsi ke kuele le ngata ka ha o simane neng bolla dipina tsa tradition so mona ke ba tlo tsenga ga fela wa mtsi ba leto a re ye a go fela wa mtsi ba leto wena monacho radio semeso monacho radio miso le batho ba tlo mogotsi wa come on wa mtsi ba leto eh wa mtsi ba lt wena
2: Toto di e pa msiu o ta fela neto eh o ta fela msiu che so
0: a ki ketse jwalo a ki ketse jwalo na
2: o re tla sala ba ntse o tsalang jo leto batho ba shebella TV ha ho lo msedi wa reng ga batho ba shebella TV ha ho ba bona msele ku ba ba mana ha tle ba msebele ba ba bona ha ntlo o rekela basadi dikolo e catch tse tshwanang the best ha ba fihla fela ba ya the best aba ke le fela di message kana go motho ba tla o se motho a tsama yang ka motho
0: na
2: o sega e
0: o sega mo
2: ha o putulwa ha na le modula e motho ba ga da bitkeke ke sa hlele le sega e ngona ona mo le sega e ba thumba mtsimo Jo what's the king a khalmelaneng o shebe motho ga ke tsa bone ha buthapege di thekitse tshweu le jini le hempe a rata ka mogoidulang ke tsona fela tsana le ntsona ha a shega o go shega eng leto
0: Wena
2: khalmelaneng kana ta khalmelaneng. Jo uthatha ubima ngwaneso. Ba hamsele go batla maka di 222 houses. Bana le dintlo di place ba le matlo di topong. And the high life ntse tswela pele. Hona le tsentse di tlolatella. Utlo ha o mo botsa motho a jetse o wetse motho
0: wena
2: ba ne na hlule
0: wena o wa leke o botsa
2: nka botsile
0: o motsa wena o wa leke o wetse wena o wa leke ha e botsa o tlo re to shega ba shega le shega eng mununu shega eng mo ala go ke ngaka ntate motho a boteng to shega eng yo tlanka le sa di ngaka yo lwanka kepi a go to shega eng a o lela ke mohuti ntate ba tla nyala step mane ne a o tla fatsela ka kwano ka motho mo ba sa di ba ha go sala ka emba we a ke na ke bana ntate ke ba we e mong hallang ka ga generator ntate manga ngao hao e ngwana ka o hapele tle na mane na mane na ifika mo yana mogotsi wa ka le ona yetse na mane yo na na wi e hapele na mane ntate ke o go tsogonyela step e hapele na mane na manyana e fitse mona ke poho e fitse e tsena manyana le yone na manyana ha o yena na wa ke go apela tsena manyana jwa le namane ba o tsebo o tsena ke go hapela le namane ga ke go o hapela le namane o ntwa le bana ba hao ka monana ya no namane ya ne tla nyane e fitse ka tlung ka monana jwale ha e fitse la pe mona ba le fola se ke tle yo la se bile thala thala mo sehlung e tsama bala mal namane ena e tle le sentse hapile ka ntle kwa namane ena e tsena mane etsena mane e nngwe hape etsena mane le etsena mane e nngwe hape o tsho re so le rapolasi jwale o tsho so le rapolasi ntate eh wena o le mogudi mo ntoba tlanyo ya mosadi wa bobedi tlanyo ya mosadi wa bobedi ba to shega mako shega pesalem ya no tlanga pesalem testament a khale o tlanga testament encha a a ka ba le ka iketsa jwalo ntate a getsa jwalo wena kgotsofalelang tho wa gao mogotsi wa ka modimo ma o file ntho e tseng mo kgotsofalele mogotsi wa ka e ga o tlhamaye ka smile fela go ela wena tseba keng ga go a bona o wa manje ga go yo wa manje yo yona ga tlamane motho mona mogotsi wa ka ga batlo nka sethepo maka ga tlale mane wa mmona yona ke a le phirimilion ne ga boroko yo ga go batlo nka sethepo o sisa ka sethepo What long as tip mutu ga go se mferefere ka mona wa bona tamati le thago dia le kana ga tlung ka mona ke bona ga sokola go redirect ma go tla le motho e mong hape eh o tsa fala le no manje man bana se ga tema e bile ha o hlaba ga e khona ga ga hana bo phelo bo bima ma ga e khona hantse ke bona ntata ne ntse ke gotlhala hantse ke bona mme ntse ke gotlhala ga ba le tsa ntho ke mo gotswa a tswa palestine wena

0: jalo fela mogotsa ga mashoe ba mashoe ba bidi mtsoro be demgo tsoro fogale tswagana le bobedi mogotsa ga ke a sa bodumela hle mamudi wa ka that's ila how lena la la botshaba ga tsila ga shelo mogotsa o tsholo qala ka mmi ka ka pelo le lukile ha mo nnati bona ba isa le wena mamedi wa ka ke a tsheba o dumela hle di
1: botlo ha ke ge ha e hapa le dinamane ngwane o tsebe ba tla paka tshelete ya grant ha ya ho ba bana le ba bangata nyana ngwane ha ba shebile go ntaga mnyana ha fihla sna letho ho tla jwa yona yona ene ya grant ya bana jo di thotse batho ba di etsang di eto wena
0: wena
1: ale se ba ba nkiti na mane ska ha o ntso o tsho di na mane
0: ha di ga mona mane ma mama
1: cha ala te ba bang hape sete engwe ya di na mane hey hape jo ha go aputulu ha tsaga nixilntsong marontsa ha pa le dinamane ya ba tbaetsa dintho dikindi tla ha di tsa dintho tsa ya cha wa tla ba etsa topic ye leto ha jala down a ka nnete wetsa fela busutse nthotso di etsa busutse ha nthotso di etsa tsao
0: Ke
1: tshelete na ya government ena ngwane se kudi-kudi sang batho. O fumane ha bana se ba tlo kgola motho a sa iketse ka gang o hantle. Ska ha o tsho go ditambati tse di trade ntse di felletse hantle. O lata group e nngwe.
0: O lata group
1: sa re. Leto. Ha wa bua se.
0: Go o ka motho. O tlo temsebetse. O so gola hantle mo sebetsa tete go go ka mo o so gola hantle mo sebetsa tete wa bona gwe 12 kg ya go nna ka 12 kg ya pop mara o tlile le mathata mang hape nta dola pe ngwe metse ke tla ba mamedi e jona fela mo go tsaga me go tsena mo go tsaga mo shobara re mo go tsofa ga tsona ne ya bo ka yana ya bo ile mo go tswaga mamedi ka ke ya tebetse go na tsela motivation ya tsela ka tshelo mo go tswaga me lo ngwe he na le bona go tswaga mo tshelo ba sa mamedi ka jwalo ka ka dile mo go tswaga gebele ge kwa le jwalo fela mamedi ka ke a tsapa dumela hle mo go tswaga go tswaga mo nna ti bona ba sa lo se mane mo go tswaga ha ntse ba reng fela no nna ke motle e go nna ke motle mamedi ka Makali bitsa go prahla ke DJ LT advocate ya re mo go tswaga de motivator le elevate of the nation national elevation mamidi wa ka meditation to provide direction remember I'm not here for competition but I'm here for action and satisfaction for my people are ke no tsala mo go tswaga go pula go mena matsega mang ka 0785859531 0785859531 mo go tswaga ke mo go mena mletsa teng a tsho letsa zi o letsa mane hle ho 0731505207 Mamedi ke rata ho fela ka tsela ka shelo mo tswala ke rata fela hore wena ke kopa ho bua. Ke kopa ho bua. Ha ne so bona ha ba ntsunga le motho o ratang. Kapo ya ho khothalla mogotsi wa ka. Kapo ya ho khothalla ga sena sebaka mogotsi wa ka. O le hlogonolo. O bana mo phile bana jo letse mogotsi wa ka go thata. O tla ka thola motho o ratang mamedi wa ka. Ha ke ba phile mahola motho yo mo ya o ratang. Kapo ya ho khathalla o le hlogonolo. O bana mo phile go phile jo letse mogotsi wa ka. O tla ka thola motho o ratang. E bile ya ho khathalla. Me motho le mamedi wa ka mo nke mo be pla ha. O le hlogonolo. Ke kopa ho bua. A ke kopa ho bua. Kana o tsedi ho bohlokoma medu wa ka. O hlokomela puo tsa ho ha o kwatile. O hlokomela puo tsa ho ha o kwatile mogotsi wa ka. O ba ntse di letsona mogotsi wa ka. Tse di ntse tsona mogotsi wa ka. Le lo di bua mogotsi wa ka le kwatile. A di tlwe pelong ya motho. Ha yena o tshwaretse. A di tlwe pelong ya motho. Ka ho ke tshongwaneso. Ke ho hlokomela seo se buang. Ha o kwatile. Hlokomela seo se buang. Ba ntse di bua ntse di kana go tsedi mamudu wa ka. La motho mogotsi wa ka. Ha di tlwe pelong. Ha di tlwe pelong ya motho mogotsi wa ka.

a yena o tshwaretse ga di tlwe pelong ana ho bohloko ma medu wa ka dikopo o bua ka imetsa pelo ya ho ka dipuo tsa batho ngwaneso a butuwa ka khatsela ka mmeo ka lape monono ka ba loko imetsa pelo ya ho ka dipuo tsa batho batho ba dula ba bua ka tshebeletso ya dikela mogotswana ba se ka ba imetsa pelo ya hao ka dipuo tsa batho kopa o bua ana kana go mo medu wa ka thotse di mamedu wa ka ha e ba di lima ditse pelo ya hao ke bo wa di dumella di lima tse happiness ya hao hana ka le thabola hao hana ka le thabola hao mogotsi wa ka hana ka le thabola hao di lima ditse pelo ya hao ha di sketsa fetsa tsa le matsa happiness ya hao mogotsi wa ka ha di sketsa o fotela se o leng o sona ha e se ka jeno ka pa ho sane mogotsi wa ka ha e se ka jeno ka pa ho sane empa mara fela one day di motlo le batsa mogotsi wa ka ntho tso ho hletse o kutseng pelo ya hao bohloko ke kopa o bua ke kopa o bua ha o le motho wa mamedi wa ka e thute o ruta pelo ya hao hore ntho tse ntle mamedi wa ka ha di etsa le wena fela ke ha di etsa le batho ba mogotsi wa ka ba thabele le bona ba thabele le bona mogotsi wa ka gobane boloi ga se ba ditlhare fela motho ya tshwere motho e mong ka pele wa loya a tshwara motho ka pelo ka ba tshwara motho ka pele mogotsi wa ka bona ba bane re tshwara ba ba mogotsi wa ka ba o tshwere ka pelo bona o tshwere ka mohao o tshwere ka mohao ana o tshwere ke mohao ka le ka tshwara motho ka pele mamedi wa ka ana ho bohloka bophelo mona mamedi wa ka ha o tsiba ntho ya qabanya ha o tseba ntho ya qabanya ke ba le kwa bua ka yona mogotsi wa ka ka ba le ka ho gatwa ka mabitso a batho ka ba tla ho gatwa ka mabitso a batho mogotsi wa ka o hang ana ka wena mogotsi wa ka ka ba tla ho gatwa ka mabitso a batho and o ske ba dumela mogotsi wa ka ntho tse o fetileng ho tsona di etse go hlelle batho ngo bona ha le mogotsi wa ka ana ka wena mogotsi wa ka ke wa dumela ntho tso fitile tso fita ngo tsona mabidi wa ka ke wa dumela ntho tso fita ngo tsona di etse go hohlela batho go bona halo go fitile ka go bona halo go mo fitile nteng ba tseba ana ka wena mogotsi wa ka hlapa o be motle ba bona le hlako go le go nka wena ka lo ka ga magatsa mogotsi wa ka hlapa o be motle ke wa dumela dintho tso fita ngo tsona mabidi wa ka di etse go mogotsi wa ka ha o hlela batho go bona ha lo go futile mo batse ba ke kopa o bua kana o tsidi bana ba medu aka tsela ka polishano mo khotswa ka ba bona kana go tsidi tsela ka polishano ke tsa o hloe ba tshwa sna mola tolo we bo rata ma mene mene bo rata ma mene mene mo khotswa ka tsho go mena ntshwe mo khotswa ka tsela ka polishano ma medu aka di ka tsa o hloe ba tshwa sna mola tolo wena o bo ketelletse o ratile ma mene mene di normal di tsitsidi Ke kopa o bua. Amelo ka pelo ya motho a sebolo. Pelo ya motho a sebolo mogotsi wa ka. O ka tsamaya o e ga fela ha o batla. Pelo ya motho mamidi wa ka. A se playground. O ka tsamaya wa pala tena mogotsi wa ka. Na go kholenya yana mogotsi wa ka ha o jo ke bodutu. Ka pa o hloka mo ka ba pala tena mogotsi wa ka. Ha re na ha le maikutlo a batho ba bang. O hloko ma ditetso mogotsi wa ka. O hloko ma ba ma ditetso mogotsi wa ka. A o bakelang ngwana mogotsi wa ka. Ha re na le maikutlo a batho ba mogotsi wa ka. Ana o tsidi mangudi ga di ha go notsela pele bophelong. Ba kala go kuse batho ba bang bohloko. Kopa o bua. Le ha ka dia ka tlo ya ho mogotsi wa ka ha ka dia ka tlo ya ha empa yona mamidi wa ka ha ka dia khanya ka go ntlo ya ho mamidi wa ka empa yona mamidi wa ka bona tlo fihla iphe khotso ka semo sa bophelo ba hao iphe khotso ka semo sa bophelo ba hao mamidi wa ka
tabela tse teng rapella tse siko ke kopa o bua ke re iphe khotso ma medu aka iphe khotso bo philong ba hawo ka ba le taba go nana me khotswe ka ba reng ka wena ka ba ka ba mabula ka ba le taba gore ba reng ka wena go go hlolwe ke ma mo khotswe aka gore ke manya tsuleng bo philong ba hawo go se ka ba le taba le motho mo khotswe aka ka po dipuo tsa batho ka lebitso la ka ntle ka mona mo khotswe aka go se ka ba le taba mo khotswe aka dipuo tse mpetse ba di bua ka bophelo ba hawo I get a double deep water. I'm going to go to the house.

go se mo ntse pedi na fa tsogana mo go tswaka ke go pa huwa a go ithuti ma medu aka a go go se mo go tswaka o dula ha hawo a go ithuti o dula ha hawo la o sla letho pa hona heno phela le batho ba tlang phela wena mo go tswaka phela le batho bila ka phela le batho empa se ka phela ka bona phela le batho se ka phela ka bona fukutsa le bilo lelo mathamo go tswaka fasolla pelo ya mo bidwaka fasolla pelo ya mafito mo go tswaka foka sa se batho ba mo go tswaka fatolla mo bidwaka fasolla pelo ya ha mafito foka tota batho ba ka khala o phelo ba ka next door mo go tswaka ka khala o phelo ba ka next door phela bo phelo ba hao ha ona go yatla mo le ka ske ba le ske ba wa tleka le rato ka pa ona le ke se le rato mo go tswaka ka pa ona le ke se le relationship yo so tla moyeng ha na ka wena ke go khotsa moye ma medu wa ka we come here the way we link at you we come here the way we link at you mo go tswaka ana ka go tsena mo le ka go bohloko o ithute mo go tswaka ithume mo le ithute o lela go modimo se motho wa lefatshe o beti ru hlokedi ntho ka ofela mamidi wa ka mara se nkhotso ya ntho mo bile ka ntho tse di mamidi wa ka la ha o ka di hloka mogotsi wa ka ntho tse mamidi wa ntho tse di mamidi wa ka la o ka bana le tsona ntho tse di ha o ka bana le tsona ha o sina khotso mogotsi wa ka ha o tlo di jwa le gale ipe go kopa o bua ando ske bo wa le matsapelo ya ha mogotsi wa ka apa hona maikutlo a ha mogotsi wa ka ha o itima thabo le khotso moyeng pelo le maikutlo mamedi wa ka ke ba le ka itima khotso mogotsi wa ka ske ba le ka mogotsi wa ka ska le matsapelo ya hao apa hona maikutlo a mogotsi wa ka ha o itima khotso moyeng le pelo ha o itima khotso moyeng mamedi wa ka pelo le maikutlo a ha mogotsi wa ka ha o rata motho ya sa o rateng ke kopa o bua

0: kopa o bua. O ske wa khotsa ke bohobo ma metsi ma medu wa ka. Ma medu wa ka ke re ke kopa o bua. O ske wa khotsa ke bohobo ma metsi ma medu wa ka. A bana bohobo botombolo. O ske wa khotsa ke bohobo ma metsi ma medu wa ka. A o bona bokumulo ka go pitsa. A o bona bokumulo ka go pitsa ma medu wa ka. O bona hana go bubutsuwe. A tse e o ntse bo letala bogotsi wa ka. A bo so butswe. A go bohlebe ka tipa ma medu wa ka ka pele. A go bohlebe ka tipa pele. O gona o bona go butswe na. O gona o checka go butswe ka hare na mogotsi wa ka. Ke na lo go le matswa mogotsi wa ka. Ke na lo le matswa. Ba tshuba ile nga ba re gahla ma medu wa ka. Ke mo na ma medu wa ka ga lo le matswa ke ba tshuba ile ma gahla ka ntle. A tika hare ba tala. Ke bo phile mo nana. Na lo le matswa. Ke ba tshuba ile ma gahla ka ntle. A tintse ba le tala ka hare mogotsi wa ka. Ke na lo kusa ma medu ka ga lo kusa bohloko. Ke ba tshuba ile ma gahla ka ntle. A tika hare dipilo tsa bona mogotsi wa ka. Di khubedi. Di mpi bile di khop. Ka khatsa ke botle bo botlhe mo modu wa ka. Ka khatsa ke botle bo mahlong. A tika ga pelo e mafito mo gotsi wa ka. Ke go ka khatsa ke botle bo mahlong. Ke botle bo mahlong. A tika ga pelo e pelo e mafito mo modu wa ka. E ketsile shano le bolotsana. Ka khatsa ke smile se mahlong mo gotsi wa ka. O ske wa khatsa ke smile se mahlong mo gotsi wa ka. O ka khatsa ke smile se mahlong a hae. A tika ga re ka mane mo gotsi wa ka. O tshwere tsene e hlabang ga bohloko. E tlang ho wena. E tlang ho wena. Ke re bophelo. O ske wa kgahlwa ke bohobo ba metsi. Ha o bona bokumulo wa bore mamedi wa ka. O bona hana bo botshuwe. Ka hare ka mane bo ntse bo le tala. Nka thipa o bose o kona o kgona ho hlokomela. Bo bo botshuwe na. Ke re le matswa. Ke ba thuba ile mara gahla ka ntle. A tika ha re ntse ba le tala. Re na le ho kusa bohlomo medu wa ka. Ke ba thuba ile mara gahla ka ntle. A tika ha ka mabudi wa pelo tsa bona. Di mpi bi di khopo. Ka gahla ke botle bo mahlomo medu wa ka. A tika ha re ka mane pelo e mafito. Ke tsela tsa le bolotsana. O ka gahla ke smile se mahlomo medu wa ka. A tika ha re ka mane mogotsi wa ka. Motho tshwere tsenene. E hlabang ha bohloko e tlang ile bile ho wena. Hey, o tla ka tsama medu wa ka. Ke kopa o bua. Ha o ka ba wa rata motho wa medu wa ka. Ha o ka ba wa rata motho. Empa se ka ba ka tsela wa medu wa ka. Se ka ba le ka wa potlakela. Ho ba ya pelong ya hao. Pelong wa ne pelong wa medu wa ka. Pelong. Ha se mo duwa mang le mang. Wa ne ba mo bona mogotsi wa ka. Tse ba le tala. Wana medu wa ka. Le pelong. Ha se mang le mang medu wa ka. Ya lo ke o dula pelong ya hao. Pelong ha se mo dula mang le mang. Wana batho ba medu wa ka. Ba ntse ba le tala. Ha ba so butswe. Mme ba ka o lematsa. A re ntho medu wa ka ntho ha e le tala e kotsi. E tshwarisa mala. Ntho ha e le tala. Ba rekisa tala tshwarisa mala medu wa ka. O tla mata ntho ya tempetleke. Ntho ha e le tala e kotsi. E ka o kudisa. Kapa yona o bolaya. Emela o re butswe fela medu wa ka. Medu wa ka ke rata fela hore wena. Ratana le batho ba o ratang. Batlana le batho ba o ratang. Batlana le batho ba o batlang. Ska qobela dintho mogotsi wa ka. Ska ba le ka qobela dintho. Ba no tlala matsapelo ya hao. Ska ba le ka qobela dintho. Ba no tlala matsapelo ya hao. Ke kopa o bua. Ha ke botsa fela ke rata hore fela mona ma medu wa ka. O phulong. Skipe wa le ka o potlakela dintho ma medu wa ka. O phulong. Skipe wa le ka o potlakela dintho. Ke ba le ka o hahlola ma medu wa ka. Ke potlakela ho hahlola motho. Ke ba le ka o potlakela ho hahlola motho mogotsi wa ka. O ntse o pala ma medu wa ka go lwena. Ke le wa hloka bophelong. Ke le wa hloka go be mo mona mo neng tima medu wa ka. Ke ba le ka wa hlola motho mo pilong ba hao. Go pola go lwena medu wa ka. Ke le wa bua hampe. kile wa hloka bophelong ba hao. Kile wa hloka go motho mo midi wa ka. Hopola go lwana mogotsi wa ka. Kile wa hloka motho gore a o kusetse ka gare wena mogotsi wa ka. Kile wa hloka motho yo mamelang. Yes ka re ha o fikile mo batla mogotsi wa ka. O bo potlakela mogotsi wa ka. O a hlola motho. O le bala go lwana. O na di diphoso. Futhi en tontse jwa. Ha o fela re batho ga di diphoso. Ba re amen ba re amen. Ba re sefo ba re safu. Ba re shalom ha ba re shalom. Ka ga lebitso. DJ LT Advocate ya radio. Dumela hle.
1: Good morning LT. Wena. Wena mme. Ke ya utlwa motivation ya hao. Ke thabetse. Ha holo. A tsiba ka mehla ho bua. E ka re wa profeta. A buela mtima nnete. Ke lentswe le ke le buang ka mehla le ka matsatsi hore a ke batlo tlosa kgotso ya ka le lethabo la ka ka baka la motho le ha ntsa nkutlwisa bohloko ke shebe fela hore pelo ya ka e dule e le kgotsofetse e le hantle le saetenna hore ha motho a o kgella fatshe jwalo ka papasane ka potenane o etsa hantle wa o phamisa and o palamisa steps go lo fihla mane mo wena no ntso sa tlo gona o fihla teng ene ha ke batlo le matsa moya waka le kgotso ya ka go bane le fatshimo a gaphelela tse monate le tse bohloko re tsamile re dule re thabile ka mehla le ka matsatsi ga sula fallwa motsotsonyana ga thaba o duma tsoko fela re tsamile re amohele seo re leng sona ene le maphelo re a phelang a ska tsosa kgotso maphelong a rona ko gore la o bona go bima but o ska dumela gore le thabola ha o le suthe ka baka fela la ntse re kutse ke kopana le tsona bophelong ke dule ke na le kgotso ke a leboga ka motivation wa hao ke a leboga ha holo motivation wa hao wang a ha holo tete mutima lo nketsetsa wena hantle alo re ka go le hore alo tlatsa ka matla e monate radio mameso se monate se ya le moya mameso. Good night and good morning se monate se ya le moya mameso tete mutima alo au pepe au sireletse au babale a tsamaile wena o fihlela re kopana hape nako e tlang ke pulane books ka Everton Watch Road le rato ke le a ke kgolo ga ke mobe ka sheko a ke mobe a ke ugly.

Lo se modimo a ka bua le kereke ya ha o mametse. Me o re fe matla a ho etsa ka hohle ka mo re bolellang ka teng. Re na Jesu. Re o rata lo se yo halalela. Re o rata lo se mboraro boterone. The triune God, we love you this morning. The God's head, we love you this morning. And Lord, we give you all the praise. Lo se. Re le bo ka tsohle. Le bitsong le matla. Le tlang bo kwa ka sa feleng le bitsa la morena le mopholosi wa rona. E leng Jesu Kriste wa Nazareth. Thank you, Lord Jesus. Amen and amen. Blessed be the name of Jesus. Bangcwele nasekuseni. Libongwe igama lika Jesu. Libongwe. Ay, libongwe igama lika Jesu nasekuseni. Besingayintoni na ngaphandle kwalo. Besingayintoni na. Luke chapter 10. Luke chapter 10.

0: bona lo sengwana re re modimo thato ya thato ya hao tate thato ya hao ha e phethehe thato ya hao ha e phethehe lo se re a leboha modimo wa legodimo a ko utlwe dithapelo tsa rona ntate lo se a e kebe sehlabelo se monko o monate ka lebitso la Jesu o tshepile modimo wa ka ke ena mohlanka wa gago le dizilo se o tete mo matlafatse ntate wa ka ka lebitso le maatla la morana Jesu re a leboa ka ena ntate wa ka o re kgothatsa mone re se re nyahama re a leboha ntate wa ka moapese ka maatla hlonolofatsa le lelapa la hae lepate tlasa madi a Jesu modimo o re tshepetse yena ntate wa ka ya nang le maatla o re kgothatsa modimo wa ka o phahamisa meya ya rona ha re ne re se re nyahama wena o bua ka yena lose re a leboha re a leboha modimo wa legodimo re a leboha ntate wa rona ya magodimo Jesus re a leboha ntate ka lebitso la Jesu re hlonolofaletse le letsatsi lena la kajeno a le fethuweng ko wena modimo wa ka ya halalelang a o hlonolofatse letsatsi lena modimo wa ka ya lokile morana Jesu o modimo letsatsi lena la di 24 tsa September thato ya hao ha e phethehe bana ba hao ha ba kgethehe ntate le letsatsing lena la di 24 bana ba hao ha ba kgethehe ka lebitso la Jesu modimo go tshepile iponahatse le bakeng sa naha ya rona modimo wa ka ya halalela Aukorolonele, modimo wa ka ya lokile, kgodumodumo ke ena modimo wa ka, e keneng ka go lefatshe, la modimo wa ka ya tshepahalang re lwanele, ntate wa ka ya lokile, aukorolonele, re lwanele. Re tshepile wena mookamedi ya rena a modimo re tshepile wena bakeng sa dilalome ntate wa ka tse iphethotseng ditau tse purumang tse batlang tseo di ka di harolang a modimo re lwanele loseng re ntshe modimo wa ka ka go melomo ya ditau tsena ka lebitso la Jesu Kreste wa Nasarete ha tete re tshepile wena moya o halalela a ko iketsetse lo se bona ka lebitso la Jesu go tshepile bane o itse modimo wa ka ya nang le maatla ba itshepetseng wena ba kekebe ba swaba loseng a re tlilo swabiswa ke e mobe gobane re tshepile wena re tshepile wena ka ntle le wena ga re letho in the mighty name of Jesus ga le bontate amen.
1: Fa modimo wa kgotso ha a bokwe modimo wa kgotso ha a bokwe nkgono wa blessing
2: le kae lebi
1: re bolokwe ka mogao rato la kang ka utlwa wena
2: lebi a mogao ntate modimo le ntse la ntate modimo la re gopotsa go bana baditio ba morana Jesu ba tse wena ba rerestetse ba tla ba thabile ba rerestetse ka lentso ga Jesu modimo wa rona ke modimo wa go setelelang a re o re file maatla o gadi le ditlhepeng le dinoa modimo wa bona wa ba tlholela ke modimo ya re utlwang ga re rapela modimo wa rona o fikeletse phethagatong ya lentse la ntate modimo a reng ke

0: sikutsho ayiphazanyiswa. Irhawuteng ibongoza uluntu ukuba lube kukhuseleko phambili ngaphambi kwemibhiyozo yosuku lwelifa lemveli, iHeritage Day ukutsho. Isebe lezempilo laseRhawuteng liqinisekisa kwakhona ukuzibophelela kwalo ekukhuseleni umbono woluntu. Phulaphula ifumana la manqaku ephelele ngentsimbi yesibhozo apha ilikwa FM nam oangezwa Mbava.
1: Ezi zindaba zaseLikwa FM, inyaniso, ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo. Ezi zindaba zixhaswe yiLikwa Funeral Solutions kunye neTrue Voice 016 Media.
2: Boss Lady, the First Lady, batum kilji meji senghabi. Wasaba tabe ya bana bana ba bae mandi kone ba jitlani talo to gonsa ba re ee. Liko tula kuruzari, liko esa ing. Ke le gona ka mona ka sontenna letlhoko le lena le hulela 108 ka baka moseka wa sa batho ga ba batle o ne o bue le bona o ne o etseng nna ba qala ba bua le nna ke re ee ke tatile ga ke na nako and-e o ke bone setlhoo sa bona ga ba qeta go etsa ntho tse tlo se ba re bakirisa ona shelter brot ga ona shelter e ke re kante company ya lena e ga e le ge ke le dijo man ba ntse sodwa ka maqheko ke tomitšhone ka sontenna.
3: Mela ngwaniso, dumela ausi wa ka, ke a leboha. Ke leboha dikeletso tsena tse o re fang tsona. O ka re batho ba baholo kaofela ba ke ba mamela Lekwa, ba kgone go utlwisisa gobane batho bana ga ba sa tle mo tseleng ga ba kopana le rona ba ntse ba bua yona ntho eo ya gore ba re etsetsa dintho tseo di-policy. Ke bona ba tla o tlatsetsa yona ba tlhoka ID, ba tlhoka khathi ya SASSA. Ke mojwetsitse o ke kopaneng le yena maobane ka re ausi wa tseba SASSA mane ga ke ne ke lo lokisa dipampiri tsaka ke bone bonkgono le bontatemogolo ba entseng line go thu ke ba tlatseditsweng dipampiri jalo ka yona ntho eo ntse o e bua ke re bane ba re o itse o ba etsetsa dintho tsa di-policy. Nna ke a leboga. Ke patala society ngwanaka a ko fetele pele nna ke gantle ke patala a yankgono e tla o thusa ka tsatsi le leng ka re ae ke tla tsa mantswe a bomme ba ntseng ba bua gobane tšhelete ena jalo o tla fumana e se e hulwa o sa tsebe na e hulelwa bona kapo go etsagalang ka ra o se fetela pele. Ke a leboa ausi Mathabang, tanki mme waka, ke mema Mtaung ka Polokong.
4: Oh, a clever gogo. No, but the best way, happy the way ki bonang kateng, the best way to navigate this is just ha o tseba rona le policy wa tseba rona le ntwe batlang ba tlo rixetsa yona o tseba ona le yona mme waka o ska be wa ba interested o mpoitse tse bona ga nna ke eme handle ngwaneso all the best ba o hopola happy just you know because le yena motho a tlang ho wena whether o re ke tsotsi kapo ke motho a etsa mosebetsi wa hae sa mannete just offer them the same respect or no thank you nna ke sharp le o a sa patalwang ntho for ntho for ho etsa di-promotions tsatsi leo ash wa tsakeng motho o sele o sele ga ke tsebeng ka re ka mothola jwang har o sele o nkile advantage of lona but batswadi ba ka ke a lokopa tswetswe wa bona taba ya gore nene le fane ka di-ID. ID ya gago ke tokomane e bohlokwa. This must be something e we hold down pela gago tshwanetse se ka ba ya bana le ntho e o fanang ka yona go mang kapa mang strateng ga se ntho o ka e fa motho ke thepa e bohlokwa ID. So it's not something that you can easily just o tshwarisa motho fela a sebedise ID number ya gago ha na ka yona ha na gore a tshe yona form e o itshwereng o batlang gore ke e tlatse e batlang ntho ID ya ka eo ofising tsa lona dikae ke tlatla ofising tsa lona ke tlo bone wa bo e seng jalo a tleng ga nanka ID tsa lona.
2: Morning First Lady, ke mametse mama o a ntseng a re o buletse tšhelete for 6 months e kila e tsala ka mme wa ka ntho
4: eo
2: e ne e bulwa ke policy e e sa e tsebeng a ke re sa e jenang bane mama golwa ke nna ma go na le tšhelete e hulwang ke le ka ya le nna SASSA mo bane e hulwa cutting ya SASSA ba fitlha motho a nang thusa nna o na fa di-number tsa policy eo ore nna ke tsamaye ke lo founela policy eno gore na bank refunded.

Momamedi ke ne ko nketse moholo siane gospel singers bari utlwa Jesu se fapanong ka nete momamedi ba ra ndate o ba tshwarele ho bane ka nete ha ba tsebise ho ba sietsang momamedi ha ona motho a kang kang motho a sa tsebe hore na motho enwa ke mme wa motho motho enwa ke molekano wa motho motho enwa ke breadwinner motho enwa ha ona motho ya tsebang ntho a ietsa momamedi a ka etsang ntho jwalo momamedi ha ona motho ya tsebang ntho a ietsang a kang kang bophelo bo wa sa bobudulelang ho motho ke ka ho kutlwisisang hantle ha moholo siane gospel singer se ba re ntate o ba tshwarele ha ba tsebe seo ba sietsang momamedi ha ke etsa tjena ke itse hashtag moya o re yes ke lo hula jwale ke hopotse wesele wena momamedi ke itse tabataba ke moya momamedi ke rata hore fela momamedi e teng peo yeo e re jetseng mme ka pina yena mmina thokono ke tlo o letsa ke rata fela ho kgothatsa hore momamedi e teng peo eo re jetseng ke ya thapelo ke ya o tshela ntate ke ya o tshepa ntate modimo peo yena momamedi ke ya o qeka ka lebitso la jesu ke ha se ke rapetsang ho rapela hle bomme ba ka ha se ke rapetsang ho rapela hare e wele peo e wele momamedi ha re ne re nwesetse ka thapelo momamedi ha ko nkele Sons of Peace wena momamedi ha ba re yawa lembeu jwale ke latama wesele ya ke tshuzeni.

0: Dumela, dumela rakgadi. Ha re leboe wena ngwana ntate wa ka, re leboe le bomme ba kileng ba itela ba tlo wa ka longwele. Ke sonti ka boiketlong. Amen.
1: Amen. O sontihle, ke nnete wena ausi wa ka, ha re leboe le bona bomme ka nnete ba ileng ba itela ba wa ka mangwele. Re leboe le bohle le bontate hle, re ntse re sa ba si morao. Ke ka hoo ke lakang kang Sons of Peace ke ba atametsa bontate. Ke ra le rona bontate ba rona ha re le si morao, le rona ntse re le teng. Re a tseba hore ke ketane taba yena, ke tla mathata. Mamedi ha ke kutlwe melaetsa keo e kene, ho thwe kgotsong rakgadi wa bana moya o re yes jo sefela seo ke Oscar tso ka sekati. E ka ba ke sefeng Oscar tso? E be ke sa moholo siane kapo ke ya wa lembe o hle? Fela ke le bona ntate Modimo ha ko beile hantle ko thabisitse wena Oscar tso. Mamedi ha re etse tjena.

0: doctor, doctor.
1: Au mme wa.
0: Halala, halala. Oh, la tete na khatu tle o tle o le tena.
1: Oh, na ke mona fela.
0: Au doctor, uya kae ho tlo mo le motletse.
1: No, ke bona ke mona
0: fela. Halala, halala, professor.
1: What out to be? How to be halt at le le tena? Ke ka isa joang ka ne. Mo di mo ma. Take it fetso tsena tsetsa halang
0: eh
1: e ka re ntso tsena di ka fela
0: eh ya hle
1: ho lekana
0: ho lekana
1: ke bua le ntso le ntso le reng ho lekana
0: eh
1: enough is enough
0: ya doctor
1: tswa le ka mile ho bona ha le hore bomme ba tshwara ka tsela entle
0: eh ya hle
1: ya ke re bomme ka ho fela le tsebe hore bo tloko bo le leng bona le rona re ntsegeleng na le bona ka lona
0: eh
1: hobane o re ka ba bomang ka ntle ho bomme
0: eh ya hle
1: o ka ba motle jwang ka ntle ho mme
0: ya doctor ke nne
1: ntwe ngwe le engwe o planela ke mosadi wa
0: hae eh
1: mme ha le tenga tlo wa o planela aba o sheba ga mana e ka o ka para wena wa he ka ba o e ka o ka ba mthwena ke le rato
0: ke le rato
1: doctor tsola ke tsebe batho bana ba hlaha bana ba tswa bokae
0: heish
1: tsalo ho lekana
0: ho lekana fa le bohloko doctor ba re bona hore le bona ba sa dintse reng
1: khalifoto
0: ke le molato le rona ge le bomme
1: bothata ba tala bomme ba keneng ka mo ba ipatile
0: eh
1: nna le ba ipatang ka sa mahwafi a bontate
0: eh
1: e ka re ke bontate fela le bona ba ntse ba le teng motho a tsepa hale
0: heish
1: sa ba tsepa motho le fatse motho o kotse
0: ah o
1: ya ke ke re ke se mane zaga taba go ke bohloko ya ke re halala halala bomme
0: halala doctor
1: le patele dira o le patele dira se ke tsa le bona
0: eh ha o se le doctor o le doctor wena mo mane eh ahle eh
1: bona modimo tla o pa
0: ya
1: ha o be le tsepo ho yena ke modimo ya nan le mana
0: ya
1: ke modimo wa maphelo a rona
0: ya doctor
1: o re o kametse bohle
0: eh
1: ha o kamela di individuals e fela
0: eh o tsiba le se hore se hloka doctor
1: maruna ya nne wa ga e di mense ba mamedi ba rona ke re ho bona tsatsi la ka je go taba taba ngwane so tsa keng
0: eh
1: nna le ba tsam phone net se ba ntse ba re jo nda to u bane mtwana ami ba ai ai ai ai mtwana ami mtwana ke mtwana ami ya a re ngwana ka ku bona mwana ka ku bona o phitse
0: ai
1: bona hai sale bana ba ka ke ba huisa ka mtwanami ai ha ke sibeng ka nka mtwanami
0: bana ba phitse
1: ba ba phitse wa bona mama hona le batho ba tlapa ka di tape ba ka stepi se se holo se qeta bana ba rona
0: all right
1: o mametse ba hona le batho ba hatella mbana
0: eh
1: bana le munyani nyana fumana ngwana ne hona o tsamaela karavanta kwana o fika hatella ngwana bana ba bona molimo tshiso mongata ngata o le mongwaneng ha o saleyo o mametse fa le ngwana e ka wa kukunelwa ka hare ka nna bona ngwana e be ka reng peine ne ka be le ho wena e se ngwana ona walla e wa tsitsila wa mona wa kukumuha ka hare ka mola bona motho anami ya tla etsa msebetsi
0: yeah doctor
1: kona le bomme ba phone se ba ka tlo bani wa tsema mona o entse sebetsa
0: eh
1: sebetsa sa mtwana ami ke gona le ro bala busiwe mme ha tshintshe ka more a ye ka tlo ka ntata ke ntata wa thewela o na ngwanona wa morasetsa wa o ha tshintshe ka more sa le mtwana no ba teng ba ro bala ka khotso le rato le teng ka tlo
0: eh ke khotso ka malapeng
1: ah ka baka la mtwana ah bona u la bona similo sa ngwana se khika pelong jwa
0: ah ho
1: and then nakweo o fana hore ndate na o robetse ka mane go mme o sitwa o tobaetsa ntate o ya ka kamorentsane o ya ka kitchening o ntsa ku yetsa ngwanona e ka re ngwanona e ka o qala fatshe hape e ba tswale e itse bo ba mtsana me be teng bo mme ba mfounela ba re hai ntate o bani ngwana ka o hotse fresh
0: hai
1: o fresh bona o fresh am nate mana o fresh a ntate o bani bona ngwana ka o sa le mokae
0: eh ya
1: ke se ha o king a ha sa le ke mo pisa ka mtwana ene ha aje
0: wa
1: aje a go to wa ja Ah, ho bohloko ho tswellwa ke ke bana and o fumana hore motho a mme o teng ka hare
0: ka hare hai
1: ho na re ntse re shebile bontate bontate ba tla and khanti motho a mme o teng
0: o teng ka
1: hare eh wa u dai bohloko jwa
0: eh ha bohloko
1: jwa le tlamele ha re le ha o le tjena eh South Africa e bona yakula yakula e batla tapelo
0: ehle
1: e ka re re ka tswa ra ya ka ntle tseleng kwana ga lo rapela o mametse ga lo ba moya o le mong wa bona re ntse re ya diholong ge lo buka holong lo rapelela holong ga ena veu gobane mane ka holong go na le ntho tse ngata tse etsagalang wa bone ka ya ka ntle le Jesu o ile a ya ka ntle a ya felleng o mametse a nka fikanka a nka lejo alatlela mane itse mo lefikang le wela teng a sala morago a fika kgomama ona teng
0: moa jalo a profita doctor wa bona le ongwa ka matsetsela ena doctor e la re batla dithabeng
1: rona
0: basadi ba o rapela ra nyoloa jale re ya shilo e re basadi ba shilo doctor la ga bona a jalo ntsa
1: dipiwane
0: a re basadi ba shilo re la ga bona ga ntse re le mo a ena e batla godimo mane mo sebela maemo fatshe
1: mme wa ka
0: e o hloko doctor
1: ka modimo wa ka o fama
0: amen amen
1: ha ntso ba khotatsa o ba kopela ho modimo
0: ehle
1: bona le lentswe le reng lentswe la hao
0: ke
1: be le bone o ma note o le bone la nnete ma le le mila hao le khoma re mahala ba o mametse ka ba ka ba o bua seo o leng sona o bua ka botsuko bo o neng o leng bona ha o bua ka botsuko fela o bua ka seo o leng sona
0: fela
1: le motho a bua ka ka botsuko mara a sa botsebe a sa tsebe pain ya botsuko bona wena wa itseba wa utisa motho a mme o tseba tsietsi wa ja ga tsietsi o ke mo kubata o tsane to na bonda te ri mela ka pele
0: ke nete
1: ba utla a eh na ke sa khona ma ma motho motho ane wa
0: khotella wa khotella
1: wa khotella mme ma a ke re nako e kgole e nyane le kgolo motho ane o bitsa modimo
0: eh ya doctor
1: motho wa ka mpepa ka ya ka ba ka
0: go eh ya hle doctor
1: ka fika go le bua le ka jie go re ntse re bua le ntswe le reng modimo bona South Africa
0: eish
1: ndate modimo ha o ka
0: wa boloka chabase
1: wa boloka chabase
0: eish
1: so ke ditoloka re bohloko
0: ha ho lo doctor
1: wa bona maponisa a mi a ba to ba tswara ka ofela bona se bona se a sebetsa
0: ne
1: ba tla se bona se a sebetsa ba tsebe nete se a sebetsa se a sebetsa bona beke na ifela ka ba se ba tswere ba bona o so tla etse motho a mme ba mo mbonta ba se ba tswere ba ba wa o tlisa sense ba to tswara nthwena ha yetsa ke motho a le mo ha o ka sheba ha se motho a le mo
0: eh ba itisa national copycats jwale
1: eh wa ka mapiba ba batho tswale ntho e ke tlo e kopang yona e tlo o jotsang yona mmamedi wa ka tseba hore modimo o phala baloi
0: ya haleluya
1: modimo phala baloi
0: e Jesu ke morene hai hai hai hai confess ke yona kwa ena doctor a ke yona hai ya ya
1: wa bona bona jwale eh ha nka re nka botsi mose le tholo mtwana ke mmele ntate ge batla o tlisa lethabo ka tlo ntate go na le bontate ba nang le engama jale ga o tlo tholo mtwana le bosemose bosemose etsa ntate mme a seka a diega
0: maa
1: ke mme o tlare mama pele ke tlhetelele mona ya bona ka mona a re tlohela motlhe wa o tlisa jale bosemose e tatile wa
0: bona e
1: tatile e tla bo batla go etsa
0: e batla go tsoka malapeng
1: ya go tsoka malapeng
0: ha doctor
1: jale bosemose le tlhole mtwana di tsisa kgotso ka lapeng
0: ya
1: mana ntate wa sma re o tabara tsho e bona ke magata re ba bona ntate a tsho mo khabanya na ona ntao
0: o ya ntao pulla ya yeah
1: mana ntse ai aba itsi ba ya ke nna ntate
0: ya mana o phetse hantle ntate na o phetse hantle
1: ya le mme o phetse hantle
0: le mme o phetse wa bona
1: ka re ka la o bani di tlhaiswa tsena tsa rona di sa khotso le thabo ka tlo
0: ya
1: ene ha o sna khotso o sna le thabo ka tlo ha o na moyang teng
0: ya
1: o tlo dube ya bophelong o to kopa kopana ka bakala bophelo bophelo bona bona lena le tseba se le ho ntseta empa e ka gona ke le mamelle ba le ke nna le fulaka ke monna wa sibui tsatsi la ka tsheko o le tseba lena se le ho ntseta
0: eish
1: jwale nako engwe re tsetwa ke maqeba a letse itsweng ke bana ba rona
0: eish
1: nako engwe re tsetwa ke maqeba a re itsweng ke ba lekane ba rona
0: eish
1: nako re tsetwa ke maqeba a re tsetwa ke metswalle ya rona mosebetsi ya matsoho jwale ha o tla ka tlung o tla ka enga yene jwale re tseba lena se le ho ntseta empa e ka kgona ke le mamelle bana ke lona lefu laka mme jwale lefu lena go le qeta jwang lena ga batla le fele lefu lena holy water e teng holy water
0: holy miser
1: gankata sa o rate nka holy water o tlhape ka sesepa pele o qete o bonka metsi a matle a mannyane fela hantle fela o tshela kopi ya holy water kapa galase ya holy water o e shake haholo ga o e shake o bue le modimo o bue le badimo ba gago gore lelapa laka ga ona monate ke le a kukunyelwa lerato lena ka ga lapa lena jale ga o kedile o bonka o tlapa o bua o bua kgotso e be teng ke ga teng monna o ne a nrate a se ka na lo sheba batho ba
0: bangwe
1: o jotse le holy water
0: Yeah.
1: How the deal? O to bona ntate ha kena. Ya tse mo tsaja ka ne go hopotse jwa. E bile o sa tla o tswe se khate.
0: Eh, o la ile me. O la ile me.
1: Eh, ya o la ile me. Tsi baba. O ba ile me.
0: Eh.
1: A ke re na go engwe ntho tsena. Ba tswa ba di khatalle.
0: Mm.
1: A ba nke holy water. Mm. Ba bone metsi a tlo ba isetsa.
0: All right.
1: Ene a tlo ba sebeletsa. O mamese nne wa.
0: Tswale
1: how ka share? Go na le bonkgono ba bangwe ba tlileng go nna maoba ba re go nna ngate obane ke batla go tlo o jwetsa ntho e le nngwe fela e maoto a ma intusitse bona maoto a ka na le jwane kala o tla bona ke ne ke nwa e maoto a mae fela e maoto a mae ngate obane ke phetse jwale ke motho ke tseba le go rapela batsa nako engwe ga o sa kgone le go rapela o kgomama ka mangwe le ana go botloko o re ke kgona le go rapela gobane ema o tsamaye intusitse ga se ka baka la ema o tsamaye fela modimo o teng ka ra ema o tsamaye dikaiswa se se ne se seng modimo o teng ho wena o re o bua jwang le ntate modimo o mametse o bua jwang le badimo ba gago wa o tlisa sekaiswa se se ne se seng e ka ba sa mang kapa sa mang kapa sa mang maa fela ga o tshepile modimo nka modimo mokina ka gare o phedisa setlhare sena setlhare sena se a phela se ba le maatla wa o tlisisa nako e nngwe ga o mo bitse modimo ga se phele setlhare sena o mametse ka mantswe a mangwe gore se phele se batla ntate modimo se batla lenyoloi le tlo fuduwa metsiana a kere lenyoloi ka eng ka thapelo fela wa o tlisisa mama dintho tse dintse tsa setso ke ntho tsa kgale sa le di le teng maare re sa di tsotelele ne di tsotelelwa ke ba basweu ga o ka sheba mama wa ya dikhemisi kapa o ya didokteng yona injection ena drip ena ntho engwe le e nngwe pilisi ena capsule ena o mametse di tla fatshe empa ga di tla e fatshe fela di se di ya kwana o mametse mama di ya laboratory pele lepe pele dilo bona di ya ditekong ga e qetile go tswa ditekong ba di netefatsa gore jwale tsena di ka nna tsa sebedisa ke batho ya e ba tsona setlhare se thusa moya waka setlhare gore se thuse moya wa gago tlamehile wena o bere tshepo la o ya docteng o se o fela se ke ya fela e docta ele jo ga le line mo ke se ke ya fela ka mantswe a mangwe tshepo ya gago ga e saleyo o ya fela obane o kgorometswa ke bana wa o tlwisisa kapa ke metswale ya docta ele e tlo o thusa o mametse ga o qetile o fola ga o kgone o leboa doctor wa tsanne ke sa kgole gore o tlamfodisa wa o tlisa ketea mojoetso o ne o sa kgole mpa mogau wa modimo o fitletse o mame ka baka la tshepo ya gago o mametse go tla tshepo pele o fola wa o tlisa mama ga o sena tshepo ga o ne o fola gobane o sebedisa ntho tsena o utlwa fela go thwe fela matshepo ya gago ga eyo
0: mnto
1: e ka gare go wena mmarona
0: Doctor.
1: Yeah, yeah, in the matter, I let him move.
0: Eh, yeah, Doctor. Ah, Kiki, Mamma, Mona, or a best hour, Yabo, Sopna.
2: Watse ya re doctor ubane hara batho le sehlana. Oh. Uthi ke doctor ka tsunizer. Ya uthi usolete usolendile ka galekwa wena doctor.
1: Watse mama ke. Tsupna. Ke internal operation.
2: Ya.
1: Rihanna hotwe o na le sahala ka hare.
2: Eh.
1: Kale o ya o dimo le fatse ntho ke yena kapa hona le ntho e o jang ka hare tsupna insa ntwe na ilate hona le ntate o mo ana mfone yetse maoba a ntate o bua ni hai tsupna
2: hai hai
1: tsupnaizer hai ya ne ke mamekele o etsa tsupna a re show ta go bana bona in season 20 ke sa itsebe
2: ho
1: wetala eng ke tsupna
2: ai ke tsupna
1: ke tsupna ke
2: tsofaga dipedi be madi
1: ya a ba bona ya inga ntona ya la pela kwa jwale ha tedi lo nda tlo bantu ba tla o bona ba tla o to ke to o tsoqela fela ntho o yintseng ho nna
2: ya ba tsa tsupna isa
1: ya ba tsa tsupna isa
2: ala
1: bona a ke ne ona na le mme wa hae
2: mme
1: mama ba nwila sebetsa mme wa hae nna ka sebetsa ntate
2: ha okay
1: ai ya ntate o bani
2: ka yona tsupna isa
1: ka yona tsupna isa
2: ala
1: ai ba bona tse ntho tsentle di apara
2: ya doctor
1: di tloka go pakuwa mara ke ntho tsentle ene ntho tse mpe re ka se di pake re paka ntho tse re di boneng wa tsa motho motsholwang o paka ntho a e boneng ka mano ntho e e tsaetsa ga pake fela
2: re
1: botoma
2: re bona re kgola ka
1: maru.

0: otsamaya
1: ema otsamaya bona ke sifo zonke ema otsamaya ema sapong ema utum akuvuang mmile ona uvuang fumana mpaikana ema otsamaya
0: ipelo
1: ipelo wa utsisa
0: right
1: ya ke ona ito mosthusa ma aska ireka hangwe abare kene wa ke motho na ha ireka wa ikenehela utsela hakana nyana ntse ka paka taxi ono ka taxel una una kota glass
0: oh
1: hararo ka letsatsi
0: all right kota glass hararo ka letsatsi
1: jwale ha ntse ya o ha ka ya sebetsa ntwena o half nyana ha nyane
0: oh
1: o to bona uri ha jwale ha inke tsa mo ye tsa mo ka bisto ya no
0: oh ka mantso a mang ema o tsamaye
1: e ya maro
0: o re na e tholokae
1: o ya thola la taxi lo famasa fa ri yena geng
0: okay
1: kwa bobezi fana belpark
0: taxi reng ke mane
1: taxi reng ke mane mane spa famasi zone 3
0: all right
1: o mamesi everton mall everton famasi
0: eh
1: ba thola khaiso tsa rona me ba then how kwa munu u soetsa u mathela mane ho rona
0: holona holona
1: le mane mamba herbal fana be
0: eh
1: wa di thola khaiso tsa rona
0: all right
1: o mamesi me ba jwale ha ba di tloki mane tletse ntletse
0: eh
1: ha ba di tloki jwale ha u so wa bona hape ha ba la khaiso tsa tsena
0: eh
1: o batla lui thekisetsa what out of stock ka tshe di chemist di rixang ka yona
0: oh
1: wena o tlo ikinyetsa wena o file go na tshe ya rona wena o kana o iketsa ntho engwe le engwe mana wa iketsa business o khone o tswela pele ka business ya
0: oh mohlompe ba kentsena tse jwale ka ba kentse ding tse sa buing gore ha
1: iyo
0: eh motho ka tlo istokela a lo ithekisetsa ka mo eh jwale ba botsa doctor hore na ebe ke bokae
1: ema utsama ho runa ke 150
0: oh ho runa ke 150 oh eh
1: ke missing ha re tsebe ke bokae ha batho mo ipaka ya dikemisi
0: eh ya dikemisi oh ho runa ke 150 oh ha itatela tsona ka mane ka mamello o ithola ka 150 oh doctor ye ruto mona ho tho doctor ubani ebe muriana wa leleta o tengwa bana bana le batho ba baholo
1: amen ba bona he
0: eh
1: ntwanane mobani
0: eh
1: mtwanani
0: eh
1: ha re ke le ngwana e mtwanani
0: mtwanani yena e wa botsa mona ntho ntate mogomong hore na moriana mtwanani o ntate u bana o nwa ke batho ba holo le batho le bana
1: eh o nwa ke bana fela ke mjona bana
0: eh
1: wa batho ba holo wa o ska hana le leta a se bi se ema utsama ema utsama ema utsama wa o inga le leta lena ya le theola
0: all right
1: ni tswala ka morao tswe le tswala ka morao
0: all right
1: ke ya mme baka
0: oh ore all right re re se tsena
2: o tso hle dumedisa ke nkhonolitse mamela he ema utsamae o ka khona ho ena o tshwere ke tsweke hena ke di putse tsa hle mo bua ka bishop ka dumedisa ngwetse ya kweneng ka mo
1: a mo ka kweneng
2: ke la me mo bua mo khotso se mo ka tlo wa ka le me mo huti mo khotso ena ya ate amen
0: amen
1: ko maruna ko lisi mamela ema o tsamae is very important how ruwa melo ona ona le lifula pelo o mamese o sebise o ema o tsamae le pitaete ya lisiko ya dijo nwa ema o tsamae he o tlaja
0: ka mantso a mang kgono lisi jwale ka botsa tseo gona jwale ha o na le tswekere o ka gona ho nwa
1: o bona ha ha in ha ile ga in o ka ta paka mona radio mona ke batla motho a tlabang ka mona ka letlhakoreng ka
0: bona
1: ha bona mona mama
0: ha
1: re tlile mona ha re to leka batho ha re to bapala ka batho wa bona ke batla go jwetsa nnete re bua ntho e le e etsagalang ka moriana ona wa utlwisa nkonolise a lo reka nkonolise ka mo reka
0: ga ona ka mokgo le ka bapalang ka batho wa bona go jane se ba coded teacher doctor ne ke tla bela ena jale o keke wa tla gaso mona ka moriana e sa ba coded jale ena ya hao doctor e hlile e ba coded
1: bona bona mama le holy water holy miser
0: holy miser
1: wa tsama mama ha ona le sechito holy water ba futa ka yona
0: oh
1: o mamese o tlape ka onke

0: na u tete o futa kona ba tsaka party o tete wa dia ilu ta nyane o sa be ka ona unso unso bua o lwana wa tsaba o man to ejwang how to use a star se lwana sa maliko lwana ka hare ka mo ska o sebe isa ka uito ke o sebe di se ma o sa lwana o sa e to snap jo ka star la la star
1: o bua le so
0: that is why le ya kere o batla msebetsi go fa muriana ke ke ma lwana mona o ya interview
1: eh
0: wa utlisisa o entsa application ba o bitsise ke muriana ona o na le ditso le sefane ke shibaiwa mantsha manteka o manetsi shibaiwa mantsha manteka ke nna se bane bane tsa roma go roma plekeng e tsena ba mpitsitse ke batla msebetsi tsa bo tsa msebetsi o ibe waka tsa makyaka how that ta o sentse o tswa o latela o tsala morao
1: Ya
0: nka se tsamaye ka bicycle
1: ya hle Ke se ipone ka mono a re ntho tsena o di sheba life o rutse mo o di shebile mo eh
0: na ke di mo ke di shebile
1: eh wena o tsebe o di bia handle ka boqhetseng
0: handle
1: wa re mara ke le Thomas eh o tsontso ntumela go ntse ka mo
0: ke ka o sia ka mo ba ka o mana o lla jalo ha ke ba tsaba ka mang ka nna go ntse ka mo felicite o bona go bona motho na ha o etsa
1: eh
0: ene jalo o tlo ba khopo
1: eh ya hle
0: o tlo tlo ya nthebitswa motho
1: ah
0: ha o ka bona ntho tse tsa batho ba etswa mikolo ka ntle
1: eish
0: ha o ka tlo ba le tshele ntho tse tsa la mo batho o tlo utlwa bohlo
1: eh ya hle doctor
0: ene o bona ba mala pa maranta
1: eh
0: ana ntse ni le ntse le mata hantle tswa le city
1: le city city tse ke
0: eh le tswa le tla kae
1: eh
0: tswa le hona tswa le modimo entse hore ntho engwe le engwe e be pepe mene ne
1: eh
0: ba le mare ka mene o botse ba o itseba
1: eh ya doctor eh
0: ene tswa le how so ya kamano u bata u tshebela ke tshebete jwale ha isale
1: eh se ba tla ile u dimunyana
0: se ba tla u dimunyana
1: eh ya doctor jwale be ke nentse ke ipotsatsa doctor ke le ntlomane ke re ebe mhlompe ha motho a ka la alaka ya ho wena aba thusi aba dingweletse go jwale ka ga le mo ba ne mhlompe ke la ka nahana ora ha sentho e re bua hangata e re ke mhlompe motho latla ho wena ka pa sebedisa moriana hao a thuseya ebe nna no le ba dumelletse gore ba kutle hape ba tlofana ka mapaki a gore ka nete ke la ka ya ke thuseile
0: ba bangata
1: eh ya doctor eh
0: ba dumelletse ma
1: eh
0: ha ka bona haholo ba dumelletse haholo
1: eh wa ka nete ke la ka para tight tsupnaiza a ka nete ka ka para ka se mo ke tsetse te mo khomo go rata ampe eh a te te mo khomo o ga tsa tsupnaiza ampe eh a ba a ka nete ke le ka feta ka tsupnaizing yang ke tsa hantle
0: eh ne ba tsa ho etsa ba mmang
1: eh ya doctor
0: hona le blockage
1: eh
0: ba ma ba be di homme le ho ntate
1: eh
0: ma le bo mme ba seng ba sna di feeling sa bontate.
1: Eh, yahle.
0: Wa manetse mama. Hona le bontate ba fumana hore jwale molamukona house
1: a se wa wa
0: wa. Yahle. Ka mantswa mang. Tsupna.
1: Eh.
0: Iki ke internal operation e block o la botse
1: ala ala ala
0: wa o di sama
1: ke ka e kholo
0: ke ka e kholo yo mme o ba ne nna jo ya bona mo tsatsa ma starte we kind of born wa sheika wa ikhantsa go ba ba u ba ikuta o ke motho
1: e re tsama isa o kile bona le gona ndate u bona
0: ke ka ya ba wa phamisi
1: ka re ka mona ga paga ditshupi ke o go bona nna pe re ntshupi no tsama le hantla ke yo sheipi
0: yo sheipi
1: e yo tsama isa hantla yo bupile
0: ya
1: yo bupile se re tsotse la hantle
0: e bona ke na pupi yo
1: ya ya sa pupi yo sa au jo ke ha kwa tholla
0: ya ba
1: ba ke se monyo ntete mo go mongare ke se monyo lane e ya no doctor ere he hantse re bua jalo wena ngaka o ko ba fedi nomoro he ho ba ne ba ratang go ba ka tlotlaka lapeng ka mo ka poruna ba tsumana ka jalo ka mme yana itseng o batla ke shibuyi sibai sibaiwa
0: mancha mante
1: hala hala hala hala sibaiwa ya doctor
0: bona nomoro ona tsama la kisena ngwane
1: 072
0: 71 33 167 072 71 double 3 167 how that was 076 289 36 23 076 289 36 2 3
1: yeah
0: ke mo
1: yeah o ke ne mona mamedi are fang tate u bane maloma a ha ya santsana phila o fodisa batho doctor you a o tlo fe malomo ha
0: bona
1: o tlo phila
0: what's up with ala mama
1: eh ya doctor
0: mo phelo la pa se nang khotswa selela
1: eh ya hle doctor
0: ha na mofutwa le rato
1: eh ke nete
0: o mamese tswale holy water yetsa rato le betenga bo se mo se le tholumtwana yetsa rato le betenga sopna yetsa rato le betenga and how ya man ni mmtwana ni ngwana ha le teng tabole ba teng ka
1: tlo
0: ga o tsa mama ka mantswa ma lwena la o tsa mama lo ikutla go mme mmtwana ni kona ngwana kona hey bona o pepi o ba bona ba jwa mama ba tswana ba o tsa fence tere ke to bona maro na bona bona o sa pepi le ka morao ka bona e ba ke ngwana mong o ka khanti wena ha o tsene ba o shebile ba tswile ba bua ka wena o so bile o pepi le ba ke ngwana mo eng o wa o tsa ke ntwa o mong wa tabela o mong ha o tabela o re ke se kitse mwana o a to phila o mametse mama na imingata ka ntle nya imubi o mongata ka ntle ene mona o mongata
1: o
0: bona ha mona motho a tabela motho a thotse ntho entle a mothabisa a tabela yena wa o tsama mama tswana ntho tse ding di botloko
1: doctor ne ke re fela rutle mona
2: khotso khotso patswadi a ne ke kopa ho botsa hlebe mamukoro
1: a
2: gadi wa bana ho ntate u bana mo le hore jwale ha o tla o tsamaya le mme le tlalela babedi and ane ke buka ntse le 350 eno ke 350 ke o kokota ke 350 ke ka ntate u bana ka pa e tlo ba extra money from mme le nna ka pa e ke kopa o busisa fela mo ke meketse tlake
0: ya ke potso eng ka ke
1: thank you ke meketse ja aba tla ile le lapa
0: e le lapa ntse le jwa ntse le 350
1: all right
0: ha ha ha ife to we ke tsile jwa
1: o go mo hlompena ona na nne go jwa le khabale babedi o tlo re 350 ya me 350 ya ntate
0: ke le lapa
1: o ke le lapa ke ntho e leng
0: e ke motswana ke tswa le tswa leng le lapa o tla tloba le lapa
1: eh all right o bo re dumela mba ruti hape e ka ba ke bokae ho tna shibai yena ke bokae doctor
0: shibaiwa
1: eh shibaiwa
0: a ke shibaiwa ka mele a ke pele ga to share
1: eh
0: hore ya ska mo fa ntho
1: eh
0: e to mo bakela bothata
1: a
0: ke hona le motho a fokolang ha ka tawe tsa ntwe o wa wa mo o ni ke sebisa mo riana wa u ba le bile ke wele
1: ko
0: wa u ba ene bona ke le metsi wa u tswe ke ntwe khanti ha ra ka la sheba ma emo a hae a ke na ko engwe ha o gomela shibaiwa motho o le wa betsa back
1: hey
0: o hita back o wena ene ha hita back ha o tswe shibaiwa fela wena ha wa tia
1: alright
0: si etsi ka naka ninga paneng o blame mang o blame mang
1: wena doctor
0: wa tsa ke tswa so e bitire ha o tlile o tshebile ha o ka ta o sheba then ga tsiba hore la go fa shibaiwa o strong ha kae
1: alright ke ya khola o santsa o tlile mmame
0: di
1: o santsa a tlepele o tlo mo sheba lori
0: ya ha mo fa shibaiwa mama ke o tlwetse ntate wa hao o balele o tsamaile o ka lavanta kwa ha o bata ka molata
1: hala ka shibaiwa he
0: ka shibaiwa ka molata o tata o matha mona
1: I don't take you to the tuga ke tsapa jwale. I don't take you to support jwale. Ai kuzeka. Kuzeka dokotela.
0: I don't know.
1: Makwana ntsa go sitmanse nngwe ha
0: bona ha o tlatla amata
1: hala
0: la bona tsakela wa mjoza tatina le dikela bo le mona
1: bo le mona
0: wa ka monna
1: ka wena ba ba
0: o msadi wa ka
1: wa o di hala
0: bona bona bona o tota o tota o tota go bona o sa bona hore o go sotila ha a go so apa ga fe ka mona wa pere ntranga o ke ntse maota mabedi ntlo le yuane
1: hala
0: bona shebe lo ha iqeke manje abanteka ha fita wetsa msebenzi
1: hey doctor please ka mong doctor o tse tsa osaka hey wa bona jwale hey mama be di tsare hey o tse tsa hadi Hai mama meri ke tla re kutlwa tsa doktetse. O to kwa. Ah ah.
0: Bona.
1: O le ha motho se le lenganga ja.
0: Bona ke re. O tata o mata.
1: Ya.
0: Bona, e ka mistake ka ntato ha o ate honna.
1: Ah.
0: Ha ke tau lata.
1: Ah.
0: Ha mpa tshelete. Ke tsa msebenzi wa ka nna. E msebenzi wa gore wa o hlolela wa o batla wa o foka.
1: Hey. Fela re ba khalemele hle dokotela o sebetse hantle ke le ba lothuba malapa
0: hle do eh simba tlile malapa wa bona ntho e ke rata shibawa how muruma alata mohatsao mohatsao o hana a le dieta a o bona ha ite go go dieta ka ba ba re tai te ka ba jwa ga ite ke ke si ba iwa
1: ya o tla mo gana Jesu
0: ha o tswa ba ha ba tswa o seng ha tsa bona o ditse mo nyako mo ha o ntse ke go kota and ha ba go kota nitse
1: kona ka tabo fitla
0: e kona ka tabo
1: a fitile si ba iwa be
0: a fitile ha
1: la
0: ha o fotola ha o fotola
1: ha ke ngwana ngwana ibile ke mo geile ngwana ngwana ana ke ngwana ngwana ana Ai, ke sibe wa baby.
0: Wa bona mala jita ba ile o tla le mo.
1: Ai, ke wana wana. Wa tsama wana wana na ke ene pele doctor ring ha fitile jwang a bomile.
0: Wa tsa o bua nnete mama. Wa tsa o etsa la eng. Enough is enough.
1: Yeah.
0: Wa bona to o se bisa dinto. Se tsa doctor Ubani. O tse o enough. Enough is enough.
1: Ho
0: lekane jwa.
1: Ah, re gatetse ke GBV.
0: Bone.
1: Ke GBV ya mo futa yo.
0: Ha ba nai. Mo la ta sa ha.
1: Oh, ai tse.
0: Wa se khudisa.
1: Ai lo tsa o ke se. Wa ne. Ke GBV ya mo futa yo na doctor. Re le si bibe ibi ke no. Ke re ile le biso. Ke si bibe ibi.
0: Ke si bibe ibi.
1: Eh, a ke le mo tsup na isa. Re le le ke si bibe ibi. Oh. Ai doctor.
0: Jo le. O tse mo mo pilo mama. Bo pilo ke ntwa.
1: Ya.
0: Wena o ka dula ba re, "Hey modimo te, modimo di entse di dotsena."
1: Ya.
0: Bona le fatse la Jehova, le tsonde se holona.
1: Ya.
0: Ka mantswa ma, wa no re, "Hey modimo te, modimo a ba tle ho wena." A o mkele tsola a o bonse scars.
1: A re ke mara ke itse shibi baby ke yo mo
0: se. A ba na shibi baby ke yo.
1: Shibi baby ke yo wena ntsolla ka ka.
0: Ntsolla ka ka bona.
1: Ya,
0: go le engwe. Ka mele, wa bona ha o le mona khuto thata. O ka mele beng o fana ka bophelo. O beng a ka ya manne.
1: Eh, a hlelo.
0: O mametse. Ska ba bala ka batho.
1: Ya.
0: Ke la o so le siko. Ba tswa le ba yo, we re la tletse ke motho.
1: Eh, a hlelo.
0: Do se tshele ka be di site.
1: Ya,
0: eh. E be le nnete.
1: Eh, ya doctor. Eh, ke nnete. Eh.
0: Jwale, ke ona ntse go tshwana yona. Ha ka ba le nnete mo batho mo di patient patient ke motho o ka bohloko ha se ga ba palang ka ba o be le ntso tsetsa ntso di etsa le no o mametse bona ha o khutsa se fifo no bona o tla bona o bona batho ba pele ene ga se fifo se ka ba se ka Basadi ba bolawa
1: eh
0: tletsa inna
1: yeah
0: wa tabe ka le ntwena tabe ka le bonte ntwena ka ba ntomang re motho ole a go betse mmane e ba jwale re sebetsa yena
1: ke bone ka sibiye e be ha re ka bitsa ba bolai ba ga ba re kwa
0: eh wa bona ha o tlhile
1: serial killer na e ka kwa di ka le sponise mo bona
0: serial killer ke ba ga mo ho ntsetsa ya ke ka stopo sena
1: ai man ai jole
0: ke se ke se fa di betsa se lo shapa motho o bona se ka mo shapa mama
1: ya
0: ya ho to depend a wena o batla motho o abetswa ho ka le ka
1: mo ah sibi
0: bona sibi wa o te
1: ah sibi wa o te
0: sibi sibi
1: ha o tsena ga la tse sibi wa le te
0: ha o sibi sibi
1: ba se ke la tsena ha di ka man
0: wa
1: le tsela ntho re ga di tlale
0: re tsama ka matswalo
1: eh ya tshedo
0: ha o tsama ka
1: matswalo ha o nna ti doctor
0: wa o di ka tumi ha o ka matswalo
1: e le kole tsena se re tsaba o di ganna doctor ba ne ga ipotsa gore e be ha ke to ha ije kwa
0: na
1: o ba le kole ha sa o save doctor ga bona mona o to botho o keteletse a tswa o kidnapuwe ka mora matsatsi ho thokolo e ke ya ne fungwana mane
0: that is why ho sebetswa nkoloi se sebetsa hore ha hona le di di nono metsana tse shebile
1: eh ya doctor
0: ha o sa mona ba itebe
1: ba itebe
0: ya feta ha ka tsela nyame o eh bona ke ene e ifti le bona e le kwa o tle kwa ka mantswa mang ge ba tsirena ke le lotsena
1: ya doctor ai ai se se se ile se ile he doctor
0: tanja la ba mane
1: re le bo hlanga ka
0: se ile
1: ah bitse ka ne tre le buile
0: marula
1: le doctor tsa me hante o be tsile monati sibaiwa mama medi wa le ko fm re ne ro ha re jalo ona mogatlhelo wa bobedi le bana ba mamello hebale wena mamelo di mahloho hore ke a le somele motso mong mme angeswa o tla re balla lona o tla re balla tsona ka lelemela isiqhosa
3: ezizindaba zaselikwa FM inyaniso ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo ezizindaba zixhaswe yilikwa funeral solutions kunye ne true voice 016 media
4: amalungu oluntu aya esiba nobulumko ngakumbi malunga nokunyamekela impilo yawo oku kunqinelwe kukuthatha inxaxheba kwamapolisa sesibukeng kunye namaqela ahlukeneyo achaphazelekayo kwiphulo lokuzilolonga elibanjelwe eWhite City Extension 3 eBukitlong kule viki isithethi samapolisa uSergeant Thabiseng Mukachane uthe eliphulo lidibanise abameli abavela kwi-SAPS kwisebe lezempilo, kwisebe lezemidlalo, kwi-MASP, kwi-Ahanang Parish Based Care Organization kunye namalungu oluntu. Lo msitho ugxile ekukhuthazeni impilo yomzimba waza wagxininisa indima ebalulekileyo yabadala kunye nolutsha kuluntu. Umukhatshane uthe eliphulo likhokelwe nguBridget Ngobeni owacacisa ukuba injongo yayikukukhuthaza amalungu oluntu avela kwiinkalo ezahlukeneyo zobomi ukuba athathe inxaxheba kwimisebenzi yomzimba rhoqo. Emele isebe lezemidlalo uNtswaki Mokgethi unike ulwazi ngeenzuzo zokuzilolonga kohlobo lwe-aerobics. Umrhethi ucacise ukuba imisebenzi ye-aerobics ibandakanya amaqela amakhulu ezihlunu ngokusebenzisa intshukumo ezilandelelana ngesingqi nto leyo eyandisa ukubetha kwentliziyo kunye nokusetyenziswa ke-oksijini ngumzimba. igosi liyinhloko kwisikhululo samapolisa sasesibukeng kubrigadier Thembekile kubone ulwamkele liphulo waze wagxininisa ukubaluleka kwensebenziswano phakathi kwe-SAPS amasebe karhulumente imibutho yoluntu kunye nabahlali. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uButi Manamela uthi izikhokelo zenkxaso-mali yabafundi kwiiyunivesithi kufuneka zigqityezelwe kunyaka ozayo. Umphathiswa kunye nebhodi ye-National Student Financial Aid Scheme NSFAS ukutsho banike ingxelo kwikomiti yepalamente ejongene nokubeka iliso kwimeko yokulungela kunye nokusebenza kakuhle kwenkqubo entsha yephothali yokufaka izicelo yonyaka wezifundo ka-2027. Umanamela uthi ezi zikhokelo zijolise ekuqiniseni uzinzo kwimithetho kunye nendlela elawulwa ngayo inkxaso-mali ekhoyo ngoku. Usihlalo wekomiti yepalamente ejongene nemfundo ephakamileyo uDeboho Letsi uthi ebesoloko enxibelelana nomphathiswa uManamela malunga nokuphuhliswa kwendlela ecetywayo yokubonelela ngenkxaso-mali ezinzileyo kumaziko emfundo ephakamileyo. Uletsi uthi uManamela uthembise ukuba uza kuyazisa ikomiti xa le nkqubo igqityiwe. Kusenjalo isebe lezamanzi nococeko linike iGlobe Bay Coal iphepha mvume lokusebenzisa amanzi kwimigodi yamalahle evulekileyo ecetywayo yaseSpringfield naseFlagfontein ekummandla ophakathi kwe-R59 ne-R82 Old Johannesburg Road phakathi kweferi yeNarheng neMeerton. Nabani na onganelisekanga sisigqibo esimalunga nephepha mvume lokusebenzisa amanzi angabhena kwiwater tribunal kwiintsuku ezingama-30 ukususela ngexesha afumanise ngalo ukuba iphepha mvume linikiwe. Esi saziso sikhutshwe ngolwesithathu. Ngokwesaziso esikhutshwe yizitholele consulting egameni le-Glue Bay Coal, eli phepha mvume ligubungela imisebenzi equka ukuthatha amanzi, ukutshintsha indlela ehamba ngayo imijelo yamanzi, ukukhupha amanzi aqulethe inkunkuma kunye nokukhupha amanzi angaphantsi komhlaba. Olu gunyaziso luza ngelixa kukho inkcaso ehlala ixesha elide evela kubahlali. Baveze inkxalabo malunga nokunokwenzeka kongcoliseko lwamanzi kunye nokuphela kwamanzi kwimithombo kunye nothuli lamalwahle, ingxolo, ukuqhushumbiswa kamatye kufutshane namakhaya, umonakalo kwimihlaba yezolimo nakwiindlela zokuziphilisa kunye nefuthe elinobakho kwindawo ekhuselweyo yobugcisa bamatye yaseRiden, iRiden Rock Art Site ukutsho. Phulaphula lifumana kwakhona indaba ngentsimbi ye-12 apha elikwa-FM nam uAngezwa Mbava.
3: Ezi zindaba zaseLekwa FM, inyaniso, ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo. Ezi zindaba zixhaswe yiLekwa Funeral Solutions kunye neTrue Voice 016 Media.

0: o dumedisitswe hoseng letsatsing le leholo letsatsing le kgethuweng ke ntate Modimo.
1: Yeah.
0: O dumedisitswe hoseng o dumediswa ke mara Archbishop Ubane.
1: Yeah.
0: Ka tlase ho kereke ya St. Abraham.
1: Yeah.
0: O dumedisitswe ke setloholo sa Hanhlapho, ke setloholo sa Nyambosi, ke setloholo sa Madia le Plomo, ke Mamorena, ke Ngwetsi ya Kwene.
1: Yeah.
0: Bomme ka kgutlo tse nne tsa lefatshe ke le hlomphile. Bomme ba ithatang ke le hlomphile. Bomme ba llelang lenyeloi ke le hlomphile. Bomme ba tshwarang thipa ka bohaleng ke le hlomphile. Bomme ba kobo e kgolo ke le hlomphile. Bomme ba kodi ya malla batho ba reng ha ho le bima banna le basadi ba qakeile ka hare ho malapa bona. Bomme ba kodi ya malla ba ye fela ho ntate Modimo ba lo batla fela mohau. Bomme ba kodi ya malla ke batho ba reng ha mokgwa bona ke batho ba aparang kobo ya mahwasa ke mokgwa wa bona hore lenyeloi le tle le kgone ho ba atamela mokgwa wa bona ha e le hantle ko apara kobo. Kobo ya mahwasa hore ntate Modimo a tla kgona ho ba atamela hantle hantle mokgwa wa bomme ba kodi ya malla ke batho ba aparang kobo ya mahwasa ba kgone ho ikgahla ba ikgahla lethekeng ka kobo ya mahwasa kobo ya sarateng ba ikgahla letheka ebe ba lo tadima mo kareng ho feilanyana mo kareng ho molora ba lo itiela ko teng hore o tlo utlwahale selo sa bona ha e le hantle bomme bakodi ya malla ke bomme le bomme ba ikgethileng ka tsela ya mohlole ka re e ne e le bomme ana batho ba kileng ba tshepa lehodimo batho ba kileng ba tshepa Modimo ba tseba hantle hore ka thapelo dintho di lo etsahala e ka kgona fela re lo etsa selekane selekane le ntate Modimo. Ke bua ka bomme bakodi ya malla ke bua ka batho hoseng ha kajeno le ba batlang ba tsebang ho lo bua le ntate Modimo re a ba tlhoka. Bomme ba jwalo ke batho ba sa qhalakaneng le ka malemeng a bona hobane ke bomme ba tshwereng thipa ka bohale. Ke bua le bomme hoseng, ke bua le bomme, bomme ba sebele ha re lo rapelang banna hobane jwale moya o teng o tswileng wa dipolao tsa bomme ha re lo rapelang hantle re lo botsa lehodimo hore ke ka lebaka la eng. Re bua ka bomme ba reng ha ba tswile ka hare ho malapa ba fumanehe ba se ba wele ka lebaka fela la bokgopo ba batho ba batho ba bontate ka tlase ho bona. Re lo kopa mahao ntate Modimo se kopa mahao a le gore hauhela gobane rona matla rona ke thapelo ga rena matla mang matla rona ke thapelo re lo kopa ntate Modimo le utlwa sello sa bomme hoseng ga ka jeno le ke le dumedisitse ke re mphephi le nna ke lo iphephisa ka thapelo ga ona ntho e nngwe re ka lo eetsa banna ka thapelo ga ona ntho e nngwe re ka ra lo lwana ka yona sebetsa sa mme ke thapelo lo ya fela ka lengwele mme bomme re ya ka thapelo re ya ka lengwele ke bue ka lengwele la nama gobane le gwagwa ke lo bua ka lengwele la moya le dutseng pelong lengwele la moya le teng le dutseng fela le dutseng pelong lengwele la moya le le lo buang ka lona hoseng ka jeno le ke lengwele le dutseng pelong mme matshotetsi re lo kopa lehodimo re lo kopa mohau ga re na matla re lo kopa fela mohau mohau re lo kopa fela ka thapelo banna re lo mema manyeloi a kileng a bewa pakeng tsa lehodimo le lefatshe gore a lo re lwanela re lo mema fela manyeloi manyeloi a ntwa re a mema ka thapelo re lo tisetsa fela ka thapelo
1: ga re na matla
0: matla re nan le ngwana a dutse lengweleng la pelo re lo dula ka ona ha re na matla go bane matla ke la fuwa ka letsatsi le modimo ha lo bo pa monna a lo bo pa monna swantson sa hae a ntsha kgopo fela e teng ho nyanyana a lo bo pa mosadi ha re na matla matla rona ke thapelo ha re na matla matla dutse thapelo mosadi ana tshepile modimo ka thapelo dintho di le tsa etsagala ka gare go tempele mosadi a kile a bebenya melomo a ba kgathala a felelwa ke maatla lentswe la fetoa la go ashatsa fela lentswe la fetoa se ka kgona go bua empa matlana a dutse go yena ba le ba motadima ba rota uwe mosadi ona o nwele veine anti a e kgona mosadi ga nwa veine o bua le ntate modimo ka kgona bomme le re lo tsamaya fela re lo dula fela lebaleng le beuweng lebale la latente le dutseng di na le bagangka ba dutseng kolona empa ka letsatsi le leng mogangka itse a tadima mosadi a fumana mosadi a nweleng veine anta e kgona mosadi ga nwa vein o buisana le modimo sephiri ga utlwe ke re maatla ke ga rena ona empa fela re na le maatla a thapelo go sentate modimo go le o bua le wena ka thapelo gore lo o tlatsa dipelo tsa rona bomme gobane re tletse tshabo empa lentswe ke le reng ga ebe ko wena ga ebe ko wena ga ebe ko wena morena ntumelele fela ke tla go wena ga ebe ko wena ke mosadi ya kgathetseng ya tlhokang tumelo ke mosadi ya diteileng o seng ga ka jenole lentswe ga felela ore ga ebe ko wena ga ebe ko wena morena ntumelele ke tle go wena ke mosadi ya kgathatseileng ya sa tsebeng go itwanela o batla go lwanela ke morena empa o tsamaya a ntse a samaya a tlhoka tshepo ore ga ebe ko wena o seng ntumelele ke tle go wena ke tle ke kgone go fumana maatla matšha gana mokea aona moke a momamedi o seng ke kopa bomme ba kodi ya malla bomme ba nnete bomme ba kileng ba fuwa molao ke ba qhekwa gale ga ebe go na le mo re fositseng tsela ga re gotleleng morao ko teng makopanong a ditsela teng go le o lata tsela go le o batla tsela go batho ba gale e ka re ba kopane ko teng makopanong a ditsela ba lebeletse nna le wena re tlo atamela go bona ga re le o batla tsela ko teng go thoa bomme ba gale ba ne ba sa etse lerata gobane bomme ba gale ba ne ba boela fatshe ga ke tla ke gola nna ga ke kena ka gare go lelapa ka jareteng fela e ke lo kopanang le ena ne ke ya fatshe ka lengwele ga re lateng tsela mo re latlheleng teng o ne o keke wa dumedisa motho wa mogolo o eme ka maoto o ne o keke wa dumedisa motho wa mogolo o tsamaya jwale tseleng e re tsamayang go yona matsatsi a re phelang go ona ga re dumedisa re eme ka maoto ebile re feta ka tsela empa gale o ne o ya fatshe ka lengwele o bua le motho wa mogolo ga re le o latang tsela mo re e latlhileng ko teng bomme ba kodi ya malla batho ba tshepuweng ke legodimo bomme ba rutang ka gare go lelapa gore bana ba tla ba tsebe puo ke batho ba nang le maatla ke bua ka bomme ba nang le maatla motho wa teng o mmone ga beile pitsa setofong ka mona o clean-a ntlo o a tloela gatswa wa shene o etsa mosebetsi o mongwe ka tsela e modimo a mo fileng maatla ka yona maatla o ketela e modimo a fang a mofileng ona ke thapelo ga bue gagolo o buela fatshe
1: yeah
0: o bua ka thapelo mogwa ha e bua ka thapelo motho wa teng ha bua o inamisa sefahlo sa e fatshe o buka ha inamisa tse sefahlo sa hae o re likunutun le morena ke molella tsohle ditsietse tseng khathatsang aba bine mina sefila o reng ho yana hulukile tsamaya o lo molella ya o patedilo ho yana ho ba ne ho Jesu hulukile ha re en ro patedilo tsa rona tse re tsamayang ka tsona bomme re lo tsamaya ka dilo re lo bulela Jesu ho ba ne ke se prince rona ho yana hulukile o re munna ya bohlale o re ho betire hanka wela letsohong la Jehova ho na le kwele letsohong la motho ba ne letsohong la motho le a fetu
1: Aish
0: sane le futhumetse
1: Aish
0: ho sane le fofo
1: ah
0: ho sane le abata
1: Aish
0: le megaeme ngata
1: yeah
0: ho le tshwana le weather le tsohola motho le tshwana le pelo ya motho ho sane yo behamani yo sane se fetuile e furalletse se dile kwa ke pelo ya motho ho sane na le banka ke pelo ya motho ho sane na le outopo ho ke pelo ya motho ho sane we kenya ditse matsoho ke pelo ya motho o re ho bolimo o re ho ke wele le tsohola la morena kuna le ke wele le tsohola la motho
1: yeah
0: ne ke dumedisa go mamedi ba ka
1: yeah
0: ne ke dumedisa le ka ga studio
1: yeah
0: ke nntse ke dumedisa
1: yeah
0: ke phamisa letsoho
1: yeah
0: go ba sadi ba wele
1: yeah
0: ke re ntate modimo e ka ka ka ba lo wa gakeletsa ka letsoho la moya go ba ne modimo ke moya a lo ba gakeletsa ka letsoho la moya mo ba utlule bohloko le rona re utlule bohloko go ba neng ha ba utlule bohloko le rona re lo utlwa bohloko go ba neng ha ile nna ke motho a nne ke a tseba
1: eish
0: ho sane ka bana
1: eya
0: ke a tseba
1: eish
0: ho bane loto ha le nako
1: eh
0: empa ka tshireletso ya modimo modimo ke modimo modimo ke modimo modimo wa phela modimo na le matla modimo re tadimile modimo tlo re lwanela hore ke nako e feng empa ya tla nako e be weng ke modimo hore lwanela ka hara le lapalele lele modimo teng mobitse a atamene ho wena mobitse ho ba neng ke modimo ya di tlong ha ikenye mirerong o re nene mirerong yo hle ya lona ha ikenye ha samengwa ke modimo ya reng ha kokota o batla ibe wena ya mobulelang ho ba ne le baka ke ho ba ne hendle engwe e du tsing ka hare e bulelwa ke motho ya phelang ka hare
1: ya ha ka kokota motho la ka re kena ha o no gona ho kena ho bane le matile na ke la mohlolo le na le handle le lengwe
0: yeah ana mo kyang ke ne ke dumetsa fela
1: yeah
0: ba mamedi le ho le bo amo hao
1: yeah
0: wa ntate modimo hantsa ntsheditse le ka di ichu ho bane modimo ke modimo ke modimo wa hlolang dipelo ke modimo ya bona letsang ke modimo ya dutseng a yeme segeong ka mehla le ka matsatsi o ka gona re dule re mororisa

a go dumedise mo mamedi wa lekwa ho seng ha letsatsi letsatsi ke lona kgwedi ke yona le nako ke yona ho seng ha letsatsi modimo wa ka mina sefela o re ntayele morena ke mofo wa hao o re thato ke tla etsa ya hao o re ha e ka nkimela o bona ke na le bothata mme mamokoro gobane thato ya modimo e boima empa mina sefela o re ha e ka nkimela e ka o a tseba motho ona gore tsa tsela di a kalana leeto leo re le tsamayang ke leeto le bodutu gore ha e ka ya nkimela dumela modimo o ntla le ho sitweng haka o ntshwarele gobane re batho ba phelang mehla ya hono jwale mehla ya ditshito re batho ba phelang mehleng o sa tsebena o e lekanya le empa ntumelle ho seng ha letsatsi re kokote fela monyakong wa lehodimo re dumelle ho seng ha letsatsi ke qeke fela le hodimo hore le re fe motsotso le re fe le sona sebaka ha o le jalo ke re wa halalela Jehova wa magotla lefatshe lohle le tletse kganya ya hao modimo kganya ya hao ha ya tlala fela e tletse lefatshe lohle gobane lefatshe ke la Jehova le tsohletse ho lona ore lefatshe le ba aileng ho lona ore gobane o le theile hodima mawatle wa ba wa le tisa hodima bodiba ntate ke mang ntate ke mang ya ka nyolohelang sehalalelong sa hao ya ka dulang sehalalelong sa hao ore ke a matsoho a senang molato ore ke a pelo e hlwekileng modimo wa ka le o seng ha letsatsi re dumelle modimo le ha hona le dinthontho tsa lefatshe kreste a lokileng le ha hona le moo modimo wena ka sebele wena moetsi le moetsolli wa dintho tsohle o keneng ka gare ho lapa lena le lane modimo o kene ka gare ho lelapa le leng le le leng ha ke batla o e beya hantle ha hona moo sa kenang teng gobane wena o modimo wa dipelo o modimo yeo diketso tsa hae di kganyang lefatsheng modimo ga diketso tsa gao di a kganya ebile di a benya kreste malapa a teng motsotsong wa jwale malapa a tsholla meyogo modimo meyogo ya letsatsi la kasheko ke e bohloko e tsholohang

0: rameng a bana ba hao modimo ke yona tsela yao ba bua le wena ka yona kona re bona le meyogo empa ke meyogo e bua le wena go bana modimo wena ka meyogo ya bana ba hao modimo wa utlwa e bile wa e bona e bile o tla gutla o ba phumule kreste lukileng go bana le fatshe le na le meutlwa le fatshe le ya hlaba he le fatshe le tswana le sefate le tswana le sefate sa loka bana le fatshe le hlaba bana le ba sadi le hlaba ma Siya le hlaba le batho ba ne ba re batla dula ka tla so se fate ka nthe ha ba tsebe ba se fate se ba dutse ka tla so tswana ke se fate sa loka mosebetsi wa loka go hlaba mosebetsi wa loka go hlaba kreste lukileng tona moya wa ha wa nnete tona moya wa ha wa nnete kreste lukileng o tlo tlamelle maqeba abana ba ha ba hlabuweng ke di fate tsa loka go ba dikile di fate tsa ba nna le basadi ba ke ba dula ka tla so sona mohlomo ba lebeletse tsentle ba lebeletse tse molemo ka nthe ha ba tsebe go dula ka tla so se fate sa loka go dula ka tla so le fula ka lo jwa le kreste lukileng tsholela moya wa hao o kene ka dipelo tsa enwa le yane botimo re hlabeile ka nqa tsohle to e re hlabileng kreste engwe le engwe hlabile mo ilukelang o ke hlabeteng bana ba ha o seng ha letsatsi balla balla ka ditsela tse fapaneng bona le balla ba llela mafu bona le balla ntlala bona le balla misebetsi bona le balla lerato la hao bona le balla ngotso ngotso ene e siko ka go huma la parola khotso ha iyo ka go huma la parola ha iyo khotso ka go ba aisani khotso ena ha iyo le ka go dikegaketsa hao ke ka o ke go ntshollela moya wa hao ka kreste morena ya re fa matla amen
1: amen
0: le ngwana la letsatsi la ka sheko go tlo fumana fela bukeng buka ya Exodus 20
1: yeah
0: ke buka ya mela Exodus 20
2: oh yes
0: ke ya bobedi
2: fela
0: hey ya khathatse mela tsa ba letsatsi la ka sheku o tlo fumana bukenya Exodus chapter 20 verse ke fela verse ya bobedi ha o fumane mo mamedi waka e ba le hakatsile
2: e tsena
0: e ke kenna Jehova modimo wa hao ya o ntshitseng lefatsheng la egepeta mo o neng o le lekgoba teng
2: amen
0: ke nna Jehova modimo wa hao ya o ntshitseng lefatsheng la egepeta mo o neng o le lekgoba teng mme wa ka o ntumelela ke rata go bua ka bogobo ba egepeta ke batla go bua ka motho ya ka go lefatshe la egepeta ke batla go bua le motho gobane egepeta go thwe ke lefatshe le kang ke lefatshe la torong egepeta ka re ke lefatshe le tlammeng banna le basadi go thwe ka go egepeta go thwe ke dillo le ditsikitlano go thwe ka re o egepeta go tshwana le lefatshe la lodebare go thwe ga ona tsentle ga ona tsentle tse molemo tse keng wa di fumana ntumelele ke bue ka batho ba ka go egepeta letsatsing la kasheko ke letsatsi la botšhaba ke letsatsi leo lefatsheng lotlhe go thwe le kete ka letsatsi la botšhaba chaba ha ke tsebe botshaba bo ke buang ka bona ho seng ha letsatsi ke bua ka botshaba bo joang go bane ka go botshaba ke nna le wena ntwelle ke se ke ka bua ka botshaba ba go mohlo bo ke bua ka batho ba basotho ka pa batswana ka pa bapedi empa ke bua ka botshaba bona bo ile nna le wena ho seng ha letsatsi ke leng ka go le fatshe le fatshe la e repeta ke leng le fatshe le fatshe le o modimo wa ka o le siko empa wa letshepisa go teng ka go lefatshe la egepeta gobane go keke ke lefatshe le o tsebang go inula motho ka go go
2: lona
0: dumelele ke bue fela ka batho ke batla go bua ka nna le wena o seng ga letsatsi ke batla go bua ka batho bana ba lokileng ke batla go bua ka batho bana ba reng ba tseba modimo ke batla go bua ka batho o tseba modimo o le kago go lefatshe le kgepeta ke motho ya gong o tseba modimo motho yena ga elelwe ga bone gore o ditlamong empa yena o ipona a le lefatshe le le lokileng ke ka go modimo wa geng ke nna modimo ya tlang go ntsha ka go lefatshe le le la kgepeta ke magoba lefatsheng lena re tlangwe ke tshwana le bona batshwaruwa empa phapang ya rona ko ke fela batshwaruwa mme mamama ache batshwaruwa ba na le tulo mo ba beiweng teng e leng tulo e re ebitsang ka go ke tšhankane ke ya batho ba tshwerweng nna le wena gona ge kare o tšhankane gona ke tsamaya borata empa ke rona batho ba tlangweng ke rona batho ba phelang ka go lefatshe la e kgepeta ke rona ge leng magoba a dithetefatshe ke rona ge leng magoba a diketseletso go na le mafatshe a bitswang ka mabitso a maatle mme mamokoro lefatshe la qwaqwa go ne go thetsotsi ga eyo ga eyo qwaqwa empa ga o tadima go go bona batho bana ba keng ga eyo ke batho bana ba apekeng gantle bana ba batlang go hwehela batho ga o batlela lefatsheng la le lo thweng ga gona tsotsi o ya o matha kante ga o tsebe gore o mathela lefu la gago go na le metse e bitswang ka mabitso mohlomong o thwe ke phomolong ga o naana lebitso lena la phomolong o naana gore ke moo o ka wa yang teng wa lo phomola kante ga o tsebe gore batho ba lefatshe lena ba ka go lefatshe la kgepeta ba ka go lefatshe leo e leng magoba tsetsetse teng ka gago lefatshe mohlomong la phomolong ke lefatshe le o nang le dipolayano ke lefatshe le o nang le tshele ke lefatshe le le nang le diketseletso empa lebitso go thwe ke lefatshe la phomolong mamokoro lefatshe le teng go thwe ke la re feng kgotso ke lefatshe le o naganang gore me ka bona re na le kgotso batho ba yang lefatsheng lena ke batho ba ba lo fumanang kgotso batho ba lefatshe lena ba na le kgotso eo ba ka e fang motho ga o kena ka go tulo le sebaka go na le moo o tlo fumanang kgotso teng kante ga o tsebe gore ke moo o lo itatelang lefula ga o teng ga o tsebe gore ke moo o lo latang dintho tsetsetse sa lokang ga o tsebe gore ke moo o lo dulang o apere kobo e mahwasa ka baka la batho bana ba reng ba na le kgotso batho bana ba reng ba na le kgotso empa ke bona batho ba phelang ka gare go tulo ena ya ekgepeta dumelle ke bue fela ka mokgwa le tsela gore o tlo o nkutlwisise go na le batho ba reng ba lokile ke bana bao magoa ba ba bitsang ka o ke di-white collar criminale ke bua ka di-white collar criminale batho bao batho ba botadima motho wena o hlompheile motho wena o a ratega motho wena nka ntshetsa tsotlho go yena motho wena nka lo kopa motho wena nka lo fumana phobolo go motho wena nka fumana kgotso kanti
3: mara
0: gore ke motho ya apereng letlalo la nku ka gare e le phiri ke ka gore reng ke di-white collar criminale botho ba o bolaya ba tsheha botho setsheo sa bona ke setsheo se ka ongokang o le gole empa o seng ga letsatsi ntumelele ke re ba teng batho ba
3: phunyogilengtleng
0: tsa di-white collar criminale ba teng batho bao modimo a ileng a ba inula a ba phamisa a ba tshwara ka letsogo a mo ntsha go seng ga letsatsi motho wena o bua mantswe a reng ke mone moloki wa a ileng a ntsha ka go lefatshe la kgepeta ke mone modimo yona a ileng a tshwara a phedisa ka ba ka phela ke mone yona ya re ke nna modimo wa gago ya o ntshitseng lefatsheng la kgepeta ore ke nna modimo wa gago ya o ntshitseng ka go gomalwanlwatlha a dikoloi ore ke nna modimo yona ya e leng a o ntsha ka go tulo ya sepetlele mo o neng o le teng o neng o sena taolo godima maemo a gago ke modimo yona ya phelang ona yo mona ona a reng ke mone ke na le bopaki ke mang
2: ke mang
0: ke ga o ke re ntate ke mang le fatseng lena ya ka ntifelang dibe ke mang ya ka idulang ka go tebetebe yena ya lefu tebetebe ya ditsietsi tebetebe ya diketseletso tebetebe ya go tlhoka lerato ntate ke mang o re ke nna modimo wa gago yena ya o ntshitseng ka go lefatshe la o neng o le legoba e banna ke magoba ka letaso lefatshe ke magoba le ka go ditempele tsa modimo go na le batho ka reng ba tseba modimo bana ba e leng bona kapa rona ge leng ba etapele ka go dikgaketsa modimo ke rona ge bolayang meya ya batho ke rona ge bolayang bana ba modimo bana ba modimo ba imetsweng ba bolawa ke di white collar criminal ba dulang ka mehla le matsatsi ba rapela thapelo ya motho yona gote utlwa ke motho ya dutseng ole ka mogatang hweletsa ka teng ka nthe ke simbala e motho mo mogolo empa ga ena modimo ka gare o sethape menya letsatsi ntumelele ore nna wena ya dutse matlhomoleng bitsa modimo ore ke mone modimo yona ya ntefetse ke mone modimo yona ya ileng a mpha dijo ga ne ke sena dijo ke mone modimo yona ya ileng a apesa ga ne ke tlhobotse ke mone modimo yona ya ntshitseng ka go lefatshe la egepeta mo ke neng ke le mofo mo ke neng ke le mofo o be di ne di ntantile o be ke ne ke sena o gana ga di ne di
2: mpolana
0: lebaka fela ke modimo ona ke ka dula ke rorisa lebitso la modimo go gate go sa ganye ke bitsa lebitso la kreste ke go wena modimo wena alpha wena omega wena fela ya tlang go ntsha ka go lefatshe la egepeta ka kreste moreng
3: mamamedi wa le kwa ke nna morena modimo wa gago ya o ntshitseng e gepeta tlong ya bohlanka ke nna Jehova morena modimo wa gago ke o ratile ka ba ka o ntsha tlong ya bohlanka moo teng o ne o sebetsa ka thata bosiu le motsheare Dr. Tsotetsi ha ke tsebe gobaneng mohlanka modimo ga o ntse o bua go tla moyeng wa ka mohlanka modimo maase gore fela bothata boteng le ga re ntshitswe e gepeta maase bothata bo ka kelelelong tsa rona re ntshitswe bogobeng empa mentality wa bogoba ona o gana o tloa go rona re gana Dr. Tsotetsi le ha re se re tsisitswe re ntshitswe e gepeta empa bogoba bona bo ntse bo tsamaya le rona hei bo re thathetse bo gola le rona bo gana o tloa gobaneng ha re ntshitswe e gepeta mašhe ntse re bolaya tlong ya bohlanka re ne re nka ka mahahapa gobane le ha se re ntshitswe ntse re nka ka mahahapa tlong ya e gepeta Dr. Tsotetsi go ne go sena gore re ka ba le kgotso gobane re magoba maatšhe go ne go sena gore re ka ba le lerato gobaneng re sebediswa ka thata pelo tsa rona Dr. Tsotetsi di ne di dula di tetetseile re tseba bogopo re phela bogopo fela maatšhe ke na le bothata teng re ntshitswe empa gobaneng ga ntse re phela ka mekgwa ya bohlanka go sitwang maatšhe gore makgama rona le bohlanka ba egepeta le ga re se re le kanana re ntse re phela bo egepeta
4: maatšhe e re ke melaetseng goba moya o ne o theoile ka segatlha tsatsing lena ga ke tswa melaetseng mohlanka modimo ke shebile gona metsotso mo e leng teng o re atametse fela ka thapelo momamedi a ko tswe tlong ya bohlankatle molaetsa o kene maatšhe ke ntate moeti o re bomme ke kopa lengolo lengolo ke a gola ntate moeti utlwile gore ne re bala fela ka o exoda Gaolo ke 20 verse ke 2. Exodus 20 verse 2.
3: Oh Jesus.
4: Wa kena mlaetsa ma ache. O ko re kutlwe fela hore na mo mamedi hore mmona.
5: Morning, First Lady. No, Robert, you young First Lady. I never met something when I met. Yeah, I must have it when I'm meant to listen at that. I'm a scala macala.
4: Kahola, Kimolaita, Odie Lem Hokena, Newaka, Eri,
6: Bombe, or I bought to see the Roni.
4: Yeah.
6: Ke nna motjeng ya ntshitseng le fatseng la egepeta tlung ya bohlanka. Hey, modima retse hantle hle o hlobole bogoba bone re na le mbona ba lehloho ba lenyatso ba boikgomoso ba pelo mpe empa mohlodi ya moholo ke pelo tsa mang hantle ba ratuwa ba ka go tuku modimo go
3: amen
4: mama me di dumela
7: le ta o nna ka tlhio
4: amen amen
7: me le tsana ntse mo di mo a re go go tsa re ke go re go bana ba itlala ke nna ka ho tsama mo tsone no le lo a di tseng a khate tsa tlhia ba tsanga o le ka ba khate tsa o no lo di ba ma mo tsama ka se ke mo tsama khate tsa tsentse mo di tsa mo ne ka re di tsama ha o di tsaba ka mafana ma ka ka di tsama ha o di tsaba di ke di thotse tsalang ke tsala tsatse tsentse go le ka ka nana ho tla ntsa e khepe ka ba di thotse ke re tsetse marao ke di se ko a marao kana le rona di tsama le rona di ba tsela ka ba ka o tsama na ba itsela ba tsa e khepe ka ha ba le tsela na e khepe ka ba le le kitsa ha ba ba le kitsa ba le kitsa ba le tsike le go na le tsela la le ga la le ntle go tsena lo pa le tsela go na go o tsena le fatse bona di ding thotse go tsetsa morao ke di ntse ka re go ma go tsadi re ha ka tsene di mo ke di ro ba di thotse ka di tsola se di ke ma tsela ma bana ba bona le rona ba tsene di mo go di le nnya kwa di ba ka ka itse ka mo haule le rata ka ha ba ka ka ntse tsene di ke le tsena le fatse le mala pa bona ka ma nna ntse ke mo ke sa tsong go na blessing le ba tsena ke ya le bo
4: amen amen go na blessing ga le boa. Doctor e re fela ke ba le mlaetsa ke ona hore bomme modimo a be le lona ke ntate Mojaki amen ntate Mojaki mlaetsa wa kena ya re ha mosadi eno a se a bone hore se ile nakwa kopalesea ha fihla letsatsi le leng aya altareng a fihla ikana le Jehova modimo ka hore modimo ha ka mo fa lesea leo le a le batlang o tla etsa nnete ya hore sia lena le ya mosebeletsa fatshe le mmitsitse nyopa empa Jehova a ithlaisa a swabisa ba lefatshe. Doctor Maache ke re ka lebaka la nako mhlanka modimo ke kopa fela o re atametse ka thapelo
3: ke nna Jehova
4: ya
3: modimo wa hao
4: ya
3: yo a ntsitseng le fatseng la e repeta tlung ya bohlanga
4: ya
3: hobane modimo hana bua polelo eso lebaka ke hobane re ne re se re fetobile
4: ya
3: ibile re ne re se re lebetse hore modimo o re ntshitse go kae ntse ile modimo le maemong a hore leng ho bona la ho ka fifala ha tlala di fifo imparuri ntse ile modimo ha re kope msebitswe ntate ha re kwale msebitswe ntate modimo ka thapelo ntate ka lebaka la morena rona Jesu Kriste modimo re a leboha modimo ntso le modimo
4: yeah
3: o tla dula go le modimo
4: yeah
3: o modimo wa maobane le ka jeno le ho sane le ka ho safele
4: yeah
3: mahau wa morena rona Jesu Kriste kopano le matshidiso a moya o halalelang
4: yeah
3: o kene motseng ola le ola Kriste mahau wa ha modimo
4: yeah
3: modimo wa tseba
4: yeah
3: hore ho jwang ka hara wona modimo wa tseba ka hara le lapala ka ho jwang modimo wa tseba ka hare ho malapa ba hlanka ho jwang modimo wa tseba ka hare ho malapa a basadi banna le basadi ho jwang modimo kena kenella modimo o yeme ho le rona segeong sa ntwa ena modimo re keke ra elwana ra ehlola wena o le siko ka Kriste morena amen
4: amen amen mama medi wa le kwa ke a tshepa hore lentswe la ntate modimo le o beile hantle a re kere ro lenhle a re ke re dumeleng go tswa thunya bohlanka a re ke re dumeleng gore ha re ntshitswe e gepeta ha re tsamaye re kene kanana re a leboga re ntsha jalo ba Saint Abraham's re a leboga hle mother arch ge le bona tate modimo o phamisitseng me waka Dr. Ubani re a leboga ka letsola modimo le dutseng modimo gore le boa moya wa modimo o tshululeng ka ro sebaka re leboga tate modimo ya re ntseng gore re ichebe go bane mo mamedi ha le ntse letswa letswela nna le wena tswale ke se ke tshozolo ke re tate modimo ha ratile ba Saint Abraham's re a boetse re kopana le bona hape be ke nyetlang ka labone hora ha ile le shumele motso le mong wena mo mamedi ke mamukoro a sentseng a re ho wena mamedi a ko role hletsa bohlanka o ko kene kanana hle a ko apare koboi a ko hlobole kobo ya gale o apare koboi ntsha mamedi ke kopa tshwarelo e kgolo hle ke sentse ke wile ka lengwe le fatshe ke re nako ka nnete metsotso se jile mabedi metsotso se re beile me re beile ha re sa hlotse ke gona go bapalamelaetsa fela ke kopa o ntshwarele ko tshwarele haholo go fitlhelela re be re kopana be kenyetla o santse a le teng ntate ya dikoti marameng ntate Nina Rush dikutle monna dikoti marameng o santse a le teng ka phaposing ya gaso mme go tswa go nna ke re ntate modimo a ratile he ha re boetse re kopane be ke tlang ke o rata ka pelo ya ka yotlhe o teng o santse a le teng he angezwa o tlo re balela ditaba ka lelemela e seXhosa
8: Ezi zindaba zaseLekwa FM inyaniso ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo Ezi zindaba zixhaswe yiLekwa Funeral Solutions kunye neTrue Voice 016 Media
9: Ixesha intsimbi yeshumela Ikomiti esisigxina yepalamente yeaccounts kaRhulumente iskopa ukutsho ithe iza kubeka uxinzelelo lokungakumbi kwisebe lezemali lesizwe kwiinyanga ezizayo ukuba libathintele ababoneleli abachitha izigidi kurhulumente ngezenzo zobuqhophololo kunye nokunganikezelwa kwenkonzo. Njengoko iskopa ngolwesithathu ijonge ukusebenza kwayo ukuza kuthi ga ngoku. Amalunga amaninzi epalamente akhalaze ukuba nangona ngokuqinisekileyo ikhonkothile ayinalo ithuba lokuqinisekisa iziphumo zobubi ezifumanayo. Usihlalo wesikopa usongezo zibi uthe ikomiti iya kufuna ukusebenzisana nekomiti yeportfolio yepalamente ukuqinisekisa ukuba kukho ukulandelwa kwiingcebiso zayo. Isikopa ithe nangona kungekho mathandabuzo ukuba ibisebenza kakuhle kujongeni imali karhulumente mhlawumbi ithatha okuninzi kakhulu kwaye ayiphumeleli ngokwaneleyo. Kusenjalo amanani amatsha avela kwi-Statistics South Africa abonisa ukuba kukhutshwe isamanisi isemonzo kutsho ezingamawaka mathathu anesithandathu 36,000 zetyala ngoJulayi. Oko kunyuke nge-3% ngonyaka. Amatyala amaninzi ngamatyala afika enkundleni kwaye imali etyalayo iyanda. Kwinyanga kaJulayi kuphela iinkundla zirekhode malunga namawaka leshumi anamashumi asixhenxe 10,700 yezigwebo ezixabisa i-352 yezigidi zerandi. Esona sabelo sikhulu sithi amanye amatyala afana nemivuzo engahlawulwanga, ityala lemali yezonyango, imali yokufunda, irhafu kunye. Oko kufike phantse kwikhulu lezigidi zerandi 100. Ngokwephondo yeGauteng yayinesamanisi ezininzi ngoJulayi ezingaphezu kwamawaka leshumi elinesibini 12,000 ukutsho. Ingcali yezibalo kwi-Statistics South Africa uVonani Kwinda uthe inani lilonke lesamanisi zetyala ezikhutshwe ngetyala landa nge-3.9% kwiinyanga ezintathu eziphele ngoJulayi ka-2026 xa kuthelekiswa neenyanga ezintathu eziphele ngoJulayi ka-2025. Inani lilonke lesamanisi zetyala ezirekhodwe ngetyala landa nge-7.6% kwixesha elifanayo. Amalungu epalamente ye-ANC afuna amapolisa aphandwe wayesakuba ngumphathiswa wamapolisa uBheki Cele ngesityholo esenziwe nguVusumuzi Kat Matlala. UMatlala uthi wanika uCele i-300,000 kuqala kunye ne-200,000 kamva. uthi imali yayinxulumene noncedo ayoyilufuna kucele emva kokuba amapolisa ethathe izibhamu zakhe. Ucele uyayiphika lento ukuba wafumana nayiphi na imali kumaqala. Ke isityholo se 500,000 asikarhoxiswa. Amanye amalungu epalamente ye-ANC afuna uphando lolwaphulo-mthetho ukuze kufanyaniswe ukuba kwenzeke ntoni ngokwenene. Oko ke sikufikisa kwisiphelo sendaba zale iyure mphulaphula. Ufumana kwakhona iindaba ngentsimbi yokuqala apha elikwa FM nandingoAngezwa Mbava.
10: Lezi izindaba zaseLekwa FM. Iqiniso, ulwazi nesiqi somphakathi wethu. Lezi ndaba zixhaswe yiLekwa Funeral Solutions kanye neTrue Voice 016 Media.

It's a wonderful day. Let's take like 24 mamedi. Let's give a lebu. Let's have a fitting camera. Yena tipi. Give a lebu. Have a fitting camera. Yena tipi. Utwa mi songo anawa no fitela horenyena. Ya le shume le mitu mamedi. Me mamuko roga kadi. Alaza majwa le tatu bani. Limu ifoa hai. Kira fela kaba lebu ha. Kaba lebu ha. Kaba lebu ha. Kaka. Kana kuba ne magatsuretsi ona. Lutlo singo ana na bo boss lady. Le the first ke ba le bo hle ka ofela ke re ka ofela ba fitile ngomoro yona tshepi ha ya tla me go thula ha se go ha ile holiday le rona ga holiday ha ke tsama mabedi ona ko ngola le bitso la o loka hle ke se fela matshidiso ho bo hle ba o tsinene na mo hlabileng teng ke a tseba ba bana ba ratile go ba ka tsoa ka jene empa ba tsoa ha ba tsoa ka ho lukisa matshidiso ntate ke nna hle sheba ka mo mpale morena 078 585-9531. Dirty.

0: Ntate dikutu, ntate dikutu nina reso, ompale morene le ba o kgatlisang. Ke newe le bana beso dijo tse mphidisang. Ntate sheba ka mona. Sylvia extension 15. Amen bo.
1: Thank you Sylvia. Tate sheba ka mona ke nna, ke nna. Ke na le wena nina from Pele Thamae banna. DJ Small. Oh, thank you, DJ. DJ, my DJ. Thank you, one of me. Dumela ntate dikutle re leboga thapelo e matla o mpa le morana ba o gatlisa mempuse mareletse ka tshepiso phase 1. Thank you
2: Nina.
1: Oh, o simpuse
2: o dumedisitse a bua ka moetapelo wa ka o dumedisitse bile ko hlomphile o mpa le morena Jesu le ba o gatlisang ke newe le bana beso dijo tsa bophelo. Nina, ntse ko mametse ngwana mme, ntse ko jele ka tsebe, ntate Modimo a yo nketsetsa wena hantle, ho ba kulang ha ba yo fola, ho ba hlabueng, ke re a sekising bana beso, ho bomme ba ntse ba bolauwa, ke re malapa a bo bona, a yo robala ka leqeba, ho lokile.
1: Yes, aish.
2: Ho bana ba babedi ba tlhokaetse ka mane ka thuthalore ka Chaville. Ke re le bona me ya bona yo phumula ka kgotso. Nina. Ho ba holang. Ke re hipi pure. Puseletso wa le pagania. Wa batsha ba tshepe. Alala. Alala ngwaneso.
1: Thank you, Spuseletso, wa le pagania, wa ba chaba botshepehi. A ke tshabotsa rona fela bana, e le 16 minutes 2. 1. Mamela go fepina, go fepina. Mela tsa rona tse le teng, ba ngata. Ah, ka tlo go fa mino man. Tlo fa mino, tsenga tadio. Tsenga tadio. Ka ke mong ka jeno. Ha ke na le ntate hlapho hayo ka jeno. Ntate Phadima le na ke so mone bana. Ka ke mong ka jeno. Ka ke mong, tlo fa mino bana. Ke batla ka jeno ha ntse dutse mo rutseng teng mono o tshoga hai o bona ka jeno tshe mana ba ipitsa inga izi vele zim fam na ba teng mona na go di ntse na tsa ofeta ba nna August ba bina le buitumela gospel choir ba re fela o kise qobo shia pole le le hai.

0: ka mono ka mono ka Groenpente ka mono ja utlwa dikhwaere di ngata ka mono bana ba borona ba ntseng ba le ka mono ka Groenpente ka mane ba bina ka mono tlepentep ena na e teng ka mono ka ditšhankaneng Groenpente ke eno he ba re e ne le heritage ya bona e ne ba eletse competition ka jeno jeno ka mo ka Groenpente heritage ya bona e ne le code competition ka mono setlhopha se nkileng position ya pele ba re ke sa unit P2 ke ya banka position 1 ee athe position 2 ya ba unit P3 then unit C2 yanka position 3 ka moka Groenpent no ha ba bine bana ba borona ka mo ya o teng o mo ke motsebang ba nna ona na le stopper ka mona ga mophelong ya ba re ke shakes e ke mo tseba le yena ka moka Groenpent ke a tseba na le stopper ka mono ei batla ke tla mo gena motsepe man ke tla ka mono ke re shape round man ke re shape round ke go tlo bona go di ntshang ka mono he satana re bua di competition jwa lo mamedi he so ka satirata sona se satirata sona se na se na se ga go sona se ka mona na ka Eldorado Art Center ka mona ka Eldorado Art Center ka mona ka zone 14 bana ba dikolo tlepentepe dikolong banna tlabe e tshwere ka mono he e le under Emfuleni Val River Carnival Emfuleni Val River Carnival tlepentep school choir competitions tlabe di di ka mono he re di pusha ka mono di hlopha ke tse robedi ya eish ya tlabe re le ka mono mamedi ke di competition ke tsa bo 8 tse di matha ke tsa bo 8 tse di matha he ka kwano wana mamedi wa ka he ka kwano ke selemo sa bo 8 re di gana ya so tlabe re le ka mono ka Eldorado le a mengwe ka mono tlo bona bana ha ntse ba etsa ntho tsa bona menyakwe ya ba etsa menyakwe ka mono ba ntsha talente na bona e dikolong e ka mona he bo di Groenpente ke bana le bona ka mono bo ntate Mofokeng ba e kopanya ka mono mogana Mofokeng ba e kopanya ka mono gore ba tshwaruwa le bona ka mono le ba ikhipe busy man ba etse something ka mono a tshile gona dikolong mona ga batla bana bana ba etse ebe ntho ena gobane ga ba sa bina kere bo di-parate man ga o sa uwa di-parate go binwe go etswe eng di-activity sa di sa leyo man di sa leyo dikolong mona jwale ntse re leka go kopanya gore e se kašwa gona ge re e koba sa le metsi he gona ge re e koba sa le metsi ya tlabe re le ka mona ka Eldorado Arts Center zone 14 this coming Saturday ka di 26 ka mono lamengwe bana beso lamengwe e tlabe le moketegadi ka mono he bana ba bina ka mono go le monate ba ntsha talente ya bona ande re batla bana ba dikolo ai na le batho ba sa batlong go qeta sekolo banna hei motho e le gala qetileng sekolo ntse a sekolo ga lo binela khwaera sekolo mare ke tsebala ka rona le gona le re etsa tse re etsa ne ke etsa le nna ile ga qeta ho tswa sekolo ha ntse ke le hae mona na se na thoki etsa ke ntse ke bila khwae ga sekolo empa ke sa kena sekolo a empa no a ga ba sheba le ena ke di competition ya gona le re le le monate fela re ipinela fela le monate he mare ke tola thoki e rata gona tjena ke ka ma teacher a sa le active ya holo ba ne mana most of the kids ba sa ba le active ya holo ba teng ba support bana bana hore ba bine mmino o dikolo mo ga le boa ka ba tshega ka ofela a e leng hore a tsa supporta bana bana na hore ba bine ga mo dikolo ka mo lo he ai a go tsa go pala taba o tle o tlo fitla ka Maximum Head Correctional Center Mr. Nkoli o positive ha holo I hope for the best mo re na Mofokeng a ke tlo tla ntate hle kopanya ka mongwana mme kopanya ka mono wena mo gana Mofokeng kopanya wa le sele ja go kopa ke a go kopa ya ke go kopa kopanya fela ka mono wena mogana Mofokeng di tholi etsa hale ke tlo fitla ka mono mme ke tlo fitla ka mono ka le kwa gospel tunes ya ke re tlo bua le bafoetho ka mono go tlo ba kgothatsa ke tla bona keng ka bomang baruti ba ke tla bankang ke re tlo bua le majita ka mono mme re ba fe tshepo yona sa le teng ya go tla ba kgona go bina ba le ka mono tsho re tshepo e teng go bona e ntse le teng tsho ntse ba na le tshepo banna ka kwano mamedi re ke bo re ke tsa fela tsena ke bona re mletsa o ke ne ka kwalo ku tlo re ba medu re ka monana mletsa o na o ke ne ka kwalo ku tlo fela ba medu re ka bona
1: tele ku mo santana na motle ka tsatsi le letlala Heritage Day mo di mona le rona re rompa le morena le ba o gatlisang Jehova o ke ba ba le ha mo le magabunyane o ga di mile bona le setšhaba sena sa heso sa South Africa ge kaofele ga ba keteke ka moya wa lerato le kgobokano ya morena Jesu.

ma too busy nkumbulang kaya ba fetu ma 2K hopolang hai ma 2K ma 2K ma 2K sa sila ka jone ke le ke ke na lona ba khotsi baka hopolang hai.

0: othobile and pelu di hlabeile
1: shekuti ndawuza akile akile chimbalo skakwa akile chimbalo vhaxiyo ndawu utanga

siya. Di ko nindapayako, daging sakta naman ang baat. Shit, di ko nindapayako. Di ko nindapayako. Siya, di ko nindapayako, daging sakta naman ang baat. Shit, di ko nindapayako. Di ko nindapayako. Siya, di ko nindapayako.

planet wa ka ke sana se tla planet sa ha ye se se sa di hit tsa ha ye ma brra ele yona weekend special a ile nga tuma ka yona ha holo ka maka yona wena mamedi wa ka re tlo matha ka tsona tsena tse tha go tsena mamedi wa ka e ka nete tse hlaeletseng ka mahetla di tla bolane tsa ha ye wena mamedi wa ka tse ile ntsa monka samo Kenya bathong wena mamedi wa tsheletso ya mamagatwa right ena ke yona he weekend special

0: talente ya hao ka pompo ya hao. Hona le batho ba jwalo ba ile ba lahlela taolo ba ra anthwena hantswe le molemo ba e bedwa. Ngwane so wa itsosa ntwe jwalo we Kenya policy we bentse. Bona mehlenyane gale ke ba dile 20 years ago.
1: Yeah.
0: Ne re tsena access rena le ona na jwalo to the internet and horo ka kopana ka poa bua le motho mo se o mawatle. Ne re tsena access e tshwana le ya ka sheko. So it's another advantage hore today rena le so many opportunities mo motho o ka nka mpho ena ya hao ka nka talent ena ya hao bona we Kenya college we Kenya corpora e bentse man. And please stop with it about man. Wa bona nthongwe e re bolang ko wetetsa batho. Etsetsa wena.
1: Why bona
0: ga ntse? Etsetsa wena ke ntho e ka hare ho wena. Bona ntho e lentle entle. Ene re tla e bua. Bona ke nna ona ke itletse mona mo le kwa FM ke ne ke kwa fela gore les ordres le tsamajwa. Ba mamedi ba ifile thumbs up. Ba ifile hore bona ke yona ntatelo ke tlo mathaka yona.
1: Ha itse dia ka taba tsa hao di monadi e bile mamedi o a di thabela ka nete go thalo ke ona e teng ka kwano senga bolela tsona fela ke re bona ga itse dia ka only this can be the limit ke rata momentum mathang ka ona.
0: Thank you Mwanese.
1: Ke rata momentum mathang ka ona go you can make it ke rata mamedi wa ka ke rata o tlentse lo ga hantho e talenta ha o ke rata lentse lo tshoga ha o motho ya ka enka ho ba nke ya ha o ntse
0: exactly
1: o tshoga it is up to you
0: hore o polisha jwa ga tale ditso polish man ba ne polish man bona seta se ka ba sa gale 19 man
1: ya
0: 19 tabula tabula for tracker mara o se kentse polish man bona
1: se a tsoa se a
0: tsoa
1: se a tsoa se a tsoa ga itedi aka ke le bilomela hane di tebotsona ha di fele wena ga itedi a motho ha ga etse tsena happy ke ka o tlwela he ka o lokolla wena ga itedi aka any dedication to anybody any message do you have ba keng sa batho ba reng re na le di talente ka nete ba keng sa ba tshaba gona ba matsatsi ya ka jeno and yeah.
0: Yes moletso wa ka ke rata o libisa ho ba America ofela hore bona ena ke nako ena ke yona tsoa tsoa wikeketse ngwane so tsoa o etse nthotsa hao etsa nthotsa hao gaona le rena maisa no tla reng gaona le rena be batla ntsheba jwang etsa nthotsa hao o tlo bona re ha ile tabelo re e bewe ke ya mahodimo e tlo itsamaisa yona e tla be e melela jwalo ka sefate se hlommeng pele ha metsi.
1: Ha semo he ke o taba thank you na khaitedi aka ke le bile o mena hane ka o bolela jwalo wena mamedi wa ka re amolokolla jwale he le zo trika kwa no a ba bona le zo tri wena mamedi wa ka re amolokolla ha ke tsa tsena re tlo batla shapa matsoho shayi zandla. Mamedi wa ka ke tlo watla yona shayiza ndla ka kwa no hutle yona heli zo tria o ibeile jwang wena mamedi tsa bele so ya le kwa FM shayiza ndla ha santsa itsa tsena he mfana bo so anta de o santsa puta puta abetsa o tla ka le menta to bona ate ntato di tswe go le tswe go utlwa moya a tla mamedi jwang le motho ana le talente o bo o ba motho yana le moya o ona o tsena moya ona o tsena wa hae wena mamedi tsa bodi tso ya mamrato a moya ona o tsena wa hae wa botho spirit of ubuntu wena mamedi wa ka o sebetsa ka batho tla mabena le moya o tsena ndi wa bona ke moya o hloke ha ngona wena mamedi wa ka ya me thank you hangwe thank you abedi a thank you ga go khatse di account JT brother siele homework ya 20k please kopa Hey. All right. Aro kopa ba siele homework ya 20k.
0: Ya 20k ngwaneso. Nka thabela isiya ke kopa mohlang. Mohlang ke tlang hape. Ke tlabe ke tla ka 20k ena. Mari homework ke batla ngwe isiya le ba mamedi gore a ke logo kulang le zotre. And then o khutlo to jetsa aus JT go le zotre ke.
1: Okay.
0: Le kwa FM. Thank you Mwaneso. Get a heartbeat of the VAR. Le kwa FM. Khutela o JT o tlo modueletsa hore na le zotre ke e.
1: Danko. A semo he mamedi wa ka sa shaya izandla ke na he ka nete ya le zotre ka kwana. Ha utlwe shaya izandla etsa matswa. Have a bag. Thank you khaitse ya mo.

0: sebetsa empa ha ke sebetsa monate le hloyo le aparetse mosebetsi
1: are ha ile ha ke nana ho ya mosebetsing ke tlalwa ke meyo
0: pelo ya furalla tlo ho
1: na ke sebetsa tlo ho sontase
2: wena ya tlo ntlo ho
0: ai hona le mentate mentate government are nna ke na le bana empa ba nhloile
1: O mongwe ke falletswe ke mosebetsi tlo ho sontase
0: tlo ho sontase
1: hona le mistake tse tsa itseng yana fela tse ntate mo profeta reng ke batla ho lukisa tlo ho
0: sontase ma pastola hona le ntate reng sa le go dudiswa fatshe ba bang ba khutlisitswe nna ntse ke
1: nna ke so go
0: tlisa ke tlo
1: ho hona le mongwe reng ke khatetse go sebetsa mosebetsi ya di pitchopo ke kopa mosebetsi wa permanent tlo ho sontase
2: hona le mega bophelong ka mana
0: hi Jesus
2: are ho etsa itsore yena le ntate
1: Jesus.
2: Baska utlwana hang.
1: Aha.
2: Ntatona ntsa hloka mosebetsi.
1: My God.
2: Anka di photo le ID ya ntate.
1: Jesus.
2: Ataka yona kereke.
1: Oh my God.
2: Ntate mo profeta a rapella di photo le di ID.
1: Oh my God.
2: Kungi le sontaha hore ntata founelwe ka manta.
1: Funa na bue.
3: Sonta sena.
2: Mamela hungi le sonta.
1: Sonta
2: hore ntata founelwe ka manta.
1: Funa na bue.
2: Ha ke tsebe ke mwana o feng a lahlele le motse kae.
1: Oh my God.
2: Ha ke tsebe ke ma batlile mo sebetse na kwe ka
0: impa sonta
2: hare konka sonta
0: impa sonta
2: e mare sonta
1: sonta
2: ho bulan thoya dilemo
1: ho bulan thoya dilemo
2: e ka kopanya le bana beno ba la hleile
0: sonta
2: e ka kopanya le mo sebetse wa hao sonta
0: sonta hasena
2: konka letsa tse ho kopanya le dilemo
0: Jesus
1: ona le reng ke give up le mo sonta sena mo ya motho
0: sonta sena sonta sena
1: ona le reng sa le ke emela ditšhelete dinthotsa ka di solokollowe sontaseng
2: ako ye
1: go na le a reng e sa le ke batla promotion ke a e bona nthwena e atametse pelaka
0: sontase
1: gone o e thola sontasena
2: akoyeme
0: o gopotsa bopaki ba go ba bapetseng ba mme o thweng ke malefu a reng o dula hostele a re monna o ga e sale a dula dilemo sa opola o itsetse kae a re monna ga e sale a dula dilemo a sa sebetse a qualified man a well qualified man a dula a sa sebetse a sa kgone o thola mosebetsi a re mpa ka morero a latele ditelo tsa ntate moprofeta a re monna ga e wa sebetsa ke re nthwena ya modimo ya phela ga o ka itumela tlo
1: sontaseoaolo
0: ai
1: ona le a reng ke tshwerwe ke nthwe ke sa etseleng moya wa dikoloto a re ga ke kgone o tswa kaka dikoloto di nkganne ebile e ka re nkanka bophelo baka tlo sontase
0: go na le mongwe a re ntatempobole e sale ke bitswa ke stroke ga ke kgone e sa letho tlo ho sontasen nako ya phodiswa o se fitlhile
3: go na le mongwe a reng lenyalo laka le a reketla
0: sontasentlo
3: go na le mongwe a reng business ke di lekile ka makgetlho ka tlhapi ka ofela a tsona ga o na le e kopanang
1: ko sontase
3: sonta
1: go na le a reng bana ba ka ba tsubanyaope bana ba ka ba fetile matlhakala ko sontase
0: ko sontase
3: taba ena e ka sontaga
1: enotsese taba ena itshetlaile mo sontase
3: taba ena e sontageng se re yang ho sona
0: mo profeta re ke batla ba ntholle dikerese tse hlano le letswai a re maphelo a bona tapileng a tlo ba letatso ai a re mo le lefifi ho tlo ganya ai mina thoko re a re ntate ho lefifi ha ke bone mponisetse tsela
1: a
0: sonta ha sena ntate mphobola re tlo ho
1: o tla bo tshwere dikenkele tsa gago tse 5
0: a go tshwara dikerese tse hlano
1: o thola letswai la thapeng
0: o tshola letswai le legobedu go lebitsa dangerous salt
1: dangerous salt
0: ela ke ha re ya ntweng go lonka dintho tsa rona ka mahahapa
3: o robatsa 5 plus danger
1: it means ke tukisa tsa o ya ka ga bosiu bo tla bo tshwatwa pizza
0: ya
1: go tla ka bo tshwatwa the evil pot ka tlo profeta go sonta sena ke tlo tsima reng ka matla go bane re ya ka ga bosiu mo go lolo ana tsone sonta sena ba tle ba tshwere di candle tse 5 let that be light ba tle ba tshwere danger ga salt we must be danger after the light
0: ntate re tlameile re be kotse
1: ka mora ganya
0: ai
1: we must be danger
0: ba tshiketse mabitla ba tla wela ka raona
1: ai ya lenku
0: ba isitse mabitso ha o ka ga di botlolo go sho le mofutsana ga re ha ba sheka le bitso la Jesu
1: le matema na nku
0: ai ya ya
1: ona le ka mora ganya
0: come on apostle
1: ke tla be ke go ba ke tla be ke le danger
0: come on say
1: go bona ke tla be ke la itile di kerese
0: come on now
1: ha bo pina bo ka ta o ganya
0: ai ya ya
1: ya ha o sha ka ga di ga tsa hao o etsa jwa di ga tsa hao di a thalea because now I am dangerous because ke se ke le ka ganya ha ke sa le ka ga le fifi
0: sonta se
1: ba di yetsa bo pelong baka ha di sa gona wetsahala because ke tlabe ke le dangerous
0: mo apostola mo apostola ntate mo prophet re nthwana hantle ntle ge qala ka moqibelo
3: o ya neng sonta
0: a re nthwana ge qala ka moqibelo one on one a re nthwana ge qala ka moqibelo ena one on one le mo prophet o tla dula fatshe le mo prophet it's a special one on one
1: o hlalosa hore ha ona re phomola
0: ai
1: ba lo ya ba phomola
0: ha ba phomola
1: it means re tlameha re sebetse ka thata
0: ha we prepare o robala hona jwale hona le motho a lokisang tsa leeto tsa hae tsa bosimo
1: hona le a lokisang
0: hore a tlo sulafaletsa bophelo a tlo kwala bophelo ba le ba bana ba hao
1: jwale nthwena ga iqala ka Saturday
0: ntwana re iqala ka moqibelo
1: o dutsile mo prophet one on one
0: mo prophet a re tlo ho ke tlo fasolla mafito a matshobolo
1: ho bane hona le mapaki a tshosang a one on one
0: tate hona le batho be maphelo a bona fasitsweng maritsa ba qeta ho kopana le mo prophet one on one
1: se fahla o le se fahle
0: a bo sona bo so
1: ya ba ding todi a itsa
0: ha ntata fasolo wa
1: mamela mulo e satan ha wena o phumula bona ba phumule because ba ba ka hloya ha o ele fatshe
0: o
1: ke mo profeta mo di mo buile lena ngwaneso ke mo hauntwen o yetsetsa mo hauri ke qala ka Saturday one on one o
0: di tsho
1: fatelene ho bana hona ding thotsa sa di utlwisising tsa hloka ngori o dule le yena a o hlalosetsa a o qalle because mamela se fate o ke ke be wa se ratha o di mo ha o sa sentsele me
0: e bile hona le thotsa ntate mo profeta ke keng a di bua ka pela batho ka ga kegeke
1: ke tshutlwalo ke nthwena ho ka hore se fate sena o batla o se bolae
0: o sentse ka metso
1: jwale ha du tselo wena
0: ai
1: o latela nthena mo etswang
0: ho re ne qadile kae
1: a o bontsha ho e qadile
0: a ba o fa solution ya yona
1: e fikele bo ye mo mbona e fikele kwa
0: ai
1: a ba qetela o fa qetelo ya yona ha o tsama mola o tsama o thotse mo hao o hlonono fetse jwale this coming Saturday money it inside one on one
0: si phere ko re batho ba tsebe hore one on one ya mo profeta ke 500 empa ka moqibelo ke 150
1: ke 150
0: ha o tla le sonta ha ke 500 rand
1: oho
0: ha o tla le moqibelo mo profeta re ketsetsa wena special wa tseba le bakakeng ke o bane mo profeta
1: hona
0: le nako hore are ha ke
1: ha ke
0: dietse empa tsa sonta di a motlama ga yetse sonta se se le se se mari tsena tsa moqibelo ha hona nthe motlameng that's why are it's a special one on one because
1: I can
0: cut her at any time
1: okay this special one on one
0: ntate a ka di cut her at any given time jale nka monyetla tsana di buletse
1: emergency
0: it's a special one on one
1: na ke le wena ha ile jwalo ke emergency ke ntho ke le bakala ka pele le potlakileng
0: hona ntho ka pele nya
1: hona le ya reng hona jwalo ke sebane le case todi one on one are mo profeta ke sebane le case e a dula manta todi one on one hona le emergency ka pele nya hona le ba jotsitsong wena bo phelo ba ho buka ka mathata o setse ka matsatsi a makai ibe wa hlokahala todi one on one
0: hona le meke mo bone man eating site ka sonta
1: aha
0: a ha bua ka case ya ke hla Bloemfontein
1: ya
0: ha re ke hloka mo profeta nthusa ka case ena
1: my god
0: a re nthwana ke emergency ke batla ntate mpobo la nthusa ka pelenyana
1: jale
0: ha o no tlwisisa wena ka Rashaville o ntse ore ha ke na 25 ranta ya hoye ho na le motho a tshetseng petrolo from Free State Bloemfontein pela Lesotho a tla a tlo bona ntate mpobo le one on one and ha sa tla ha tlo mmona ka 150 o sa tla tlo mmona ka 500 hobane o tlile le sonta jale wena o dutse o ntse ore ei mathata ana a ka bothata kore wentse situation ya gago situation se o leng ka ga sona sa gago
1: ntate modimo o tlo iponagatsa ga ba theuwe
0: ntate re qala moqibelo
1: ka Saturday
2: wena ya reng o ka tlasa gatello ya maikutlo ga o sa kgona o nana hantle
1: come as you
2: o petetsiwe ke maikutlo ga o tsebe o tshwareng ga o tsebe o bue le manga kotle Saturday sena
1: sonta
2: tlo le molekano wa gago tlo le bana ba gago
1: ba tle one on one man
2: and a re hire sonta
1: hire sonta
2: a nko siamo
1: kana di etsala ka sonta
0: ita te di etsala ka man ka Zamdela
1: ka Zamdela
0: di fateng tsa fente ga pela ka mogase sisi
1: ka mogase sisi
0: ka kala hantle ka 9 o'clock
1: ka 9 o'clock ona ne tshebeletswa me hlolo
0: di di etsala ka man ka bophelong
1: ka bophelong
0: ntate di etsala pela di shop tsa ola
1: eh hona le holo
0: mo station
1: hona le holo
0: holo nye bitswang community hall
1: di nthot ka di etsala
0: ka la hantle ka 11 o'clock
1: ka 11 o'clock
0: go kopa mo mamedi wa di ploton tsa fana ba ile yake
1: aha
0: go kopa mo mamedi wa fana ba ile a tla bophelong
1: a theuwe bophelong
0: go kopa o theuwe Dennisville go kopa o theuwe le ka sasone
1: ha ba theuwe 9 o'clock
0: Minister, ke kopa ba hlalosetse go na ba mamedi ba tsama ka tsela e jwang hona le motho a reng ke dula go ntse fa mo ha ke tsebo go na ha ke tloa mona mo ke leng teng ke ya eating site ke ya jwa
1: Jesus
0: a go ba hlalosetse minister
4: mamedi ha o le ka mane ka orange farm o le ka mane ka e tomorrow o le ka mane ka boxa ka mane ka orange farm ka
1: my god
4: pla multi purpose
1: aha
4: o pala ma taxi tso lo thola ha skhosana
1: Jesus
4: ha o ka pala o le Palm Springs man o pala ma taxi tse lo thola ha skhosana ha o pala me ka skhosana ka mane o lo thowa ha o pala me taxi ya skhosana o lo thowa Thandokwatsi
1: aha
4: ha o thowile Thandokwatsi man ka pala me taxi ke nang ya ka tshepong I fit a bridge kene ka mona ka bo poka mona ha itlo kena ka tshepong wena wa thowa o tsama ka tsela o street less than 3 to 4 minutes o tla bona building e kholo mane ha o botsa fela hore ha ntate mpobole ka pa Emmanuel Christian Ministry kae ba tla hle ba o bontsha ha o le ka mana o thowa ka mona ka Thandokwatsi ha o thowa le Thandokwatsi o tsama ka tsela o straight ke skuntere o fitlhela baba o kopa ba o bontshe o feta ka passage o ya hanta tempobole pela 12 apostola ka moo pela Bible school ba tla o bontsha batho ka moo ba tseba nta tempobole o teng wa tholahala ka moo ha o hlaa ka mona ka ha o hlaa ka mona ka Everton ha o hlaa ka Everton o kgona go palama taxi tse yang ka tshepong tse tsamayang ka sporo di lo feta ka moo ga di kena ka tshepong fela wena wa thowa ga di qala di kena ka tshepong fela wena wa thowa less than 4 to 5 minutes o so le kerekeng o so fihlile ga ntatempobola o hlaa Sharkville mane o sa batlo thowa ka Thandokwatsi o kgona go thowa ka Thabong o ba jwetso kopa di-taxi tse le o fetisa ka mane ka o ntatempobole ka mane ka 12 apostole le Bible school o lo thowa hantle ntate moprofeta yetsa bonnete ba gore mmamedi ga o tlhoka direction re founele please yetsa bonnete ba gore wa re founela re kgone go fa di-direction hantle ga o sa kgone go re utlwa ga re bua le wena re fe driver e o tlaba kole o tlaba o e palame ga e tlaka re mo fa direction o tla o sia hantle lapeng o tlo o thola mahao o keke wa fitlha mamela o tlola o tla latlhe mare o fitlha o tlo fitlha o tlo tswa o tshwere ntho ya gago
1: by fire by force
4: mahao tlo o apa
1: so fitlhile mohaong dat
0: it's inside 9 o'clock
1: it's inside 9 o'clock
4: every Sunday
0: 9 o'clock
1: you are invited
0: every Sunday
1: you are invited
0: Bophelong community hall
1: Bophelong
0: 11 o'clock
1: you are invited
0: go kopa batle
1: sa Solbeck
0: go kopa mamamedi mo lemong a
1: ka 9 o'clock ka moga kereke ya ZCC
0: difateng tsa fentege ka moga ZCC
1: go na le mohau moo
0: ga kopa batle
1: sonta sena ho
0: minute hall pela dishopo tsa ola pela police station go kopa batle 11 o'clock
1: mohau so fitli
0: it's inside pela Bible school le kereke ya 12 apostola 9 o'clock ga batle
1: ha ba itukise
0: mamamedi a ska lebala go tlothola dikerese tse hlano
1: le
0: letswai la dangerous
1: le letswai
0: lo tlo yang hae ka lona
1: lo tlo ya hae ka
0: ditweba tseo tse o qetelang grocery o reka grocery ha e qetele kgwedi tlo ho tlo testa modimo a mpobolo o tlo bona ha o makatsa tlo ho tlo ho tlo utlwa nthwene ya modimo o tlo bona ha e o tshosa ntate minister a re ba papalle bopaki bo bong sentse re tlo amoela tshepe nthwe thata moprofeta wa modimo ya sebediswang ke modimo lokisa time ya hao tlhono lokisa set time ya saliteng ka badia saliteng tatempo bona santsa tloke luki set time ya get ready ha go baba palle bo packing waneso pele go tloa moela mo profeta wa modimo
5: ke ntate Stanley Mathibula ke tswa go Giyani ka di 22 go ke tlile go profeta a fela mo profeta a njezo rene bankile muriri wa ka ba u sebetsa and then kaya haye ka di 28 ka di 29 usene ka gra muriri wa akuile go sfatini a jarati
6: a ndato aka e ka ile pele ka sponfete mo profita o jetsa o bankile mo go kwa iblane ba batla go hlanya ya ba hao ya haye o fumana mo go kwa o le 10 sepateng
5: ya
6: Hallelujah. Ne ke kopa ga shapeleng tate ma.

0: motho a ka o thotse mosebetsi wa theohela. Ha a kgola feela, ke tlo tla ke tlo leboha ntate Mpobolo, ke bontshe matla a sebaka seo le matla a tulo eo ya 18 site. Ke a leboha Iron Man. Mohlanka wa Modimo, ntate Modimo, se ka re a ka o pata mahlong a dira le babolotsana, a o pata le rona o re sebeletse. Ke a leboha ntate Mpobolo, ke tletse ke ditanki le diteboho feela, ha ke na tse ngata ntate wa ka. Ke bone boholo ba hao ka rutulo le sebaka sena mo ke dulang. Ke bone hore ntate Mpobolo, Modimo wa Iron Man wa phela. Ke a leboha ntate. O dutse dilemo tse ngata a na le mangolo, empa ho sena monyako buleyang. Fela ka ho hata ha ka kara 18 site, ke attenda di-service tsa hao, dikereke tsa hao, ke etsa ditaelo tsa hao ntate. Kajeko mamati a bulele, kholo tsa kena ba mo hopola hore o ntsa dutse a sa sebetse. Wa thohela ntate. Ke a leboha ntate Mpobolo.
1: Hanyantsho ka mokukutu le mme yana. Ha o bua batho nna ke mang? Ha o bua batho, mona ke batho. Mangolo a na le teng and-e ba kwala. Ela ba kwala. Connection ba e kwala. Mamela, ho bua ntate o na sabile, o na sa mo fe le support-o tabeng tsa kereke. Ha o hloke support-o o lwanela nthweni. O tlamehile o be matswedi pane matswadi pakeng. Ha o lwanela nthwena o e tsamaya ka sheshe. Ka nako ngwe e ja le kgotso ka tlong. Motho botsa o tswa kae? Abanana o tswa mena teng ga thutso o tswa letareng ya Alonyo men. O tswa lata ntwa hae. Di call tsa gae.
2: Jesus.
1: Yeah, call to call. Ke a manye tlolla beke. Hai. Ke monya kwa mango o bulwa mbeke.
2: Ba thuse ba.
1: Ke mang motho a hopolwa mbeke? Ke mang a tlo gathatswa ke di khona na fatso beke? Ke mang motho a tlotla a fuwa mo hau beke ye? Ke mang?
2: Oh,
1: mamela. My man, be available.
2: Jesus.
1: Scafe to atama, mudima oba atla tsweke ntobulisi.
2: Fumane.
1: Ntate Mpobole, ke a di tombstone nga ba fuba pate ba fuba bona. Hey, hey, hey, Ntate Mpobole, baby shower, haba shaware. Tabakien.
2: Tabakien.
1: Ha o fungane mane. Ha fitla wa hweletsa mudimo ka sonta hore o
2: kae?
1: Maria o kae? Tanduke.
2: Jesus.
1: Tebua uke.
2: Where are you?
1: Ukai.
2: Where are you?
1: Hakiao, hakuo boni maku de ileng.
2: Where are you?
1: Hakuo boni.
2: Ukai.
1: Ntwengwe fela fumane ya sontasen. Omane hao sa fumane di ntwadi ka ufumane.
2: Jesus. Come.
1: Aruba bitsetse number. Bafe number. Nema taimani bafe number bachen bafe number bachen bafe number bachen
3: 063 063 668 668 51 51 44
4: Ke phetela o qetela
1: 063 668 668 51 44 44 063 668 668 551 44 44 Arba, Tumela.
2: Oh my God.
1: Tumela. Tumela. Tene kai papa. Kya utka papa. Wapela papa.
5: Ntate wa ke batla ho qala sala ka ho refela mantswe ke matla ntate wa ka matla ntate ke jabula re mokhize ke founa ke le kona ka zone 12 ntate wa ka
1: matla papa
5: Ma santa toaka. Kene kile kwa na

0: ka selemo sa 2018 ke tswa mosebetsing ntate wa ka.
1: Eh ya papa.
0: Ke la ka kena ka accident engwe kotsi ka ba le bothata ba maoto ka le mabedi. Ne ke sa kgone le gona ke ntse ke thowela. Ke sebetse le ho rata le gona ke tla make sebetse le mosebetsing ba la ba mpella ka thoko.
1: Eh ya papa.
0: Ela ke qala ke apela tshwete tsa di rafu ntate wa ka ya ba ke mathata. Dintho di tsamaya ka tsela yaka.
1: E ya papa.
0: Jale ke le ka tla go di one on one session tsa gago ka le leng la matsatsi ntate wa ka ke re dintho tsa ka di a kganya bophelo boteng ka go nna ka monana ntate wa ka ka bekeng ena ya go feta ke tlo thola le kgolo e tswang go bana-bana ba REF ba re case yaka e fuwa nako ka moga dilemo tsene sa le ke di ema ntate wa ka. Ntate wa ka ke retela maatla ntate wa ka ke lebogile golo senganyana.
1: O thabile papa tšhelete di a buleya.
0: Ne ke dintho tsa ka di a buleya ntate, ntho tsa ka di a buleya e sele nako ke eme ka morago gore ke kopane le wena ntate oka ke re dintho tsa ka di buleile. Modimo romeleletse lesole ntate, romeletse tau e tla go rwalela ntwa tsa rona e fetise melaetsa a rona ntate wa ka.
1: Papa e re ko thusa ka ntho e one ne o mmamele ga ona problem nka o profeta mo moyeng
0: ke ditsebe ntate wa ka ke mamele
1: nka o profeta ga ona bothata.
0: Ya kopo morenaka.
1: Ntho tlo senya dintho tseo o bone ke dilokollotsa kere.
0: Ke a bona morenaka.
1: Jale ke kopa o botsa gore na gobaneng 3 weeks back o tsamaile wa ya mo notho wa sebeletswa ba fitlha ba o kenya ntho thekeng gobane ke bona o kentswe ntho thekeng gona jale ke shebile.
0: Morenaka ka nako ya gobane ke ne ntse ke tsamaya ke lekaleka ka gotlhe mare empa le
1: mare obaneng o etsa jwalo mamela papa we papa kopa o botsa potso e teng ntho theke ngwana jwalo ke rope e jwang
0: ke thapo etsamaya e tala e na le mabadi a magobedu yona
1: monana no ntate waka ke kopa o botsisa gobane mo tsamaye o kenya ntho o mago ntsitse tšhelete o atla go nna wa go kuthuse
0: ntato ka seka ntse ke tsomogana ga ke re ke ntho ore fela o ntse o kena mona o batla thuso o kena mona o batla thuso mara e la ga ke qeta o
1: tswagomamela papa kuthuse mamela papa kuthuse ne ke kopa ore ntate o tle ke tlo kgaola ntho eo wa nkutlwana kereng wangutwa yes ntho ke yona e tlokwala ntho ngwe le nngwe ya gago ga ke re ke sebe ga ke re ke phoso ga ke judge nna ga ke judge mare yona ntho eo yeo o e kopantse le ntho tsaka ga o a tlameya o e kopanya e re ko bontshe ntho e le nngwe feleng ka o bontsha gore ntho e sentse e sebetsa go kwalela mamati founu ya gago three ntho two days bala two days e wele ya cracker screen why dintho tsa o di senyega
0: ke kopa o tle ntato ga ke bue ore o tau ka ga ditau ntato wa ka wa relwanela gagolo
1: sengaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: dikhathazo pelong bona ba
1: ka tswa. Bless you motswadi wa ka. Bless you motswadi wa ka. Tate Modimo o itsa.
0: Ke le buile tau ya ka.
1: Amen. Dumela.
2: Tate Moro ga mo. Tsala e se no khabotse.
1: Ntate. E ya papa. Ntate ha utlwane. Ish na kwa ka ntshile ne ke batle go nka dikolo. Ba tsaba ntate George ha hona ntho bohluku. Jelo ka batho. Ba ya mo ntate Modimo ba ntsha tshelete tsa o qetela ba palama di taxi ba tsa ha ba keta ba batla go kopa kopanya ntwa Modimo. abana batho ba gata o give up a ka pele ba ene satan o gona o bona sebediseng tweng aba o tlaka yona ho bani ha modimo ba thusa ha ba tsebo satan wa khutla ba test hape ene satan ha ba test o ba test o ba nyahamis ho le ra ba nyahama ne le kwe tlele mengata ka ofelo bani o qadile satan
3: hai
1: then motho wa tsamaya
3: a tsamaile hantle
1: o kopanya ntho ntho ne e kopanya ha ba o tsamaya mo qeda Momo tsamang ke tlo ha o entse qeto.
3: Mm,
1: ha o so qedi
3: ska.
1: Wets u tsetse o mang tlo e kopa kopa ni ka o hlantsa nthwena. E tla o yetsa tsa mo fere fere nthwena. Ke batla o mkafela ke nke ba babedi.
3: Ba babedi. Ba babedi.
1: Na go etla dumela.
3: E tla dumela mo prophet.
1: Mm. Re di nke fela ba babedi. Re di nke fela ba babedi. Dumela. Dumela. Dumela. Khotso papa. Ntate. Ke di tweba papa di tletse. Ho tletse di tweba. Ee. Eh ya papa we etsa lang hape papa ona le ntho wrong o laija man ona le ntho wrong o laija ke bona o tloba le bothata campaign ya hao ke tlo rapela meleko e tsame ka ofela papa jareteng ya hao wa ngutlo ke tlo rapela meleko e tsamaye ka ofele e tsamaye ka ofele lapeng la gago and e tlo tsamaye ntate ka lebitso la Jesu ke leleka meleko ya satan in Jesus name o tla tlokopana le nna papa wa ngutlona o tla o etsa go tlokopana le nna papa ee o tse o tlokopana le nna please dumela kgotso mama
4: ke
1: nna se
4: ke
1: ntse ke ja Palm Springs. E ya mama. Eh. Ba tsaka tlo ka mona na, ha ke tlo mo tsara ke mang.
4: O na le
1: bothata ka ntlo. Ona
4: Palm Springs. Eh, ntate. E bothata ba ha ke bone ke tsang ka tsona le bana ba thosa ba nyolosa ha ona selo pele
1: okay right ke tlo rapela mama o thuse ona jwale le bitso la o mang le bitso la o mang mama
4: le bitso la
1: ke tse okay right mama ha ona botata ba go go fe prophecy
4: ke a le bona ntate
1: ha ona botata nka o fa prophecy mo kapa o tlatla 1-on-1 a
4: ka nna mthata
1: ha ona bothata nga nako fa mo ya pele e ke bontshiwang ke bona bana ba babedi ke bona ngwana wa moshimane le wa ngwanana and then ke ya pele ya bobedi ke bona ntho e serious ngwana hao o bolawa ke rush ene rashie o nthemo etsa la mama o inkutlo hantle o ska wa re e ho nna ha ile wrong e wrong mama a ina botata ge tla ya pele a me prophet wa nguta na gile ngwane na o tswa rush ene matsatsi ena ngwane o develop o seji
4: and
1: that haji ene wa chisa ke tlo rapela ntate modimo tlo fola ngutana green yes ya bobedi o la ba le toro e sa tloele ya o lora o le ka ga metsi ene ntena ke ya ha bolune ho ba ne ke bona nkhono wa hao ine le ngaka ke bona mangwana wa hao le yena ine le ngaka mme wa hao yena o la e bale ya ntho ya bongaka ene jole no o sona le botata ba hloho e o batlela motsekelo ene ntwe ka dile togo since o loga torweo e sale o ba le botata ba hloyeng mamela he ke tlo rapella ke kopa o tle servicing yaka wa utlwa ene o tla servicing yaka ke kopa o ska ba waja anything o je mi go fela ke tlo deliver ngwana ha o mo femetsi ka class hona jwabi wa butsele ha 5 wa ngutlana kireng ratio e tlo nyamela ka o fela le motshiso ngwana o afone wa ngutlana kireng ngwana se ke di nete ntho tse ke bua now mamela ho tlwa hona jwabi o nkutlwe hantle ke kopa o tla ke tlo thusa mago ska ba ja nix ha iba o ka ja o je miroho fela ska ba ja nama ska ba o je miroho fela ke tlo thusa let me pray for you ntate ka le bitso la Jesu ke rapella ngwana hao ke rapella mohlolo I deliver her ntate moleko kadile ditoro moloko le semoya se molele ke san se sa hai se tswa family nye has given sa sebetsa o yena in Jesus name amen
4: amen
1: bless you amen
5: nakwa ka ntabotsi ile
1: mamen ar kopane santa sen sosolbeck get ready monna wa modimo ya na le matla tshabeng apostle tumaole gapempe o tla ba theuile mo ke beile letsola ka odima gae ke motshetse ka tlholo le oile ya metlholo get ready for your miracle service e tlabe kena bophelo mane theola ka moo ke tsholotse matla a o sebetsa ka tsele kgetheileng ka moo mamela wena sebokeng ka moo ga e ba o fitlha late o tlo fungwana kere ke e tswile fitlha ka saturday one on one a re kopane e re ba o feditsebiso ntate modimo wa tlhonofatshe
3: momamedi mamela ka sonta sene etsa bonete ba re wa fitlha etsa bonete ba re wa fitlha bane mogao thobile ka sosolbeck 9 o'clock tshebeletso ya kena 9 o'clock tshebeletso ya kena mane bophelong 11 o'clock tshebeletso ya kena etsa bonete ba re wa fitlha it inside 9 o'clock etsa bonete ba re sonta sona sena wa fitlha obane mohau o thowile mohau thowile re tla ofa di phone number tsa prayer line mo tla senda molaetsa mo tla mo hona le kuna le group chat ya nako ya phodiso etsa bonete ba hore o ba ona le di phone number tsa rona o re letsetse ha o kopa di direction o batla di tshebeletso sonta sona se
6: re tshwara ho
3: 063
6: ka re sendela text message mo go kopa o ngwale lepitso la gao le rona o tlhaa kae le rona o batla o thuswa ka eng moporofeta gore ga tlo o attender a ba santse a tla go information ya o ka o fela a o attender a o thusa o seka ba re fela hi o bothola ke kopa o bue lepitso la o le rona o tlhaa kae
3: 063 668 5144
6: seka lebala go moporofeta re sonta sena o tla ba sebetsa ka kege setse tlhano le letswai mme o tla le monegelo wa 200 fela but for saturday 1-on-1 registration ke 150 fela tate modimo a leboloke ga re kopane moqebelo be re kopane le sonta ke maatla nthwena
3: modimo a o etsa ntle ntate re rapelela metsi a bona ka lebitso la jesu re leboa phodiso in jesus name amen.

0: Lerato ke ntho e monate ka nnete, lerato dikamano ke ntho e monate ha batho ba bedi ba nang le mono o le mong, ha batho ba bedi ba ikanneng hore rona re tla tsietsana ho bona bophelo. Ke ntho e monate ka nnete ho bona batho ba babedi ba ratana nnete le mahlong a bana jwale ka lapeng ka mono. E ba ntho e monate ha batswadi ba bontsha lerato pela bana ba bona. Ba banki bana ke a bona ntse ba firalla ka ntlong ya ho phela ka mane ka dikitchening. Jwale ho monate ke baratani ba keta ho ja dijo tsa maitsibua, jwale ba thusana ka nnete. Ka re ke a bona mane e mong ke ona o tshwere fatuku mona wa hlatswa jwale e mong kiane ke a mmona le yena hore rato la ka ke tla o thusa ka nnete. Ke ne ke phumule mona ho monate jwale ka lapeng ka mona ho tletse mofuthu le tsamaile ha monate le tsatsi lena la botshaba. Wena le tsamaile jwang la haohle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM? Ho bile jwang tsatsing lena la botshaba kgweding e hodimo ena ha e hlola mashomo a bedi a nang le metso e mene selemo sa ketepedi? Ebile teng meketjana ka nnete ke bone ba apere bomme ka nnete, ba apere bontate, mebala ya bona e metle ka nnete, ba ya meketjaneng ka ho fapafapana. Ai, mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, nnete ya sala, Afrika Borwa ke naha e ntle. Ka nnete Afrika Borwa ke naha e ntle. O bone hantle motho wa mme ka nnete a itse se shweshwe sa hae mona jwale a le motle ngwana batho banna a le mosehlana e ka tlhaku ya Tekwane, a le motshwana jwale a le motle ka nnete a itse jwale ka dintho tsa hae tse ntle tsa setso mona a apere jwale ngwana mo Afrika ka nnete a le motle ka nnete. Ai, naha ya Afrika Borwa ka nnete ke naha e ntle. Ntate Kwane mane a itse di-Bermuda tsa hae ka nnete, a lahletse ntate wa mo Afrika Borwa ka nnete, a le motle a representa kapa a emetse botjhaba ba hae ka nnete. A se ntho e etsahalang letsatsi le leng fela hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, ke taba eo re lokelang ho etsa ka mehla ka nnete. Re ipela ka setso sa rona, re ipela ka botho ba rona re le maAfrika. Ke ntho e ntle ka nnete, ke ntho e ntle ha batho ba le batle ba apara ba kgabile jwale ba ntse ba nkga monate ka nnete, ba nkga monate ba fitile ka hara metsi mane, bomme le bontate ka ho tshwana, ho le hotle ka nnete. Ka nako nngwe ke bana ba apesa le bana ba bona jwale mona, ho ba hotle ka nnete, ho ba hotle. Ke ka hona re tjhong ka nnete hore Afrika Borwa ke naha e ntle. MaAfrika ke batho ba ho ithata ka nnete, MaAfrika ke batho ba ho itlhompha. E re kutlwe hle ha metsotso e le mashome a mabedi ka mora hora ena ya borobong. Ke utlwe fela hle ke a e bona melaetsa ya hao e ntse kena kwano mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM. Nane ula haula late night sensation, re tlo phura le shwetla ka nnete, re tlo bua haholo jwang ha metsotso e ka ba e habellana mane ho leshome le metso e mehlano pele ho hora ya leshome. Re tlo bua ka nnete le tsatsing lena la botshaba, re tlo bua ka nnete. Ke re bone hore hantlentle tse ding tsa dintho di etsiwa ka tsela le mofuta ofe ka nnete, hore tse ding tsa dintho na banna di ntse di na le boleng ka nnete matsatsing ana ao re phelang ho ona. Wena o tla tshohle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, re kutlwe o kene kwano. Molaetsa ke a o bona o re fela good evening pastors, ke Tallman ka Polokong a re welcome back and happy heritage day. Re a leboha hle Tallman ka mono ka Polokong. Ke a tshepa jwale bile ke a dumela hore o bile le letsatsi le monate la botshaba Tallman, heritage ya hao ka nnete o ikitikile ha monate letsatsing lena la kajeno. Kati molaetsa o mong ke ona o re dumela ntate Moruti Mafa a re ntate Moruti ke na le wena ke masentle ka mane ka zone 10 Sebokeng. Re a leboha hle masentle ka mono ka zone 10 Sebokeng ha o ntse o dutse lena neng la hao la late night sensation ha ntse o beile radio ya hao e we ratang ho 91.0 megahertz ha we beile fela mono ka nnete ke hona mo lekwa fm le leng teng le ka streamline wa re thola hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa fm ke a tseba ke na le bana be sumane ba mametse ka Stilfontein Northwest mane ba teng ka nnete ka bo Oknika mane Bothaville khotsong ke a tseba hore le mametse hle ka leboa re ntse rena le bana beso ka mane ka Zonkezizwe by mametse ena tshebeletso ha o matha o ya ka mane ka bo Alberton bo ma Jamestown mane ba mametse ka marangrang hona le mamedi emong wa rona ka nnete ya hlompang ena tshebeletso haholo ka mane ka Qwaqwa Thaba Dimahlwa o mametse le ena ka nnete ka ho mametswe lena lenaneo ha nako e le mesetso ma shwabedi a nang le metso e meraro re furaletse hora ena ya bo robong ke itse ke ntho e monate ka nnete ho rata ebile ke ntho e monate ho ratwa haholo jwang ha le hlomphana le le baratani haholo jwang ha le hlomphana le le banyalani ire ne re mathe fela jwalo hle mamidi wa tshebeletso ya lekwa fm rutlwe melaetsa ke yena e ntse e kena ka kwano
1: ke kgotso baruti dumelang baruti a ke tshepo hore le pitse bana biso le nna ke pitse ka mahau wa ntate Modimo e leng yena a dula ka nako tsohle a na le rona ka tsatsi la kasheko le nna ke le ya ka tswa ka lo ketika mme re ketekile ha monate mme ka ba ka kgutlela ka tlong mme jwale ke mona ke tlo mamela sehlooho ke batla ke emetse sehlooho se tlang ke a leboha baruti ba ka ke a leboha ba na le lona ebile ke a le hlompha ke a le rata ke rata tsamaiso ya lona ka nako tsohle ke mshiko etinsaite a ntse ke patame ke na le lona thank you
0: ntate msheku ka mono ka etinsaite are le nna ka nnete ke ile ka tswa lapeng mona ra tswa ka nnete ra ilo keteka tsatsi lena la botšhaba ra ba ra gutla ka nnete ka paballo ra leboatle ntate Mocheku ke a tshepa ebile ke a dumela gore le ketekile ha monate le tsatsi lena la botšhaba ke lona letsatsi mo maAfrika a tswang teng ka nnete ba itlo keteka ba ikhopotsa botšhaba ba bona kati o mong molaetsa kuona ore evening ntate are le nna ke leboga Modimo ha ke le bone la kajeno letsatsi ke Doc Mkelele ke Doc kamane ka Mkelele ra leboga Doc kamano ka Mkelele are ai le nna ke a leboga ka nnete hore la kajeno letsatsi re le bone ka lebaka fela la mohau wa Modimo o mong molaetsa kuona are he sent a word to tell us are dumelang batlotsua ke mametse to God be the glory amen ke MJ Madonsela kamanika phase 2 tshepiso ra le bohle MJ Madonsela kamonoka phase 2 tshepiso
2: Sawubona mfundisi wami.
0: Amen.
2: Ngiyathemba uyaphila. Kuba nami ngiyaphila. Hayi cha. Angifuni qamba manga belungiphethe kahle nje impela. Usuku lami namhlanje ukuthi nje besibulawa yilanga. Ayibo kwaze kwashisa. Hayi ngisangikhulume lento. Naze ngaphatheka kabi ngolesine mfundisi ungekho. Oh Nkosi yami. Phela ngiyenza sho ukuthi uma ungolesine Angilali mfundisi ngihlala nani kuze kusha u-12. Yo hayi nibo ngisendela phela mfundisi message mani ngazungena eradweni ngizilalele. Letishiya ntakahadebe minisipaki kwibatong.
0: Letishia Gatebe kamanika buipatong ke na kanete mapungane siabulela nyane ka ho rata tsebeletso ena ya lekwa FM are na kanete la ka jeno letsatsi le monate are ho futhumetse ha monate jwale he ra le bo wahle Letishia ka monoka buipatong ha o mametse tshebeletso ena ya lekwa FM.
3: Moruti mafale ka ntate.
0: Amen.
3: Se teng ntate wa ka ke tshepa o wa phela mokutu wa ka. Mokutu wa ka ke re ke dumedi se la o se monate hle letsatsi la ka sheko lena fona. Nna la ka mokutu letsatsi ya ka la ba monate ho hang ho hang. Hobane ho na le mofelofelo la ngwa etsala e batoni mane ba neng ba ka. Baba ba tshwatla koloi difesta ka sa koloi ya mkhonyana ka. Empa moruti mafai potso ka iwane fela ntwe ke ipotsa nyona ka mehlale matsatsi ke rena. Ho ba neng go na matsatsi a monate re batla wa fetola matsatsi a mesere fetse. Empa he ba twa entse ke so moruti mafa ba tshwe go bona. Se ke tsile bua fela go re ha ona motho a limetse. Mo ha wa ntate modimo ke kwetsa. Ke a leboa mokutu wa ka ke tlo o mamela o fitlhela gore nyana o qetela ga o letho le senyeileng tate wa ka e se fela lebaka leo. Ke a leboa ntate ke nna nkgono nta a se ka mona ka voka. Thank you moruti
0: nkgono ntasi phephihle phephi nkgono ntasi ebile re a leboa ga e le mona ka nnete molao o nkile bohato bakeng sa ketsahalo eno. Phephihle nkgono ntasi re a leboa ka tshietso ya hao ho sena sealemoya. Re a leboa ka tshietso ya hao ho lena lenaneo. Kgotso moruti mafa heritage ebile monate a re ke na le wena ntate ho fihlela 12 o'clock. Ke Evelyn ka maneka Lake Side. Re a leboa hle Evelyn ka monoka Lake Side ha o re ka nnete o bile le letsatsi le monate lena la botšhaba ebile o ntse o mametse sealemoya sa lekwa FM 91.0 the heartbeat of the valley. O ka se ikwahlae ka nnete ha o mametse sena sealemoya, o ka se ikwahlae ho hang hobane nnete e ya sala. Ke mosebetsi wa sealemoya ho thabisa, ke mosebetsi wa sealemoya ho fana ka tlhahiso leseding ebile ke mosebetsi wa sealemoya ho ruta. Tsena tsohle o tla di fumana ho lekwa FM 91.0 the heartbeat of the fall.
4: Kgotsong baruti ke a le dumedisa ntate Makazi, ke a le dumedisa ntate Mafa.
0: Amen.
4: Le dumedisa ke mme Makgaphola ka Polokong. Ntate Makazi, rona ne re kopane re le bomme hle. Bomme ba kereke ya rona, bomme ba Masione. Re ne re kopane re dutse ha mme ba Zengele ho le monate. Ka nnete re hopotse setso sa rona ho le monate. Ga dutse ha monate letsatsi kaofela ho sena kgathatso. Ai, re a leboha. Baruti ba ka modimo ntse re babaletse. Ke mme Makgaphola ka Polokong, ke a leboa. Re emetse sehlooho
0: mme Makgaphola ka monoka Polokong a re rona ka nnete ne re kopane re le bomme ba kereke. Ntho e monate ha kalohle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ha bomme ba kopane ba ikentse ngatana nngwe. Ke a tshepa mme Makgaphola hle hore ho bile monate jwalo ka ha o bolela. Monate wa teng fela ke hore bomme mo ba kopaneng teng ba ntse ba bua ditaba tse monate jwale ba kentse modimo ka hare. Ke a leboha hle mme Makgaphola ka molaetsa ono. A re o mong ona molaetsa o re fela dumelang moruti Hey, you have your civilian telecom FM. Dumelang, ke o bala jwalo ka o le jwalo ka nnete moruti fafa le moruti makazi are ke mametse ke chaplain Dorcas kamane ka bophelong chaplain ra le bohle kamane ka bophelong ke chaplain Dorcas ke mamedi ka nnete ebile ke morati wa ena a tshebeletso
5: khotsong khotsong maruti ke na le lona ke ditse le lona ho fitlhela le be le tshaya ke malindisi ka pulukong
0: malindisi kamano ka pulukong are ke dutsi ho sena se ya le moya ka nnete re tla mamela ho fihla horeng yane ya leshome le metso emedi se ya le moya ka nnete ha se thole hle mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM se dira se khitha jwalo sentse se fana ka dithuto sentse se thabisa jwale se fana le ka tlhaiso le seding ho shebana go hantle metsukiane e mashome a mabedi anang le metso e supileng re lebile horeng yane ya leshome kite se teng se hlohotle e teng taba e o re tlong ho bua ka yona ha holo jwang le tsatsing lena la botshaba re ke re tlo shebisana mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM hore na ina taba e sana le boleng ka nnete ha holo jwang ha re sheba matsatsing ana ao re phelang ho ona satane le tshwao wa letseba le o fentsweng ka lona sefapanong are amen moruti le lesna khotsong ke molefe ra le bohle molefe ra le bohle ngwaneso ka molaetsa uno o monate jwale molaetsa o khothatsang molaetsa o tlatsang matla
6: ntate moruti mafa le thapa manenyena papa re re ha boko e ha halaletswe ka sa re ntse re bona botshepei ba yona tshunyena e tsena ntato wa kahle a le ntate makazi re re halala a le ba mamedi bohle ba le kwa FM ke ba dumedisa e o ile monati ke tshepa bo mme le bona ba kitikile monati ditshebeletsong ka o fapafapana tsholo ka ha le rona re kitikile ha monati ha moruti mabaso ka kwano ka bophilong hle tsho ho bile monati ka tsuleng me makatsang re kopane re le bo mme he re le bo mme hle ho e nthwene le montate mafahle bo mme wa tsa wa hlokala ke ka o di Proverbia chapter 13 verse 20 mo le ntsena modimo le reng tsama ya tsamane ba bohlale o tla hlalefa empa ya tloelane le mawatla o tla sinyeha he bo mme ha ke re tsuwe moroko nke re thuteng ho dula boteng ba modimo he o di rutwa ke modimo ona tsena ho monate ha ntate mafahla o bile monate hle ntate wa ka yo ho bile monate ba ke khate tsona jwa le ko mametse ntate wa ka hle la fela sentse ke le ready tlo utlwa le resource o tlang ka sona tsatsing lena ke sefeng empa ke re ya re tshepiseng papa wa tshepahala e wa tshepahala ntate mafahle wa tshepahala ke modimo a echentse ko mametse papa ko mametse ke tla utlwa he re tsatsing lena modimo ha theoa ka lona o reng ka kreste mo lena re fa matla amen
0: amen happy lady re a leboha hle re a leboha ka nnete ei lentse la hao dula le le mafolofolo happy lady udula wena le khotso ibile morena wa rona wa khotso the prince of peace ke hena Jesu ka nete ka sebele sahaya ra le bohle happy lady ha le sebeditse ha monate jwale ka monoka ore ke ka kae banna ka ha muruti mabaso e arbane ba kopane ka mono ile bomme ka nete bomme ba ne ba kopane mono ra le bohle happy lady ha letsatsi la lona libile monate kati o molaetsa kuona ore ntate mafa dumela hle letsamaile ka tsiamo letsatsi la kajeno ra le boha kere askis ho nkhono are ntate are nkhono ntasi o askis nkhono ntasi ho thu askis hle ke mbatukelo ka maneka 3 rivers ra le boha hle mbatukelo ka monoka 3 rivers kati o molaetsa kuona kwano ke voice note ha re utlo re mamidi wa tshebeletso ya le kwa FM o reng
5: Dumelang, baruti baka, moruti mafale, moruti makasi, kale dumedisa, kale bitso la morena Jesu wa Nazareta, amen.
0: Amen.
5: Ha ke tlo ba le lona le nna o fihlela ka kgitla. Ntse ke le mametse.
7: Hai nano sna mo ki len teng ki tikile hai mona ha ke tloa ka ke tshakela fela a o finyana le hai mona sale ki tuletse mo ke khutile hai mona ka bo mapass 7 mara hene le monate le tsatsi la ka jeno ba ruti baka ke kokthandile ka mona ka zone 12 ka Vessels Motor Street
0: kokthandile ka mona ka zone 12 Vessels Motor Street are nna ka nnete ke ketikile ha monate le ha ke ile ka tswa fela taro ya mabonwa ka tla hona pela lapeng mona mare re a leboha hle Gok Thandile ha e le mona letsatsi le tsamaile ha monate ntho e ntle ke ho ipaballa hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ntho e monate ka nnete ke ha re ipaballa re keteka hantle jwale re tseba hore seo eng le eng e re yetsa fela tlotlisong ya lebitso la hae re yetsa fela tlotlisong ya lebitso la hae ra lebo wahle ba mamedi ba tshebeletso ena e ikgethang ya Lekwa FM tsukiani e mashume ya mabedi anang le metso e medi re habile horeng yane ya leshume
8: kgotso ntate moruti mafa ga le boa ke u kalentsela ha ga le boa ka ntse a morena ile ga itumela ke di me tsa u dumedisa le ba tsietsi bohle ba le kwa FM ga di me disa bana ile di tumetse u kalentsela ha mo ti mafa a ke na le wena ke tla u ka ditaba hona o tla ka di fentate ga le bo ntate wa ka modimo ko ke ntse ke na le wena o fihlela o tropa maike he ke moeti ka zone 20 ke a le bo
0: ntate moeti ka mono ka zone 20 sibukeng re a le bo wahle ntate moeti ha o ntse o mametse tshebeletso ya Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the valley kanete are re mametse ena tshebeletso re mametse lenane o lena la late night sensation le setting lena la labune kati mulaitsa o mong u kene ka kwano o re fela good evening baruti re leboha mohau wa letsatsi la kajeno o tswela pele kanete mamedi are ke mametse baruti ke mametse ke emetse fela sehloho abasaitsa yane ya Apostle Magazi are itlamo ke Lady B ka maneka zone 10 sibukeng ra le bua hle Lady B ka monoka sibukeng zone 10 kati o mong mulaetsa o re khotso ntate muruti ke umametse ke House Baby Rampai ka maneka Dennisville abare fela amen ra le bua hle House Baby Rampai ka monoka Dennisville ke metsi maholo ra leboa ke a tseba ibile ke a tshepa hore ho bile monate le tsatsing la hao House Baby ka monoka Tennisville le tsatsing lena la kajeno kati molaetsa o mong o re fela dumela ntate moruti waka ke menora ka maneka mukhelele ra leboa hle menora ka monoka mukhelele mabidi wa tshebeletso ya Lekwa FM tsukiane e mashume a mabedi re libile horeng ya leshume re hate fela nthoki ena ha re khutla re tla bona ka nnete hore re hatela pele ka tsela le mofuta ofe ire fela re etse fela tena hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM

0: Eh muruti mafa le muruti magazi ke le mametse tle ba tlanga ba morena ke a le dumedisa ke a le dumedisa mo ha uko mo di mampolo ke le lona ntse ke le mametse le mona ke na le lona ke makwe ka mo fatong
1: ntate makwe ka mano ka Everton re a lebo wa hle ha re ntse ba metse sena se a le moya re a lebo wa ntate makwe kamano ka Everton City ka timu la etsa mo ke ne kwano o re fela dumela ntate moruti mafa re moho till chaile time ki moki kamona ka apulukong ra le bua hle moki kamano ka apulukong ka timu la etsa mo nkuona o re fela moruti mafa na ke ne ke na le me le ntate archbishop nhlapo are re bua ka lentswe bukeng tsa paulosi ra le bua hle ntate moeti kamonoka zone 20 sibukeng are one a ina le me le ntate archbishop nhlapo ba bua ka nete ka paulosi bukeng ya adibuka ra le bua hle bana beso gore ha re kopane re le babedi re le bararo eo re mo phamisang fela ke modimo mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM
2: hotso mruti mafa le mruti makazi ke le mametse baruti ba ka kajeno na re na le letsatsi la heritage hape na re na le mosebetsi kapa mokete wa ho phamisa batjha bana ba Sunday school ba bana ba banyanyane ba Sunday school kamora diteko tse ileng ba feta ho tsona dithuto ba ileng ba feta ho tsona sekolong sa bona sa Sontaha sa Bebele a ba fuwa ditifikeiti kajeno a ke lebohe baruti ba ka ke moruti Gatebe zone 13 asibonge
1: moruti Gatebe kamono ka zone 13 lientse mosebetsi o moholo ka nnete moruti wa ka ke mosebetsi o moholo wa hore ka nnete re nke nako ya rona re le phutheho re nke nako ya rona re le kereke re ke re shebane le bana ba Sunday school ba ne ke teng ka nnete ya sala mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM ke teng mo re ahang muso wa modimo re ba ruta ba sale banyane hore modimo wa tshazwa re ba ruta ba sale banyane hore nnete modimo ke yena maballi ke yena muluki wa maphelo a rona muruti ke thabile yar I'm from Randburg today just to support bana via tradition ralebo wahle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM all the way are na ke ile ka ya ka mane ka Randburg hore fela re ilo supporta bana ralebo wahle ha bana ba ntse fumana tshietso ka nnete haholo jwang etswang batswading

Amido sebeletso ya Lekwa FM. Ha o shebana go hantle metsotso ke ya ne e meraro fela ka nnete re furaletse hora ena ya leshome go tshepisitse hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM re tsa tsing lena la kajeno ha kgwedi e hodimo e hlola fela matsatsi a mashomo a mabedi a nang le metso e mene kati selemo elesa kitipedi mashome a mabedi anang le metso e tsheletseng ke lona letsatsi lane la botshaba mme ke ratile hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore tsatsing lena la botshaba re ke re shebane le taba ke yena lena neng lena la hao la late night sensation re ke re shebane le taba re ke re hlabane malotsana hore mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM re a tseba hle hore lenyalo hore le tle le be teng ho lokela kore ho be le thero ya mahadi ho lokela kore lobola le ke le ntshuwe mono hle e le fela ho kopanya malapa ana a mabedi e le fela ha motho ya nyalang a re nete ke a ananela taba ya hore ke na le molekane le tsatsing lena la kajeno mme hono e ba sesupo sane se bontshwang hantle ka lobola empa ha re sheba maemo ana ao re phelang tlasa ona matsatsing a hona jwale re sheba ka nnete maemo a moruo ka tsela eo a seng a le ka yona matsatsing ana ao re phelang ho ona na lobola le sa le relevant ka nnete na ho sa hlokahala hore jwalo ka banyalani pele re ka etsa ditshebeletso tsena tsa lenyalo na re ke re ntse mahadi na lobola e sa le taba ka nnete eo e ntseng e hlokahala hore e ka etswa haholo jwang ha re sheba maemo a moruo ka mokgwa oo a emeng ka wona haholo jwang ha re sheba tlhokeho ya mosebetsi ka nnete empa batho ke bana ba babedi ba ratana ka nnete batho bana bana le maikemisetso a hore ka nnete e ka re re ka aha lelapa empa ha ba hlokana ha ba sheba ka nnete ba sheba ka mokgwa o moruo o leng ka teng ha ba sheba seemo sa tlhokeho ya mosebetsi ka hare ho naha ya Afrika Borwa na taba e ya lobola e ntse e le taba ka nnete eo re ka nnang ra e sala morao hore bobedi bo kopane ka tsela ya lenyalo the relevancy of lobola in marriage especially when we look at our socio-economic status, is lobola still relevant? Is lobola something that we can still pursue? Hore batho bana ba babedi ba nyalanang ka nnete bakaya ba bontsha tsela kapa ba latela tsela ena ya ho ntsha lobola empa hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM rokela ku utlwisisa hore lobola ha se ho reka molekane ho hang lobola a se ho reka molekane empa ke tsela eo e sa le ka nnete e sebediswa e tsela eo e sa le e sebediswa ho aha malapa a mabedi kapa ho kopanya malapa ana a mabedi ke yona tsela ya lobolwa ka mokgwa o e neng e sebediswa ka teng ka nnete hobane hantle ha o sheba hona tabeng ena o no ka fumana hore le dimpho ka nnete ke tsele di tlo exchangewa malapeng ana a mabedi o fumana hore bana ba tla ka dimpho tse itseng ba fa ba bang le bane jwalo fela ka nnete malapa ana a mabedi a fana ka dimpho na taba e ya lobola matsatsing ana ao re phelang ho ona na ke taba eo re ka nnang ra e latella hakalo le hakwana bobedi bona bo ratana mme bo ena le maikemisetso a ho aha lelapa na taba e ya lobola e ka ema batho bana ba babedi ka pele hore nnete ba se ke ba kgona jwale le hore ba ka aha lelapa ka lebaka fela la hobane taba e ya lobola ha e kgonahale ka lebaka fela la hobane tlhokeho ya mosebetsi le yona ka nnete ke ena e eme ka maoto mme ha re sheba hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM taba e ya lobola e ne e le sesupo fela ka nnete sa hore motho ka nnete wa leboha motho ka nnete wa ananela
tsela ya hore fela enwa o hodisitswe me ke mosadi ka jeno yo yena a seng a iponetse yena me malapa ana a mabedi ane a kopana ka nnete malapa ana a mabedi ane a theya selekane kapa a tlabula selekane ka yona taba ena ya mahadi ka yona taba ena ya lobola nnete ke hore fela enwa jwale ya nyalang o tla tlisa kapa baholo ba hae ba tla tlisa sena se kupuweng ke enwa eo a tlang ho monyala mme re a tseba hore ma Afrika ka tsela eo ba neng ba ena le dintho ka teng ba ne ba sebedisa taba ena ya mahadi ka tsela ya dikgomo empa mehla ya fetoha jwale ra bona hore dikgomo tsena jwale di se di fetohile dikgomo tsena di se di fetotswe di fetotswe ka tabeng ena ya tjhelete mme ke mona enwa ya batlang ho nyala a tla beha bonyane bo itseng bo kupilweng ke lelapa lena mo a iponetseng mosadi teng jwale ke mane he mo ba baholo ba tlang ho tswa ka nnete bo malome bo rakgadi ba tla tswa ka nnete ba ilo nyalla ngwana enwa wa bona empa re ntse re hopola hle hore bohadi ha se theko ho hang ho ntsha tjhelete ena kapa ho ntsha lobola ha se ho reka mosadi empa e le sesupo fela sa teboho le ho ananela le ho kopanya malapa ana a mabedi mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM sena ine le fela ho bontsha ka nnete hore rona re a ananela moradi enwa wa rona eo le re fang yena ka jeno re ananela moradi enwa wa lona eo le re fang yena ka jeno hore etle ibe ngwetsi kapa ibe mosadi le lapeng lena mme mabedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ine le taba yane ya ho theya sekgotsi iba taba yane jwale ya ho theya setswalle malapa mabedi a kopana mme a kopana ka lebaka la lenyalo mme enwa wa tshepisa ka nnete ka ho ntsha bohadi bona kapa lobola wa tshepisa hore enwa ngwana lona ke tla mo hlokomela o matsohong a matle ka nnete o matsohong a matle ke mane mo ditaba tsena di etsahalang teng ha baholo ba tswile ka nnete ba ile kopela ngwana bona mosadi lelapeng le itseng mme ho e ba le dipuisano tsa bo malome ho e ba le dipuisano tsa bo pakeng tsa bo rakgadi malapa ana a mabedi ka nnete jwale a tla kopana mme ho ntshiwe sena se kupuweng ke lelapa lena le leng mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM empa nnete ke hore ha re sheba matsatsing ana ao re seng re phela ho ona ka nnete ha re se re sheba ka nnete hore maemo a moruo matsatsing ana ao re phelang ho ona na taba e ya lobola na taba e ya mahadi na ke taba e kaemang banyalani ka pele hore ba seke ba theha le ha e le lelapa jwale hobane e mong ke enwa ha ana mosebetsi hobane e mong ke enwa jwale ha ana letho leo a kang ho lefa lelapa lena hore nnete a ananele kgodiso ya enwa eo a reng ke mohatsa hae na taba ya ho hloka ka nnete taba ya ho hloka mosebetsi taba ya ho hloka bonyane bo o ka bo hlahisang lelapeng lena le leng na e ka ba taba e ka re emang ka pele hore lenyalo le se ke la e ba teng hobane nnete ya sala ka wetsa jwalo ha o reke mosadi ho hang re itse ke kananelo hle motho ha rekisi ho hang hona empa e ba kananelo le lapeng lena mme hono ha o bulele hore enwa eo o monyalang jwale e ba thepa ya hao hobane wena o montsheditse mahadi ho hang ha o bulele hore e ba thepa ya hao empa fela o ananela lelapa lena leo a tswang ho lona empa o ananela mosebetsi o entsweng hore enwa kajeno e ba a ena le abe a ena le dintho tseo ka di supang hore nnete enwa ke mosadi enwa ke mosadi ebile ha o bolele hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM
hore hobane jwale wena o se o ntshitse lobola hobane jwale wena o se o ntshitse mahadi enwa o ka mosebedisa ka tsela efe kapa wa motshwara bohlaswa fela ho hang ha e ya dumellwa taba eno empa e le taba fela ya ho kopanya malapa a mabedi empa ele taba fela ka nnete ya ho ananela le lapa lena le motho enwa a tswang ho lona mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke taba fela ya ho bontsha tlhompho ke taba ya ho ananela le lapa ibile ke taba ya ho bontsha hore nnete o ikemiseditse ho dula le enwa ka ho ntsha mahadi me ho no ka nnete e bataba e kenwang ke malapa ka bobedi me malapa ana ha se a kopane ka nnete ba buisana ha se fela taba ya hore ka nnete jwale ho se ho commercializewa lenyalo ho se ho batla eka ho rekiswa batho ho hang a se taba e etsahalang kapa se taba e bulelwang ka ntlha ena ya ho ntsha mahadi kapa ho ntsha lobola mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM na ha o sa kgone ho ananela le lapa lena kapa o sa kgone ho ntsha mahadi na ke taba e ka etsang hore nnete lenyalo le se ke la e bateng na ho hloka seo o ka ananelang lelapa ka sona na e ka ba taba ka nnete e ka etsang hore lenyalo lena le se ke la tswela pele o e bona jwang hle wena mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ena taba na lobola ke taba e ka emang lenyalo ka pele hore le se ke la tswela pele na mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hobane nnete e ya sala ke taba e sale ma Afrika a ntse a e phethahatsa ya hore ha o tla nyala o le mohlankana ha o ka nyala o le motho wa ntate o lokela kore o ntshe mahadi o lokela kore o bontshe kananelo le lapeng lena le o batlang ho nka mosadi ho lona na e o taba ke yona ka nnete mo ka fumanang hore ho na le tlhokeho yane ya mesebetsi jwalo jwalo mo ka fumanang hore ei ditjhelete di batla di haella jwalo hore o ka ananela le lapa lena na eo taba e ka etsa hore ka nnete nnete bathong lenyalo le se ke la e ba teng e le fela hobane lobola e sa kgone ho tswela pele o e bona jwang hle wena mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM ena taba na re ka tswella jwalo ka batswadi ka nnete ra re lenyalo le tswelle lenyalo le be teng ntle le hore enwa a ntshe mahadi ntle le hore enwa jwale wa motho wa ntate a ananele le lapa lena leo a batlang ho nyala ho lona re etsa jwang hle mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM na re thibela taba ya lenyalo ka lebaka la tlhokeho ya lobola na re thibela lenyalo ka lebaka la tlhokeho ya ho ntsha mahadi wena o e bona jwang hle ena taba mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM akotso o ko bue le rona hle ho ena tshebeletso a ko bue le rona fela hle o lahlele melaetsa ya hao re ke re shebe ena taba mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM.

0: Mamilo sebeletso ya Lekwa FM mo shebana ka metsotso kiane e le shome le metso e robedi re furaletse hora yane ya le shome ke a bona melaetsa ka nnete ntse e ke na kwa no mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM taba ke na ka nnete hle mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore nnete ke hore re ka thibela lenyalo ho tswela pele ka lebaka la hore e mong ha a kgone ho ntsha mahadi. Na ka nnete re ka thibela lenyalo hore le seke la e ba teng hobane enwa jwale ha a kgone ho ntsha bohadi, enwa ha a kgone ho ananela lelapa lena ka ho itseng hore nnete le mohodiseditse mosadi, hore nnete o iponetse mosadi le lapeng leno. Empa maikemisetso a ho etsa lelapa a teng, maikemisetso ka nnete a hore batho bana ba ratana a teng, empa taba ke fela ho hloka ho ntsha mahadi. Na re ka emisa bobedi bo hore bonyalane ka lebaka fela la hore mahadi ha kgone ho e ba teng. Ere re utlwe fela hle wena mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore o e bona jwang ena taba ka nnete. Ke taba e etsuwang jwang ha bobedi bo ratana empa mahadi a sa kgone ho ntshuwa? Na re a ba tlwela hore ba nyalane kapa re ema ka pela bona hore ho hang lenyalo ha le etsehe pele mahadi a e ba teng? Mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke ona molaetsa o kene kwano o re e ya moruti now our days re retsa from anywhere ga re sa fetwa ke show tse re di ratang ka ntlha ya gore re gakala le legae. Ke Terry wa Yellow Bone o na hatella ntlhane ka nnete ore hai rona re a streama jwale re a streama www.lekwafm re a streama mohle mo re leng teng fela ka nnete ra e mamela ena tshebeletso ra mamela jwale ha re sana ntwane ya hore ha re kgone ho mamela hobane re se re le hole le mahaya re hohle mo re leng teng re a streama re mamela tshebeletso ya Lekwa FM ka team lights wa mongkona ore dumelang baruti baka re a fihla le ntate no re tswa zone 7 Skelemeng ne re lo ketika ting tsatsi lena a re ke na le lona baruti ke makutlwano moloi ngwetsi ya Golokweng kamane ka Three Rivers re le bohle makutlwano ngwetsi ya Golokweng ke le Golokwe ka nnete ra le bua makutlwano ke a tshepa hore le kitikile ha monate jwale ka mono ka zone 7 Sebokeng tsatsi lena la akajeno kati molaetsa o mong o re fela madume ka Lekwa FM ra le bua hle mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha rutwe hore voice note mamidi o reng
1: o tsika dumedi saka studio ka mo ke le vedi salva mamidi ka ofela ba LNS ke re ntse sa ba rote ba ka jo topic ya ha ndo tem rote hore mahadi a ho ntsona le relevance ya hore a antswe na matsatsing ana ka bakala moro ndate mogoti ke ka ke lakatsa gore re hopotsaneng hore bufuma ha sale e le ntho from time to time e banteng ka hara batho ba phelang a se ntho e qalang ka sheko ke ntho e ke nahanang hore ha sale le teng ha re hopola tabeng ya mahadi gale gale sela bontate ba ka borangwane bontate mogolo ba ne ba rata hore ha ona le motho a lontsha mahadi o na thusiwa ba mmotsa monna o na le bokae wa bona ha ba sheba tšhelete eo ba e bone gore ga bana ha entle e be bona ba dula fatshe ba tlatsa ga ntate wa abuti a na le tšhelete a motlatse kapa gangwane kapa ntate mogolo ha e sale e le ntho e teng eo ntate mogoti kapa go ne go tsamaiswa tšhelete e teng go tlwe ka o fela gore batlala bokae ho negotiate we hape tafle mo ebe ho wa tsepiso ga ha gana yona e feletseng empa gala ka tla go makoti a tle hae ebe ga tlatla ga tlo entsha ge latella ka morao ha ke hopola hantle e ka re ho no itswa jwalo tata mogoti jwale ke kopa hore ke re ho wena bohlokwa ba tšhelete ya kapa mahadi ke pride ya monna tatemoruti ke pride ya monna a e bontshang ba lelapa la habo ausi hore nna nka kgona ho jara lelapa laka wa bona although ha lelapa se le kopane hwa sebediswana hwa thuswana kore o mong o thusa o mong o mong o thusa o mong jwalo but mahadi ke pride ya monna so ha o so tlo fihla fela o batla ho etsa fat and set o tsho o monna se nang pride o monna a se nang bikarabelo ho no ho shebahala jwalo ke nana o ntse shebahala jwalo ke tsebe mara ha o le monna a dulang le mosadi o sa mnyala o bontsha ha ona bokgoni it doesn't matter whether ona le yona tšhelete o kapa ha ona yona but it means ha ona bokgoni and you don't admire or respect the person o na leng yena ka nako eo wa bo because value ya motho o dulang le yena kapa value ya motho o na leng yena re utlwa ka wena monga motho kapa monga motse ora e ka nnete nae boleng ba motho wa ka hae ka nnete ha se motho fela wa e bona so ke nahana gore it goes a long way ka definition ya lelapa la lona e fana le ka bokamoso ba bana ba lona because ha o no jwetsa ngwana wa nyalo sa nyala it's not so easy wa e bona ha o no jwetsa malome kapa mtshana kapa whosoever ba banyana ora ntho e gantle ko etsa channel weras yona o hlolile wabo so ke gotlela tabeng eo ya gore in a family kereke mo kenang teng people can also assist ha o dula fatshe le bona ba bontsha ga matla a ka ha mangata jeljeljel they can assist ka taba ya mahadi
0: ausibu are taba ena ka nnete ya ho hloka taba ena ya bohloki e sale ntse le taba e teng me uno ka fumana hantle jwa le malapa a kopana hore ei re a utlwa o batla ho nyala ebe o yeme jwang ka pokothong ka mono ba ke ba shebe le shebisane le wena o be transparent jole ka motho ya batlang ho nyala hore na matla ka ka nnete ke bokeleditse empa ke bokeleditse ho fihlela mona ha ba neng ba bona ka nnete re ai sena se o re sikupueng lapeng lane ha se gone ho kwalea ke teng mo ba kopana nteng ka nnete ba tlatsetlatse jwale ba thuse are bohadi ke se supo fela ka nnete sa hore lo wena as a man you pride yourself ka motho ena e o mongkang hore nnete ke tla gona ho mophidisa motho enwa ke a movelua me ho movelueng hwa ka ka nnete nka se monke fela ka nnete are mahadi ke ntho ya bohlokwa ka nnete e tlameyang ho etsahala na ka nnete empa ha ho sena eng ho sena eng bathong ke taba e o re kareng lenyalo le ske la e bating ha ho sena eng ho sena eng ka nnete empa batho bana ba boedi bona bo ratana na ke taba eo re ka reng ai ha lenyalo le ske la e bating lenyalo le ske la e bating hobane ka nnete enwa ha gone jwale ho ntsha mahadi ke taba eo re etsang jwang hle momamedi wa tshebeletso ya lekwa FM o sa buile kwano momamedi a re tshwantse gore ho thusanwe ka nnete ho thusanwe ha hona hore o kare wa nyala o sena letho ha hona hore e kare wa nyala ebe wena o fuwa fela mpho ya difate fela o ntate o re wa nyala mari wa fuwa fela ka nnete o santsha letho are ha e sebetse jwalo hlaisa hore o bokeleditse kapa o sebeditse o fihla kae ebang o tloka hore thuso di beteng ka nnete diteng o tla thuswa le wena mono ho kopa kopa ngwe mono hore fela mahadi kapa lobola lintshuwe re ananele le lapalena leo ho nyalwang ho lona
2: ntate mafa jwalo ka o so gutla he papa o so tla ka taba tsatsing la ka je ko re botsa potso o re maemo ke ya nana taba se di tshintshile tsa bophelo jwale tšhelete e saleyo and a nnete truly speaking ntate mafa tšhelete ga eyo gore re ka nna ra ba ra tsho bana ba batho ba tlo nyala kang ga ba batla go nyala mesebetsi ke ena ga eyo everything is all about money just nowadays but ntate mafa it's not over till God said it's over yona ke bona o le botlhokwa go ne tswele pele lobola yona gore e ne e ntshwe gobane lenyalo ga le na le lobola kare le ba le seriti se setle between two families family ya phokojwe le family ya senkankane at least e watsitswa gore maloko ao a kopane le lenyalo la teng le ba le seriti se setle le ga tsa lenyalo di ka ba teng kare mare at least lobola e swile jwale ho bodutu gore o dule le motho fela lobola e sa tswa ntate mafa obane le o tella ka o tella and a ka dula le wena 3 weeks ga o monyontsha o sa o fogoleditse bane a ba o jwetsa ga ka o ntshetsa ko tseka mana ka o nyala o itlisitse a ka o nyala mosa ka o ntshetsa madi jalo wena thata ba o ke jale ha tlo hlompha motho wa santse nobola so yona ntate mafa e ntse hlokagala I mean it's not over till God said it's over and some other challenges financially modimo tloka ge wena ge fe botlale ba hore dintho di kopane jwang hore tšhelete e be teng lobola e tswe lenyalo le be le seriti bane lenyalo ga le sena lobola kare ga le na seriti ga ona go mang o tlo hlompha mang ka ga lenyalo leo and mang o tlo nyatsa o mong a ka o nyala that and that fat and set is not safe ntate mafa fat and set ha ina seriti se setle and ha ya bolokeha and a na le ditlamogao tsa teng jwale dimo ha ne re phelong mokopa a re etsetse tsela mo lembimateng ore ntho di bonagale modimo a di thapisa gobane modimo a eetsa tsela mo e leng siwe e be teng
0: lobola ka nnete wa tshokwano happy lady are taba ya lobola ka nnete le ha ba neng kwana re bona hore ho ntso le thathanyana matsatsing ana empa taba ya lobola ka nnete e lokela gore e nebe taba e ntseng e hlontshwa haholo jwang manyalo mona batho ba lokela gore ba ntse lobola hore o tle o hlomphe le ho ananela motho enwa e o phelang le yena mamilo tshebeletso ya lekwa FM wena o e bona jwang hle taba ena ya lobola mohlomong a re ka e stretch hanyane taba ena ra re mme kuona kapa le kgarebe ke le ena ka nnete ke lona le sebetsang mohlankanenwa ya batlang ho nyala yena ka nnete o ntsa sena mosebetsi e ntse le motho ya ntseng a itshokolla jwalo empa bonnete o be di bona bo a ratana ke batho bana ba ratanang ka nnete ke batho ba ikemiseditseng hore lelapa lona re ka le aha na e ka ba ntho e ntle kapa e ka ba ntho e ka shebahalang jwang banna ha mohlomong kgarebe lena jwale le se le thusa mohlankana hore e re ko tlatse-tlatse mono jwale a ke re re nyalana bobedi ke rona batho ba ratanang e re ko tlatse-tlatse ka nnete re bone re kopa-kopanya jwang o fe batho bana ba lapeng mona jwale hore lenyalo letle letsebe ho tswela pele a thusa thusa le yena ka nnete le kharebe ka re ke mmona banna ngwana ba thukienwa le yena o thabetse o nyalwa wa tlatlatlatsa jwale o tlatsa motho eno wa haye hore tswara mona ku phuthelle kuputelle ka nnete o tlotsebe ho fa bo ragadi o tlotsebe ho fa bo malome jwa le ba lo hlala pemane ho ko bona hale hore le wena hona le seo o sientseng hona le seo o sietsang happy day ya ka nnete lenyalo le senang mahadi ha le be le siriti ho hang lenyalo ha le santsetswa mahadi ha le be le siriti ho hang jwa le kuona he morwetsa na ka nnete o thusa motho wa haye hore ba ke ba ntse mahadi o thusa motho wa haye hore a ke a lo hlaya le lapeng la habo mane a mo putheletse nyana fela ka nnete na yona e ka ba ntho e shebalang ka tsela le mofuta ofe ha re utlwe fela hle mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM hore wena ena taba o e bona jwang molaetsa kuona o re dumela moruti ntse ke o mametse a re mahadi pele ho lenyalo ke polena Kamanika Vanderbilt Park are mahadi ka nnete ona antsa tlamile ho ntshuwa mahadi hatswe hatswe mahadi ka nnete pele lenyalo le bating mahadi hatswe ho bona hale hore motho enwa ona le maikemisetso ona le maikemisetso ka nnete empa jwale ha dikobo di le khutshwanyane ha dikobo di le khutshwanyane o etswa jwang motho enwa ka nnete o etsa jwang hobane yena o a rata ebile o na le maikemisetso a gore a ka aga lelapa
1: dumelang mogote mafa ke dumedisitse bamamedi ba lekwa ee setlhoo sao se setlhokolotseng tate ee o ntsha magadi tsotsotsotso ke ntho e bohlokwa gobane jwale sedimo sa bo ausi se tla dula sentse se tseba gore o ne a dula le ngwanaka ha a ntsha letho ngwanona wa rona o dutse fela la re ka ba re etsa sewelele mara ntho ya bohlokwa kore o qalwe pele o ntshwe mahadi then sewelele ebe ka morao sewelelen je ko thabisa batho mara ntho ya bohlokwa ke mahadi moruti mafa ke dula ko mametsa kere ke kgona mafatlha ka mona ka phase 4 motho a setolontsha five cente fela a kere lentswe la sotho le re monyala pedi nyala wa gae mara motho a setwe a setwe jalo tla re lerato le teng mo rato le te
0: nkgono wa mafahla a re aa ntho e kgolo ke ho ntsha mahadi ena ka nnete ya siwelele sentse re etsetsa batho fela empa ntho e kgolo ke ho ntsha mahadi ha o qalwe moo pele ho ka etswa eng kapa eng haebe taba ya mahadi ha ntshuwe ka nnete mahadi ha ntshuwe ho tle ho bona hale hore enwa ya nyalang o na le maikemisetso empa nnete e ya sala ka nnete ke satsho hore jwale nkgono wa mafahla ka nnete ha dikobo di le mahetleng ha dikojwana di le mahetleng empa motho eno a na le maikemisetso a ena le lerato la hore ka nnete lelapa lona ke ikemiseditse le motho wa ka hore re ka le aha empa taba ke ena mona mo eteng hore ka nnete ha re sheba maemo a tsa ditšhelete ha ke hantle man empa maikemisetso wa teng ka nnete hore re ahe lelapa maikemisetso wa teng hore nna le motho wa ka re a ratana na taba e ya mahadi e ka ema lenyalo ka pele ha ke re tshong hle batho ba baholo hore hantlentle taba e ya mahadi e ka ba taba ka nnete e ka etsang hore lenyalo le se ke la tswella hobane enwa jwale ha na bokgoni ba hore a ka ananela le lapalena mo abatlang ho nyala teng re yetsa joang hle mamidi wa tsebeletso ya le kwa FM re yetsa joang o sa buile a o se buka neta re ha tsho re o bokeleditse ho fihlela kae a thuswe mo a thuswang teng empa ha hona hore lenyalo le ka etsa hala ntle le hore mahadi a ntshuwe
1: tate moruti mafa ke a dumedisa hape ntate wa ka topping ena ya hao ntate moruti lobola yona tlamelo itswe ntate moruti tlamelo itswe lobola ke bua le wena tjena ntate moruti ka dilemo ke mogolo ne mara ke ntsheditswe mahadi ntate moruti mafa ha dula fatshe ha bua dilemo di etse letho mara lobola tlamehile etswe ha o kgathaletse gore motho mo kae lobola yona tlamehile etswe a ke re ne tlamehile gore go ya ka mo ke le mogolo ka teng se ke ituletse fela le ntate mara ka lebaka la gore ntate ke motho ya tsebang meetlo ya tsebang setso a re tlamehile keye ke lo hlaheno gore so setse bo abuti ha o sana batho ba baholo ha se lebaka leo mara mahadi ona tlamehile a tswe gore ke tlhomphe sedimo sa heno ke tlhomphe leloko la heno kore ke se ka tshwana le motho ka reng ke a o nyatsa jwale lobola tlamehile e tswe ntate moruti tlamehile e tswe lobola gore ke bokae o ne a re nkgono wa ka re sa hola a re mosadi ha qetwe a re le ka ponto wa isa ha bo mosadi ha bolela jwalo o ne a bolela gore o e tshwereng fela tšhelete o hlaga fela o kokota ka ga go lelapa la motho se ka dula le ngwana motho fela ae ntate moruti ke a leboa ke re ntse ke dutse le wena ntate moruti ke makutlwano ka mona ka Three Rivers
0: makutlwano ka monoka Three Rivers are ai haile ya hudula le ngwana motho fela ka nnete o santsa mahadi a siona are munyala ka pedi o nyala wa haye nnete gore munyala ka pedi o nyala wa haye ho hlaya fela ka se o se tshwereng jalo ka monna hore ke sebeditse ka nnete ke bokeleditse ho fihlela mona ke mo matla aka a fellang ding hana mona lelapa le ka ananela ka nnete lelapa le ka ananela sena se o sietsang jalo ka monna hore o tla bo bontsha hore o na le maikemisetso ka nnete a hore wena o batla ho aha lelapa taba ke lobola hle mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM taba ke lobola na e ka ba phoso ha e baneng enwa e o batlang ho monyala le yena a ka kenya letsoho ka nnete hore ai ha ke batle o lo ba mahlabisa dihlong le lapeng leso hobane nna ke na le bokgoninyana ka nnete ere ko o tshwarise mona ka nnete hore o lo hlaha lapeng mane bo malome ba bone bo rakgadi ba bone ka nnete maikemisetso a hao tshwara mona motho wa ka ke a o thusa le nna ka nnete hore o lo hlaha lapeng mane tshwara mona ke a o thusa hore o lo itlhahisa le wena bo malome ba hao bo rakgadi ba hlaye lapeng lane leso re a thusana jalo ka baratani re a thusana jalo ka batho ba nang le maikemisetso a ho kena ka hare ho lenyalo
3: Kgotso moruti mafa le nna ne ke re ke bua jwale ka ausi a qetang ho bua nnete kgale o no beya o sebesebetse

0: tlo dula le yena o sa monyala e ba mathata le mohlang a o ka etsa ala go a tloe lefatsheng o monkile fateng sete ba o nyadisa yena sa thutse jwale ke ba mathata and le wena ga o ne mo tlhokomela jwalo ka mosadi o monyetseng wa dikgomo e batswadi ba ileng ba dula fatshe go a rerisana mosadi ga nkue jwalo fela mahala jwalo ka e ka phasela o tlameile badimo setimo sa bo mosadi le sa bo monna sekopane bo malome ba bue go tsebagale gore ngwana mane o nyetswe kae ka bokae le a e setšhelete ngata nna ke bone ntse e le botlhokwa ntate mafa batho gona jwale ba rekela ba digarebe difounu tsa di-7000 bokeng ya meriri ya bo 8000 jwale botlhole ya go nyala no molenyalo dikgomo di botlhokwa mahadi ke ntho ya botlhokwa gagolo-golo ke a leboa kgotsong moretima le yona eo nna ke tšhaele mona gobane jwale mokgarebe ga inyale mosore tlabe le thetso o thetswa ba bagolo ba seng ba robetse moshimane o tlameile a itshebeletse o tlameile e be ntho tsa nnete se ntho tsa botsotsi kgarebe ga eno ntsetsa magadi e fosagetse morutimafa o sane ga ba qabana gape le gona mo motlhankane o tla ba mojwetsa gore nna ne ntse ke sa tlo nyala o inyetse wa bone ga e shebale gantle mosimane o tlameile a kene fatshe a rata motho ae monyala ka pedi o nyala wae tlameile a kenye dinala fatshe ditebe ke a leboa morutimafa ke Johnny Walker kaso ka frenape
1: Johnny Walker ka monaka far yanageng a re ae monyala ka pedi ka nnete o inyalela wa gae monyala ka pedi o inyalela wa gae ga o le moshimane ka nnete o le lephuragwatla o batla go nyala jwale o batla ga o bonagale ga o bonagale ka nnete gore mosadi enwa o matla e le ka nnete ga o bonagale ka mesebetsi go bonagale gore ka nnete o sebesebetse mane o bokelele a re tšhelete ena ebile ka nako nngwe o e fele batswadi ba tshwarise mono o nne o sebetse ganyane-ganyane o nne o sebetse mono a re mosadi ga nkwe fela mahala jwale se bampha difate jwale ga wa sebetsa letho wena o batla go fumana mahala fela mosadi a re ae ga e sebetse jwalo ka nnete ebile le yona ena ya gore le kgarebekile ena jwale le se le thusa motlhankana gore mahadi a tswa re ae kgona ga e sebetse ntho eno gobane nnete mona ga o batla le ntho tsa botsotsi o batlala ntho tsa mannete o batlala ntho tsa bosekere re seke ra thetsa bagolo kwana gore enwa jwale o sa inyala jwale mona re le motlhang ba qabanang di a tswa motlhang ba qabanang mane di tla tswa ka nnete taba tsena gore ai o gopole gore nna ke ne ke sena le yona tšhelete eno wena o inyetse wena ai ke rata ya mokgo e bjang ka tenjo dioka gore ai di tlabe di tswa ka nnete gore ebile wena o inyetse gantlentle nna a se nna monga ditaba tsena ga nne re tswele pele re utlwe gore ba reng bamamedi ba ena tshebeletso gagolo jwang ka yona ntlha ena ya mahadi na mahaditlhe mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke yona taba e ka etsang le gore lenyalo le seke la e ba teng ka lebaka fela la gobane e mong ga ana bokgoni ba gore ka nnete a ka bontsha tshietso a ka bontsha appreciation a ka bontsha kananelo le lapeng lena mo a batlang go nyala teng
2: madume morutimafa madume le kwa family morutimafa magadi a tlhokega magadi gore a tswe a kere magadi a kopanya malapa a itu a kopanya badimo a kopanya sedimo sa malapa a itu a tsa di-family tse tse two ona a ntse a tlhokega gore a tswe and then abuti if a sena a kere ba ratana batho ba and wa mo tlhoka bophelong ba gae o tlhoka ausi ona bophelong ba gae o tla tshwanela kore a etse nomaine a etse nomaine gore a wine motho wa gae a etse noma ke eng a kae a itse keng a kopanye a kopa a ntshe le se a se ntshitseng go ntsha

0: fela ho ntsha ho kopanya sedimo wa bona. And then if abuti a sa sebetse mosadi partner ya sebetse a tshwanela ngwanyana a fe abuti o tšhelete le a ka motlatse gore a motlatse or a mofe a tshwanela a ntshe le cent. Abuti yena o tshwanetse a sebetse ka thata, a sebetse ka thata, a ipontshagatse gore a ka kgona, a ipontshagatse, a se ka tlo dula fela a resta gore no ke motho wa ka o tlampha tšhelete ke le montshetsa. No, no, a e sebetse jalo ke morongwa ko le excite sharp moritima fa
1: morongwa ka monaka Lakeside a re ai ga o le motho wa ntate ka nnete o le abuti o lokela kore o sebetse ka thata, o sebetse ka nnete, o kopakopanye mono, o kopakopanye. Ga ona gore o tla tlatsiwa mona jwale, o tlatsiwe jwale ke motho wa gago mona gore a re ee tshwara mona o ko lohlala pemane e be yona taba ya mahadi. Hai mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM, ke yona taba ka nnete, ke yona taba gore bontate o etsala jwang ka nnete ha e le gore bonyane manyane ke yana ha kopane, and motho eno a ke nnete wa morata, o na le maikemisetso ka bophelo ba hae. Bamamedi ka nnete ba e hana gore hai ga ona gore mosadi o ka tlo mothola fela tje o sa sebetsa ho hang, ha e sebetse jwalo. O lokela kore ka nnete o sebetse, o lokela kore o bokeletse jwalo ka motho wa ntate, o bontsha gore o na le maikemisetso ka bokamoso ba enwa e o batlang ho monyala. Ha o sheba nako hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, ke metsotso yane e batla habile ho ba e leshome, re lebile horeng yane ya leshome le motso o le mong. We bona jwang ena e taba hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM? Na taba e ya mahadi e ka qetella e eme lenyala ka mane ka phase 3? Ra leboha hle Disebo Kula, ke a leboha Disebo, ke a leboha ka nnete ka molaetsa ono. Ke a tseba hore o mamedi e moholo wa ena tshebeletso. Ke a leboha Disebo ka mono ka phase 3. Kati voice note ke ena ha re utlwa mamedi wa tshebeletso Lekwa FM o reng.
2: Kgotso Lekwa, na ke re mahadi ke scam fela sa hore batswadi ba iketsetse tšhelete. Ka nnete se re bua nnete, ho ya ka phelo ba gona jwale tje, o ka molobola motho ga ona jwale. Ga o ka ya di-tavern-eng mona gona jwale, sa se ka ka sheno tjena ba ya di-tavern-eng mona, ho tletse bona bo ausi bona, o ka molobola motho a jwalo na? That's why o bonang bontate se ba dula lena le ga le bitsang ka Afrikaans lena le ba reng ke fat and sad, because o ka se tlo nka motho o le go fela ga o sho fela gore o tlo ba le wena o fitlhela lefumo. Ke yona ntho e ke bonang gona jale batho se re ikgethela lona le lafateng se. Nna ke bona lobola e le tshenywa nako, ga fela mokgonyana a tlhompha ba gabo mosadi, makoti a tlhompha ba gabo monna, e felela mo ke nana gore e jalo fela. Gobane o ka se tlo kgotsofala gore o nke tšhelete ya gago e kana-kana-kana o nke o lo nyala motho ka mora 3 months a ba o tloela ka fobe le qabana. Ke that's why bontate ba bolayang bomme ka nakong, ke yona ntho eo, ke tse dingwe tsa dintho tse kgosantse. Mara ya gore gona jalo o tlo bona motho mokopane le yena tavern-eng a matha di-tavern tsena kaofela, a wa o rata a kaeta so tlo ntsha lobola mo go la tshwana la go latlhela tšhelete ao metsing.
1: Ke yo taba mabedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, ke yo taba ka nnete. Ntate a re ae taba ye ya lobola, taba ye ya mahadi a re ae khona ke skeme sa batswadi fela sa ho iketsetsa ditšhelete, ke skeme sa batswadi sa ho ithuisa fela ka nnete. A re ke yona taba ka nnete, o fumane gore e ka re jwale o lahlela tšhelete ya ho metsing. Ae ke maikutlo a ae ka nnete, a re ae ke na ke skeme yena. Ena ke skeme, a re ebile ho betere hore o inkele motho wa hao fela kele dule fat and set mane. Di iketsetse lona lena la Afrikaans, ho na le hore ka nnete o kontshe diketekete tsa hao o re o nyala motho. A re ke bana ba tletse bo di-tavern-eng mona ona tsatsing la kajeno tjena. Na ke bona batho ka nnete bao o ka ba ntshetsang tšhelete ya hao hore e tla ba mosadi wa

0: sebele e le hore ka nako e le ka tlung ga ayo ka tlung ka nnete. Omamedi a re ke sekeme sa batswadi o ithuisa ke sekeme. Ga ke tsebe wena o reng mamedi wa tsebeletso ya le kwa FM lapeng mono ka nnete. Ke yona taba, ke yona maikutlo ao re ntseng re a utlwa bosiung bona ba kajeno lenaneng lena la gago la Late Night Sensation. Ke a utlwa ka nnete a re ba bua empa ai khona ena ke sekeme.
1: Dumelane le Happy Lady, nnete e le sena madi a nna seritha le hlomphe e mako ngwanana ha ntse ha tlameha hore a tlatse mahadi ao la ka wa shota bonyane bo a buta bontshitseng ha bo ngwanana ba tla bo ananela.
0: Hohang ngwanana ha tlameha hore wa thusa a nna re a ke kenya letsoho motho wa ka o hlaole hantle jwale lapeng mane o hlaole hantle a re are aa tshwantse be matla gae ka nnete a tsebe le ena gore ga a tlo hlaya ka mane ga a fa bo malome a fa bo rakgadi gore ke kopa lenkele lelapeng lane la ntate sepelepetšhane a ba tseba ka nnete le ena deep down gore ai ke sebeditse a nako ona matlaka a o kelong go ananela motho enwa e o kereng ke ya morata ka wona ke matlaka fela ke le mong ga ke a thuswa ke enwa e o kereng ke batla go monyala.
2: Batho ba Modimo dumela le go FM ne kopa botsa fela go nyala motho a tlhokoletsweng ke monna e le gonne ke jola le yena before monna a tlhokafala e tsiwa jang taba e jalo nna a ke na ngwana mare le monna ne re le dithaka na le ena ga ke mo tsebe ke jotse le motho wa gae but ne kopa ka tlhalosa jalo ntataka ne kopa botsa fela gona te e tsiwa jwang taba e jalo because ene jalo o batla ke move in mona a phela teng le monna gae ene o tlhaletswe nyoko kobaletlhalosetse baruti baka ke tla utlwe santle
0: ya batla e ba tshopo dipotso ka nnete ga e tla ke antle potso ya ntate ka nnete gore o nyala motho ya hlokagaletsweng ke monna ya neng a nyetswe o mo nyala jwang o ko tle gantle tle ntate o ko e hlakise ka nnete o ko e beye gantle jwale o tle o fumane bamamedi kwano ba o thuse ka ena taba empa e ntse re tshwere kwano ke ena ya mahadi ka nnete gore mahadi kapa tlhokego ya mahadi na e ka ema lenyalo ka pele bamamedi ka nnete bongata bo a tsho kwano gore ai khona monna o lokela kore a sebetse a tle a ntshe mahadi ga gona gore o ka iphumanela mosadi mahala fela ga gona gore mosadi le ena a ka o thusa go ntsha mahadi ana kathe madi e mongwe tsholo ka nnete a re ena taba ya lobola empa e le sekeme sa batswadi fela sa go batla go ithuisa ka bana ba bona.
1: Ntate Mrot ke a utlwa gore abuti gana nix empa o batla go nyala jwale ga sena nix ntate Mrot go tlo phelwa jwang because dintho tse ntate Modimo tsa di tlhotseng ga re kgone go di tšhentšha le ga a ka thola o sa sebetsang fela mara yena ga a sa sebetse nix go tlo itswa jwang ntate Moruti a ke re bueng ona moo re seke ga e feta fela ntate Moruti ona moo o tlo ja eng abuti ya o tlo ja eng gobane lentswe la ntate Modimo le re monna o tla ja mofufuto wa phatlha ya gae jwale o feta kae mo ntate moti nka re nna ga o sena tšhelete ga re go kena kereke batho ba na le dikoloi kerekeng ba i-5 kapa ba i-10 o buisana le bona bontate le kae re teng ke kopa once a month ha e le gore mohlomong ke batho ba senang tšhelete once a month ke tlatse koloi le mphe bokana a ke re ntate moti yona yona ntho eo e bontsha boikarabelo because it's not about how much do you have but how much effort can you make hore life e kgone go tswela pele abo so out of batho bao ba itene bao ntate moti ka 6 months ga re re mohlomong a month about 400 rand ba i-10 ke 1,000 rand wa e beya 1,000 rand eo ka 6 months o na le 6,000 rand ntate moruti 6,000 eo o nka 1,000 rand o reka maybe dintho tsa gao sa tswa koloi for another 6 months again selemo ga se fela ntate moruti aa kapantse ke re nna o tla be o fupere ka letso la gago o tla be o fupere ka letso la gago not unless o motho a sa batleng o ntsha magadi and ga ona di-means tse o ka di etsang wa understand ga ke re etsa di-guardian because ga ke re ke hard labour tlhatswa koloi wa tseba fela ga ka Saturday fela hoseng kapa Sunday afternoon kapa neneng fela la dumelana o tlhatswa dikoloi tse o tlhatswa o tlhatswa o tlhatswa o tlhatswa o tlhatswa a ke re ntate moruti kapa ntse ke re nna atšhe o tshole eo e ka feila eya a ke re jwale ga re promote lenyalo la Africans ga re a lebile a se lenyalo ke fat and set o nka fela o dula wa bona le lebitso leo le reng fat and set wa le utlwa gore ga lena ga lebitso ya monate ga lena seriti wa e bona so ke nagana gore ntate moruti there are many ways you can do ga o sona le 10,000 rand ntate moruti ka nnete ntate moruti na le tšhelete mosa o sona le 10,000 ena ke re wena self o ipela 2-3 years mhlomong ka yona yona mosebetsi oo ga o sona le tšhelete e kalo ka matsong a gago o ka nanana le o etsa cawash o ka nanana le etsa cawash e tlhoka fela mamelo dedication and o eketsa fela batho maybe gona gona le strateng seo sa gago se o rulang o sona o approacha batho ba nang leng dikoloi strateng sane jwalo jwalo jwalo ntate moruti a ke rae batho botswa a ke bofele botswa ke bofele le o rata ntho tsa mahala batho kapantse re re nna a batho ba banyale batho ba tlole fat and set
0: a sibu o re ka nnete ko rata ntho tsa mahala mekgwa e mengata ka nnete e o ka e etsang jalo ka monna o bontsha maikemisetso a ho nyala ka nnete o ka tshwara mona wa tshwara mane empa e le mpho ya difate yona hore o fuwe mosadi fela tje ka mpho ya difate ra e mawala mangata ka nnete jalo ka monna o ka e etsang o bontsha fela maikemisetso a hore o batla ho nyala le hore ka nnete ha o se o nyetse ena e o batlang ho moetsa molekane wa hao ke eng ka nnete e o letlong ho eja letlo jajwa letlo phela jwang ka nnete ha ile mo o hlole a fela ke ho kopanya tšhelete ya hore o lo ananela le lapeng la habo jwale ha o se o dutse le yena ka nnete e se le monna le mosadi letlo ja eng o etsa jwang jalo ka monna hore dijo di be teng tafoleng ke maikutlo a o se buka nnete hore ai ditsela dingata tseo o ka di etsang hore ka nnete o buke bokelle mono ha o thi o be le di milione ha o thi o be le chelete ka lo ka nete e thibang letsatsi empa ho hlaha fela le lapeng lena ho bontsha kananelo ya enwa e o batlang hore e be mohatsa hao ke ntho e kgolo
2: ntate mamati mafa a ke itlo topic ya hao sehloho sa hao sa ntlwala gona ga eso ka sezulu sethe ubuhle bendoda zinkomo zayo ko go tloa kgale ntate mafa a ebe ke gopola hantle ga batho ba batla go nyala ba gabo mofumagadi kapo ba gabo ngwanana na ba sheba lapa leno ke lapa le meng jwang na ba ke ke ba batla kgomo tse lesome e le go ba bona lesakeng leo go na le kgomo tse lesome ae na ba batla bonyano le salle le nne le kgone go phela bophelo bo tshole pele fela ga ba thola o batho ba batla go banyala o banyalla o banyalla ga ba ema hantle ba kgwetla go ne o buisana tate mokgweetsi mafa gore bonyane a ebe pudise pedi kapo nkhutse pedinyana gore fela go be le ntho e ntswang familing eo fela ena ya gore ngwanana a thuse moshibane ka tšhelete ya magadi ae yona ae ga o no ba le tlhomphano moo mosane a baqabana go bobebe go ngwanana gore a jetse monaewa ae se ka bua gagolo se ka mphapela ebile nna ke o tlatsise mone no se ka mmangwemo ga e le ba monate se le jalo ntate mafa no go itlwa ka ya leboa ke boruti gatebe zone 13 a se bonke
0: moruti gatebe ka mono ka zone 13 sebokeng a re ai taba ya lenyalo ka nnete taba ya mahadi e bohlokwa taba ya mahadi e bohlokwa ka nnete ga gona gore lelapa le ka o kopa se fetang maatla a gago a re ho hang ga gona gore lelapa le ka kopa se fetang maatla a gago a re di ena taba ya gore ka nnete ngwananyana ke enwa o se a thusa mohlankana gore a ntshe mahadi a re ga e sebetse ga e sebetse eno taba ka nnete lenyalo ke lenyalo gobane malapa a mabedi a kopana a rera ba dula fatshe go dulwa majwana jwale gore go tlo sebetswa ka tsela le mofuta ofe ke maikutlo a bamamedi ba ena tshebeletso ntlheng ena ya mahadi gore nnete ke gore jwalo ka moshanyana o lokela kore o eme ka maoto ka baka la gobane o bontshitse thasello ya go aga lelapa kopakopanya kopakopanya tle o bontshe kananelo le lapeng lena le o batlang go kena ka hare go lona a kwetse fela jwalo tle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM.
3: Vugani,
0: ai ena ka nnete ya ba yang kopotsa Apostle Magazi yang kopotsa Apostle Magazi ka nnete ke Tolman ka maneka polokong hey Tolman wa mkopotsa Muruti Magazi man wa mkopotsa Muruti Magazi ke a tshepa o hantle hle Muruti Magazi le lapa ka nnete ke a tshepa le hantle kati molaetsa mo mongwe na hore Happy Heritage Day dumelang ka Lekwa FM ke Coin Master ka Lenasia South re a leboa tle Coin Master ka mono ka Lenasia South le ena ka nnete o mametse tshebeletso ena ya Lekwa FM ha holo jwang ha re bua ka taba tsena tsa mahadi ka nnete bamamedi ba ena tshebeletso ba tsho re ae mosadi a simphiwa fela mosadi wa sebeletswa mosadi o ntshetswa mahadi ka nnete mosadi o ntshetswa mahadi mme taba ya ho ntsha mahadi ha ho bolele hore ka nnete batswadi ba ithuisa batswadi ba ithuisa ka ngwana enwa wa bona empa fela e lentla ya ho bontsha kananelo le lapeng lena le o kenang ho lona.
4: Etsa mathata ntho ha holo ya mahadi mothodi le yona fela o etsa mathata le bana ba bana le mathata ke ba ka hore ntate ha ntsha mahadi. Mahadi a hlokolosi a bohlokwa la motho a ka re ke scam mara nnete mahadi ke ntho ya bohlokwa e hlokolosi.
0: Motho ai taba ena ya mahadi ebile ka nnete ena le tsela ya ho ama bana ka nnete ke ntho e hlokolosi haholo e batlang ho phethahatswa pele lenyalo le kae ba teng. Mabito a sebeletso ya Lekwa FM a shebana ka metsotso kiane e robedi re furaletse hora yane ya leshome le motso le mong ke hora ya ho qetela ka nnete ya lenaneo la Late Night Sensation bosiung ba letsatsi la kajeno. Tabakgolo ke yena ka nnete ntseng re tshohla kwano ya mahadi. Taba ke ena ya alobola hore nnete monna ke enwa o ikemiseditse ho aha lelapa, monna ke enwa o ikemiseditse ho nyala, empa ntho e kgolo ke hore o batla a shota man, o batla a shota ka tsena tsa mahadi. Na ke taba e ka emisang lenyalo hore le seke la tswela pele na taba ena ya alobola?
5: Hore dimapa ke dumelana le nkgono wa mafatla. Ore la ukantsa ore e o sala untsitsa I guess cause I never but to ba jumpe step 1 ba khumetse ko step 10 ka step 5 ba start kala kwa ko class no a itlo sebetsa le nna la bona le ka sengkile ka ba 2 days a itlo sebetsa tsantsa ba qala go di ntho di qala nte. Ke a tseba o mong a ka botsa fela gore bosdan magoa ona a nyala fela a sa ntsha magadi. No, rona re magoa rona re rona magadi ona a tlhokega sharp. Moruti mafa a kere skipa sa hao hao se rata kere skipa sa. And a re tla skipa sa ke se le se wetse mo seretse ka baka la hore wa serata o tlo se inula mo seretse mo wa sehla tso wa se aena a se apara hape wa gaba hape ka sona akere just like motho o mmona go di thabeneng go wa morata ke wa mi kolomakela wa mi tlatsoetsa akere ba ka monyalo ba tla phela lena. Wa monka motho wa o mo kenela ene a ona go batswa di scam a ona go basa di ba di tavening a banyalo ene ke bona he banyalwang he gut seng ha nyane ke bona he banyalwang ba wa mi kolomakela ke morongwe ko excited moruti mafa ke kopa abuti a botsa potso abuti o lo wa hore o tla na le motho a tlhokafaletseng ke mone ha botsa question ha go tla ape atime volume so that re kgone mutlwantle atime volume re kgone mutlwantle ke morongwe ko Lakeside shop
0: a se morongwe ka mona ka Lakeside are a taba ka nnete ya mahadi e bohlokwa motho wa o morata o lokela gore o montsetse mahadi are le ena enwa e o mothotseng kae kae ha ntse re ke skeme ka nnete o mothotse a le ditontsena tsa thitelo are ka o ipileletse gore wa morata o batla ho monyala montsetse mahadi o tla itukisetsa yena a ke re kwena ratileng ka nnete mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM motho mahadi ke ntho ya bohlokwa ka nnete ke a utlwa bomme batho ka nnete le bontate ba ena tshebeletso re a mahadi a bohlokwa pele ho lenyalo.
6: Ntate mafa ntate o tshwarona etsetsa ntate o botoutu ka ga lelapa la gae ga re jale monna ya pele a tlhokagala o ne a ntse a utlwana le mosadi eno wa motho ka mantswe a mangwe ntate o ka nnete o ne a kene ka ga lelapa la motho monna a ntse a phela wa ena mosadi eo a seng a moisa motlholo wa dikajeno ebile ga a tlhalosa ebile o bolela gore yena ga a sonyale jale ga a sonyale o batlang go mosadi wa motlhologadi ga e etse ntho eno motlhologadi o shebana le motlhologadi ntate mafa thuto e ntse re fana ka yona re keke ra itsitsinya motlhologadi o shebana le motlhologadi motho a sa nyalang o tlameya gore a shebane le motho ya a sa nyalang gobane ena o sa tseba ka lelapa jale eo a sa tsebeng ka lelapa o le etsang go motho ya a seng a tseba ka lelapa ya a seng a tseba le ka motho wa ntate ebo ae ditaba ga di dule jwang ke moeti ka zone 20 ke a lebo kgotsong tate mafa ntho lenyalo ntle le lobola ke e bitswa masetlhadisane lenyalo go tlameya gore gobane le ke kgomisentshiwang jale e ntane o bitswa lenyalo gobane monna ga a nyala o lo eketsa family ya lelapa leo jale kore ka mantswe a mangwe a tsamaye sesolo ee lona ga e se lona gogang lenyalo ko gore motho o tlameya gore dikgomo di ntshiwe go kopanywa di-family jwale go dule majwana jwale ke gona mo e bang le gore di-family di a kopana go kopanya di-family ko kopanya le sedimo sa batho bane ba babedi ba jwale lenyalo he o tsebe le a tiletile he ka gotlhegotlhe ke lona lenyalo le jwale lenyalo ntle le dikgomo ga se lona ntate ke a leboa ke moeti ka zone 20 thank you
0: ntate moeti ka mono ka zone 20 ei ke itse a gutlwe ntate ka nnete a itlhalosa ntle gore o etsala jwang babamedi ba ena tshebeletso ba mo thuse ke itse a gutlwe ka nnete nna ne ke sa batle mo kenya mantswe ka ganong ne ke batla e tlake tabena ya gae gore gantlentle ntate o buelela kae o buelela kae ka nnete ntate moeti a re ka nnete lenyalo le santsetswang mahadi e ntse e tshwana gantle le lena la fatenset gore motho o itulela fela le motho sesolo a re ntho e kgolo ke gore malapa a dule majwana lenyalo le rerwe mahadi a ntshiwe dintho di kgone go tsamaya gantle jwale pakeng tsa bana ba babedi
7: morudumafa seriti sa lenyalo ke wa bobedi bo bonyalaneng ga bona batho ba babedi banyalaneng ga bona ba ratana ba tlhomphana then ke mo lenyalo la bona le tlobang le seriti le be le laste ga re tla tobeng ya mahadi morudumafa mahadi ga se lenyalo mahadi ke ntho e leng ga motho e mongwe a senang tlhogo a ka ebitsa a re ke go rekisetsana motho which motho a sa rekiswe ntate mafa wa bona sedimo ga re bua ka lenyalo re bua ka sedimo sedimo ga se ka sa kopana sa tsebana then ntho ke lenyalo le nka nna ka seka ka ntsha mahadi ka tlhabisa fela ka etsa lenyalo la ka tlhabisa ka bomakoti ra kopanya madi badimo ba tsebana ntho ke tlabe le lenyalo yena bo mahadi ya di-30,000 di-40,000 di-70,000 ke kgwebo ga e sa le lenyalo e leng ntate mafa lenyalo ke se ke boletse ntate ko tsebisana sedimo fela badimo ba tsebane nthe ntho ke lenyalo harare ga na chelete ga na chelete ke batla o nyala ga na chelete ga na nix then motho ke amrata le yena wa nrata so ho le lang ra rata me o nyala na le motho ho bana ga na chelete ha se nne di ya di maf nga nna ka tloka chelete ya mahadi a wa di 30,000 ka ba le chelete ya hore ga khomu le ngutsa go kopanya ba di mo fela di mo sa go para ra tsibana then ke tla be ke nyetse mo shebile wa ka ke le bua ntate
0: ai ke yo mo medika ne tara khona mahadi ho hang a se lenyalo are mahadi a se lenyalo mahadi a se lenyalo ka nnete ena ya bo di 30,000 tibo ara khona a se yona a se yona ka nnete ha fela malapa mabedi a kopane ho dumellanwe wa etswa mosebetsi ono wa hlabiswa then ho fedile ena ya bo di 30,000 hore ho tla nne ho etsweng ho uwe kwana le kwana ra khona a se yona taba yeno a se lona lenyalo ka nnete mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM a re utlwetle hore mamedi wa ena tshebeletso o reng re mathejwalo ka melaetsa ena ya hao mohlomong ho fihla metsotsonyane mashome a mararo re furaletse hora ena ya leshome le motso o le mong
8: ntate mokutile kae re te ntate mokuti le ba mamedi ba Lekwa kaofela a ntate mokuti nna e dumela le ntate wa naqeta go bua re lenyalo nne ke scamo mehleng ya kgale lenyalo ne le le monate re bona re le galela ka batsadi ba rona bitso la go no tseba ong ntate ha lo zama e seng a sebetsa ha lo zama kontrakeng ha tshewe ke mme wa gae kapa mosadi wa gae ne ba hlomphana lerato ne le le teng pele o no hlomphuwa o no hlomphuwa le wena o hlompha mosadi wa gago wa tseba eng bana ba gola go le monate ka jeko lena bana ba setoromba jwang ke diteacher-a ke di-lawyer-a ke dintho tsena kao fela mare matsatsing ana mme o kgona go seba le ngwana o raya ntatao oo ntatao ga ona nnetse ngwana ka tsamo izamela especially baneng ba banana e ke sone tsamo izamela ga ona nnetse ebile le nna tse ke nana lo check-a-check-a mamma a tla nyetsang ke be right because I know lenyalo ga e kgona le sa le yone lenyalo se le tšhelete go na le bokae gape e se le lo sheba gore o apara jwang o tena jwang o e tsalang kore ntho tse kao fela tseo ee kae kae monana le batho ba di etsang ba mme ba di etsang ba bagolo ba kgetha-kgetha marene se kao fela boholo lenyalo ne le thero ka tlo ne le rerua hantle go sena gore type ke mang e tsala boholo maona jwalo tjena ga o reile dibiri fela all right le matsale a moreetse dibiri o kgotsofetse ko gore ga ona ntho e serious mo because se le ntho yane ga a kampa tsamayg wa e bone le wena o le ntate o sonana fela gore ei ga e kapamana le mosadi a righte because ka nako ngwe wa mo batla mosadi a righte ga o mothole ba fiwa basadi ba righte no ba fiwa ga se re bua nnete ba fiwa o motla go jetsa wena o lo jaifa wa jaifuwa mantsatsing ana basadi bano ba jaifa no ke le ka ntle je ke mametse le rata la basadi fela ka ntle ka moo ga ka goa sheba ebile nna strate sa ka ke nneng roti oo a ke dumela le ntate 100% nna ye kene ya mahadi bonnete fela ke la nyala unfortunately mme o lansi ya lefatsheng mahe le ena o na ntse anwa maa ke mo rata ka baka la bana se ke tswetse fela gore a tsayeng ke mme ya bana ba ka ga o sana taba anwa gutla bosiu ka bo 11-12 kore ke ntho e jalo e se le bophelo banong so ntho ya go tlo ntsha bo mahadi ae ga e sa sebetsa lobola ke la e ntsha tšhelete lobola ke la e ntsha maare ke la felela moo ya gore ke kenye reng ga ka kgonagala ga ya kgonagala ka baka la metsamayo ya ga because e le after that ke a etsa metlholo so ae ke bea le ntate nne ke tswa moo ya tseba ae le batho ba ke phelang le bona bantse ba phela yona ntweni e bohloko saiteng le bontate bontate ba tshabantsha tšhelete mahala a kwa sheba a kwane o sa mo dipositse after 3 months o nantse ipatlela bodulo motho ona se batle monna o ke nthwane ya type ore a batla tšhelete hae tanke tate moruti
0: bontate na ke nnete ntho ya gore lenyalo ke skeme na re tshaba ho nyala kapa re tshaba ho komita bontate wetsala jwang bontate ha o batle ho nyala empa o batla di benefit tsa lenyalo bontate wetsala jwang buang bontate na ntwe ya mahadi e batla e bonahala ho bontate e ka re ke tshinyo ya tšhelete ho betere hore ntate nkele motho wa mme ka nnete ba itulele fela jwalo ntle le therisa ya letho ntle le hore malapa kopane wetsala jwang bontate ke
9: ntate moruti wa ka ke khutle hape ke kena sehlong sa moruti wa ka
0: amen
9: ntate moruti mafa sehlo sa o ke a se utlwa ebile ke a se utlwisisa ntate moruti wa ka mosadi ha a rekiswe mosadi wa nyalwa mosadi ha a rekiswe mosadi wa nyalwa kapo ngwanana ha a rekiswe ngwanana wa nyalwa ntate moruti wa tsa mehla e se re phela ho yona ona toletse e bohloko jwa e bohloko ebile boima bana ba rona ba banana ka ba rekisa ntate moruti mamela ke tlo bolella taba kena wa tseba nna ke nyetswe ka bokae ke nyetswe ka 300 ka nako eo ne ke nyalwa ka yona ka ba ka rekelwa kist 300 eo ka e tswa ntho nngwe le e nngwe mme wa ka ha nhlalosetsa ka kist ena ha ke tsamaya ke ya heso ke qabane le monnaka mme aka go khutlela mane mo tswang teng kiste eno ko rekela yona ke isa moo ne ko bontsha gore ke le ka sela o tla tswa ka lona mo gao se o tlhokagetse tate moruti mafa nna o laetsala ntho e botlhoko ampe ka ngwana malome wa ka a yetse mosadi cash ya gola ne e le nako tsa ntsa bo ma-70s 80s ya ke sa fose a monyetse cash ba ba etsa lenyalo la bona la Sesotho ntate moruti mosadi ona wa ngwana malome wa ka ha a qeta le 2 months a dula le ngwana malome wa ka ke ha se a mo lahlile a dula seterateng sa boraro o tloa mo ba ne ba dula teng jwalo wa utlwa tsa se dintsa dintho bana bana ba rona bana ba bashimane ntse ba batla ho etsa maka maphelo a seng a phelwa hona jwaletse a buima motho a ngwana a nyalwa o kwala mahlo o batla ngwana ha teta o nyalwa a ba ha mission ene tsa tse dintsa dintho gona ke le batswadi ke gona ke phidisang bana ba rona bohloko manyalong because re ba rekisitse ha o kgone o nagana gore ngwana wa gago ga a tsamaya le o nyalwa le mo mo a yang teng o batla bophelo go tshwantswe a je nna ntate moruti mafa ntate wa haka o anang a nyala ka 300 e sale a hlokala 2015 wa tseba le hona jwaletsena ke nkgono a ntseng a ithuletse ke la ka ipulelela ka re ke lehlonolo ba ntate modimo o nkile monna ka sentse ke le mogolo tsa tse dintsa dintho bana ba rona ba batla o di etsa ka tsela e ke di buang ka yona maara gona jwaletsena moruti mafa mehla e fetoile bana ba rona ba basimane ba ipolaya ke botlhoko bo ba utlwisang ke bana ba rona ba banana tate moruti mafa o thole nkgono wa mokana ka nna ngwana wa gae a nyetswe ke ngwana wa motho ba dula ba le babedi ngwana wa motho o ga ka selelwa ke mosebetsi nna nkgono wa mokana ka nna ke re go ona wa ka wa ngwanana o dutse jwang le sekatana sena se sa sebetseng ke lebetse go sekatana seo se la sa nyalla Kuru hu ya kana wanu wanu na muto na anyalete hasa na musireti. Utanzo ona waka amu lashe. Alo batla munna o mong hape ana le tshelete. Tate mokuti mafa, hona jwale tsena di nthotse na ka di bua. Go bane ke nthotse tshwantse ndi etsa letsa setso. Maga maemo lona a buima go bana ba gona ba basimane ka nthotse seng di etsa hana. Ke a leboa mokuti wa ka. Thank you ntate.
0: Hmm. Yeah, ne. Ei man wa tseba taba tse di mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM ho bohloko ka nete. Bohloko ke nkgono ka nnete utlwa fela ore o nyetswe ka tshelete e kae utlwa fela ka nnete ore o nyetswe ka tshelete e kae akere rona mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM re batla diwelele jwanong hore re patale ditshelete tse ngata tse ke yona taba eno ya hore re etse hore ho be le meketjana ena eo re ratang hore yetsahale e tla itsiwa ka eng rona re santse mahadi e tla itsiwa jwang mekete ena ka nete utlwa nkgono ditshelete tseo a di balang mme o dutse lenyalong la hae o dutse ka nete o dutse o fihlela monna molo a be a ikela mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ho shebana ka metsotso ke yane e mashome mabedi a nang le metso e robong re furaletse hora ena ya leshome le motso o le mong ke mokgahlelo wa ho qetela ke hora ya ho qetela ya lena lena neo la late night sensation ho lekwa FM 91.0
1: ntate moruti ha re hopola hantle lenyalo ke ntho e tswang ho ntate modimo ke taelo e tswang ho ntate modimo and lenyalo lena le tlhonolofalo lenyalo lena le tlhonolofalo e tswang ho ntate modimo ha ke hopola lentsweng la ntate modimo ho no ntshwa fela mahadi ho no sa hlabuwe ho sna di celebration ho sna next ntate moruti ke nana bo dintho tse tsa ho hlabatse ke dintho tse batho ba itletseng ka tsona bona batho ba itlela ka tsona ba di fa mabitso a fapafapaneng a senang molemo wa understand ho thwa ho hlabisa bo mahatje a di yo ntho tseo bebeleng and a di na tlhonolofatso o tlo shebe dintho tse ha re di etsa re sa di etse ka tsela ya ntate modimo ho bontsha ga di na tlhonolofalo sheba hona tje di divorce di ngata jwang ka baka la hore batho ba se ba etsa ntho e ba sa etsebeng hore e kaduwe ke mang a qadileng taba ho hlabisa mahadi ke mang hobane ha etse ntate modimo ke mang ene motho a iqadileng o ene le mzulu mosotho le mkhosa le ene ene ka ba hona la iqadileng ba ba bambe ba ikopa be ba di photocopy ba ikopa ba ikopa ba di photocopy ba photocopy wa bana re dintho tse ding re batla hore re nke dintho tsa ntate modimo ebe re di tsa ka tsela ya rona ha di re sebeletse next motho a pele wa bebeleng wa o nyalo e ne le Rebecca le Isaac ha ke sa fose ho la ha rongwa se moromowa a tshwere mahadi a diphoofolo ha o ka ba wa kwana le kwana le kwana o ntshitse mahadi a qeta o ntsha mahadi a fuwa Rebecca hona ona ka nako a tsamaya le yena ha ke opolo ho hlabiswa ke opolo etswa party ha ke opolo etswa next so dintho tse ding ka nako ngwe we need to understand hore ha di tswe ho ntate modimo di tswa ho rona re le batho and ha di na tlhonolofalo ya ntate modimo ntho e senang tlhonolofatso that means ke curse it's a curse opposite ya tlhonolofatso it's a curse so that is why manyalo a mangata a sa duleng because batho ba etsa ntho ba sa itsebeng e tswa ho mang kapa ntse ke re nna ntate mokgoti e tswa ho mang ho tshwana le ha o nona lefu motho o na kore o na phuthelwa ka ntho lekoko la kgomo that is why ho no jowa because already kgomo hlabuwe ho no sena di-fridge hwa jowa mara ha ona ntwe ya go ka mogalifu it's a celebration wa phewa wa ngwa thelo o itswang o itswang ha e yo ntwe yo is that that fellow no sna di fresh ene kobo ya motho a tsama ana tsama ya a feletswang ka yona motho a hlokaetse e batho ba se ba ietse ka reng ke ya bona o na feletswa baneng o na thathelwa ka go le tlalo la gomo ho respecta motho fela a skala tlhelo ka mokoting a tshelwa ka mobu wa bona rona ha re tata se re re motho feletswa ka gomo ke mang a tshlonjwalo o mo feletsa jwa motho a sa ile gale ho bana o thola piu thola piu tha a sale jwale dintho tsa tate modimo dina le tlhonolofalo mara tse se nang tate modimo ka hare ha dina tlhonolofalo, that means it in all case. So that is why kere mahadi atswa ho ntate Modimo. And ntate Modimo ha lo fa ntho taelo e ka hodima matla ao. Ah, never.
0: Yeah. Hey, mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke ba mamedi ka nnete ka moo ba di bonang ka teng. Di taba tsena tsa lobola ha o sheba nako hle ke metsotso e mashaba bedi ana le metsotso le tseng re di bile ho reng yane ya le shume le metso e medi re ke mathe fela hle mo ma medika me laetsa ena entseng e kena kwano re re mathe ka yona fela hle ma medi wa tshebeletso ya le kwa FM
5: ke moruti mafa mo hlolo o bana le tshelete ya khomo linku ha ona tshelete ya ntsha magadi. Why as I do one must die? Eh? Ya khomo at least I say konto. I say bogadi a lontsa magadi. And then o rekiwe nku. Maybe azame di nku nyane tse two. O rekiwe di nku tse two. And then mushito tswele pele. Eh? Hai. So that the one must die. O ka se reke khomo linku o bo re wena ha ona tshelete e o tlo isang kwale. Ha etsa hali. Eya tsa tsone tso start mo di quarantine tsonte di emedi boots ke morongwe ko excited shop
0: morongwe ka lake side o phaisa a tshojwalo ka nete ho lena lenaneo
10: dumela ntate mafa dumela le baba medi mo
0: amen
10: eh ke mametse hlosa ntate he nna ke bona ka ma hadi ana jwale tsena ha sa hlokala hobaneng hobanene ha o sana banana ha o sana le bashanyana a nete o ka ntsha dikgomo tsa wa go nyela mosadi e leng gale ntata tlola meqomo monana ka nete o bontsha dikgomo tsa gago o re wa monyala le moshanyana eno na a ntate ga a nyale ga se moshanyana se le ntate gale go tsejwa ka thobalano o re ka nete o bontsha dikgomo tsa gago o nyala motho jalo a nna ke bone kae gomo a re sa tshwanela go lentshue ka nnete gale-gale batswadi ya bana ba ntshetsa moshanyana wa bona dikgomo gore a nyale o ne a nyala ngwanana ngwanana a tswele le emeng ke moo ge dikgomo tse ne di tla tswela ka nnete ga je di tswele motho e leng gale-gale bana ba rona ba setsile gana jenanandate ae o senyana kgwa ntswa go ntshetsa dikgomo ae nna ke bona se di sa tlhokagale dikgomo tseo ae kampa ya ba masetlhalesane eno ya ba ke phetho ae ke ntate
0: ke bamamedi ba ena tshebeletso ka nnete gore ae taba ya hona jwale ka nnete ya ho ntsha mahadi ha e sa le yona ho hang ke maikutlo a bamamedi ba ena tshebeletso
11: kgotsong gape moruti mafa ba bang ha o ka tlo e utlwisisa go taba e bohlokwa ga kakana o thole gore motswadi wa hae o ne a sa nyala mme wa hae yena a gola o le ngwana moshimane go a nyala ba o latolela ba ga ona go ka nyala pele o ntate wa gago ka nako e nngwe o thole gore motswadi o le a tlhokagala ba re tsa mo nyalela ntate wa gago pele and then o tla gutla o tlo inyalela ga o tsebe o ka ntsha magadi ntate wa sa ntsha magadi ka wena wa e bona go bohlokwa ba teng bo bogolo ga kae ntate mogodimafa jwale o tlamehile re ithute gore no se ga siela bana ba gona mathata re ntse mahadi a bohlokwa hlokwa ha o le singanya ka le bo ape mo ti mafa ke zone wa ka khotso ntate mo ti mafa a bona eo ya hore ba tlo ba nka di fateng sete ba thole di benefits tsa lenyalo ba sa nyala basadi ba tshaba gore basadi ba anwa ba etsang ke yone ntho e bakang dipolayano ntate moruti because mosadi ha sa nyalwa wa itaola o ya kwana wa kgutla o tla kgutla ka 11 ya kgutle ka 3 ha ore wena o rekile tubias sipo o rekile case o sa batla o le o dula le bo sipo because ga ona ntho e mokomitang mosadi ha nyalwa wa laua wa jwetswa gore ei mosadi o ngalela ka mogale mati mosadi o tlhomphe ba bogadi o etseng etseng maara sa nyalwang a ke freelancer ke a o bolelela ntate moruti o etsa ntho a e ratang ka nako a e ratang ke a leboa moruti mafa
0: ke Johnny Walker ka nnete ke tsela le mokgwa o a di beyang ka teng hei ena ya ntshosa ya gore ka nnete ha ntate wa wa sa nyala o nna le gore ka nnete o le mora o nyala jwang pele ntate wa kile kopana le yona ka nnete kile ka e bona go e nngwe ya malapa ena taba ka nnete a ke paki ya yona le ga e bona ka nnete
2: moruti mafa ke told man ne kitse a ke kene hlonsa ha o ke ke mamele go ya ka mokgobo mme le bontate ba buang ka teng ho ntsha malobolo ke taba tse ntle ke dubelana le tsona o ga o le motho wa ntate o tshwantse o sebetse o ntshe lobola mare nakong tsa gona jwale tjena ga o sa tshwana le nakong tsane tsa pele o a entsha tšhelete o nyale go ya ka mokgwa o nna ke ke bone dintho se di etsala ka teng bo kgwedi ka mora kgwedi tse tharo tse nne bona bana o thola motho o ne a tsa mastrateng a ne a etsa a lele o thola batho bana ba arwana and-e wena ka nako eno o le motho wa ntate o bo itlamme ka dikoloto jwale nakonyano jwale tjena je ka ha ntate a tsho le yena mono a re ntho tsena tse etsalang gona jwale tjena e se le scam le nna ke dumelana le yena ke scam matsatsing ana why nakonyano jwale tjena ho le motho wa ntate o qeta ho nyala o na le kgwedi tse nne fela ka mora mono e se e le divorce. Divorce o tsena di etswa ke eng? Ai, ke scam re a scam-uwa matsatsing a le nna ke dumela le ntate ke tla tsa ntate je ka ke le motho wa ntate.
0: Tolman, re a leboa hle ka phehiso e kalo. Mamelo ya tshebeletso ya Lekwa FM, lerato la nnete le kae, lerato la botho le kae, lerato la tlhago le kae. O mo molaetsa kuona ka nnete ka kwano o re ntate moruti na mama zale a re go nna 6000 ha se tšhelete ntho eo ande no o tsamaile o dula le monna e mong means ba lelekisa tšhelete nna ke sharp ka lenyalo no ke dog ka mane ka mokhelele ke dog mokhelele ka mane a re hai mama zala kuane a re 6000 ha se nix ntho eo a re gona jwale kuane wa ka o tsamaile go tsho gore ba lelekisa tšhelete ka nnete o tsho jwalo fela ka nnete a re hai tse tsalang matsatsing ana di bohloko ebile e batla e le dintho tse sa jeseng di theowelang ho hang
6: ntate mafa a yo a ke tshele monwana e bo ntate ba buang ha go le nyalo ke scam ntate wa ka ha mosadi mo yetse family a ke ya hlaya mosadi yena o tla mo bolela ho bane o mo ntse di se di khomo ga le ha o mo ntse fela se solo ka nnete to mo tebela ntse to mo tebela ha bo bebe e bile hape o lo tsena jwang ka

jwale ntho ya ho nyala a se bontate. Ngwana motho ha a nyalwe a ntshetswe dikgomo ke ntho e re fumaneng e ntse e le hodire bo batswadi ba rona ba ntse ba tsamaya ka yona tsela eo. Rona re batla ho e tjhentjhela mehleng ya hona jwale. Ntho tsena tse ngata di tena di senyeha bitsong la hobane rona bana ba rona ba fetola dintho ho di tlosa bokgaleng ho di tlisa.

0: kgutleleng hape bukeng. Lenyalo ke ntho e bang e le hore e ne ntse e etsahala le mehleng ya kgale. Le Jakobo ha ena ilo nyala ka hara lelapa la malome a hae, o sebeleditse taba ya lenyalo. Jwale hona jwale tje hobaneng dintho moruti mafa, Jakobo ha ilo nyala ka hara lelapa la malome a hae Labane, o ile a sebeletsa e moholo hore a kgone a mo nyale Rakgele. Jwale la ha tlameha hore a mo nyale, ke a be e le hore malome a hae Labane a ba mo etsetsa botsotsi, a ba mo nyadisa Leya. Ha tlameha hore a sebeditse hape ho sebeletsang hore a tlo tla nyala Rakgele. Ha qeta ho sebeletsa Rakgele, ke ha be e le hore o tlameha hore a ba nyale ba le babedi. Jwale ka baka la hobane o ba sebeleditse ba le babedi, ke yona ntho e ne ke batla ho e rarolla ya mme ya neng a bua mona. Ke yona eo dikgomo isa le ntse di ntshiwa ho tloha mehleng ya Israel. Ke a leboha, ke Moipi ka Zone 20.
1: Moruti mafa morongwe ka re ha understand kgomo di nku ga ona hore one tshwanetse se ka etsahala. Ntho tseo ke tsona tse kopanyang sedimo tse etsang hore ba haeso le ba habo mosading ba tsebane ba dumellane hore ke nyetse moo ngwanao ke mosadi wa ka nna le yena re mmogo. Ha hona e tlamehileng e shwe, moo e tshwanetseng e shwe ke ere ya di-100,000 di-30,000. Ke tsona tse tshwanetseng di shwe ho sebetse kgomo le nku fela ntate. Ha ke leboe
2: moruti mafa. A ke re ha o kopana le motho, ha o kopana le nna e le nna e le gale ke tlola meqomo, o ka se kopane le nna ka jeno ka sano bonnyala. No, o ithuta motho, akere o ithuta motho, o bona gore ya o nka monyala, and then ha o bona gore a se motho o tlhoka gore o monyala, then o tswa mo ena o tsa kgatelo pele o lo sheba-sheba ko gong. A never ntse o bona gore motho ke gala tlola meqomo and ntse a itlola le meqomo, wena bo fostela gore o monyala. O tla bo monyalelang wena o sa ithuta ena pele. O tla tsamaya gantle moruti mafa, mara ke se go bala, o tla tsamaya gantle ke morongwe ko Lakeside Sharp.
3: Ausi morongwe ka mono ka Lakeside a re hai motho wa ithuta ka nnete, wa ithuta motho, wa ithuta motho. E re etse fela tjena tle nne re utlwe bamedi ba tsena tshebeletso ba reng.
4: Ntate moruti mafa, ntate Johnny Walker bua ntho nngwe tse ke mametse. Take my meeting that I'm with Waka. Yar, I want to bring you a hello, Lena, the processing here or not, I'm not to do it as to say at one thing. Anonymous. Yar, I'm not alone. Yalam. Hey, Nyalin that to a how or Nasan Yal. Before getting your love, Tamil na Kilo Catal la Homon or not the Capo di Homon Cabo. Hey, tell him that I'm root.
3: Rale bo watle mamidi wa sebeletso ya Lekwa FM. Johnny Walker, ha o di bua ka nnete e ka re taba tsena ke papadi empa ba mamidi ba hatella hore ke nnete ha ntate wa hao a sa ketella mahadi. Ke tsona di taba tse etsa halang tsena.
5: Ntate moruti, ha re bua taba ya rona je a o sa tlameha ho nyala kapa ha o na lenyalo. Re promoter eng bohlola? Ho tsho re promoter bohlola. And ho tsho re rephisana le ntate Modimo wa bona. Rephisana le ntate Modimo. Ko re retsa ntate Modimo go ntwa e bileng ke mashako re tsho jwalo. Ha ke mametse ke nahana ke kopanya dipuo tse re di buang hore hona je re batla go etsa di retsang. O nka motho taverneng gotla le ena, o robala le ena, kgwedi e tlang ke o mong. Jwalo, selemo se tlang o dula le ena 2 years, wa feta, jwalo, jwalo, jwalo, jwalo. Bibele itse, ya bohlale o aha motso wa hae, motho ya bohlale. So o tsho gore batho ba etsang jwalo ke batho ba seng bohlale, wa bona. magasin na tshong jwalo tate.

0: e be bile tshojalo ya bohlale o a halela pala hae ya sithotho o a heletsa. So that means that mdimo o nantsa tsebo gona le batho sa tsebong a malapa gona le batho ba tsebang a malapa. So wena ha o nka motho di red flags dingata tsentse di bontsitse gore motho a kebe a le ahalelapa o kapa motho a ka le ahalelapa o di red flags gale di bontsitse. And it takes two people gore lelapa le eme. Ke a utlwa gore batho ba lela ka gore banana ba di-taverneng ba jwang ba jwang ba jwang go lokile ntate moruti go na le banana ba sa nong jwala o batlang bathong ba nwang jwala and wena ga o ne jwala and ga o borate ga e le go batla o etsa ntho tse gantle tswaga mo. So ga ke se ke phethela ntate moruti lentswe la ntate modimo ke bophelo. Sheba if go tlo hlolo ya rona generation e tlo latelang ka morago go tlo etsagalang if go tlo hlolo ya rona ge le batswadi bana ba bone o tla le mangwane o nana o dula dilemo tse pedi tse tharo o sotla le o mong o dula dilemo tse pedi tse tharo o sotla le o mong ga se botlholanto ke thuto e ntle ke ntho e ntle ga o sa batle lenyalo o batlang dithobalanong gobane thobalano ntate modimo o ne a entse gore e etswe ke batho ba nyetsweng o batlang thobalanong gobane thobalano ke batho ba nyetseng. So le wena a ntse a etsa a ntse ga batho ba bangwe ba je go tshwa gore le wena o ntse o sena order mas ga o mamele taelo ya ntate modimo gobane thobalano ke batho ba nyetseng ga se batho ba sa nyalwang. So ke batla goreng ga ke tsho jalo gore lelapa le aowa ke batho ba bedi ga le aowe ke mme a le mong kapa ga le aowe ke ntate a le mong le aowa ke batho ba babedi. Jwale ga re ikgopoleng gore re na le bana whatever tseo tse re di etsang di tla fetela baneng di fetele ditlogolong ntho e botlhoko fela kore go tlabe go bua ka wena gore thuto e latswa go sibo a ere ke tlabe ke leng kgono ka nako eo ke na le ditlogolo ba ga ke thuto ya sibo ka nakong ke ntse ke phela ntse ke ba bona ba phela phelo boo ke re itshwareng gantle ke re tse ntho tse gantle bathong tate modimo ha impossible o tseba gantle go lenyalo le teng le teng lenyalo le teng lenyalo. Ha
1: lebo. Ausibu ke maikutlo a Ausibu ka nnete ka tsela le mogwa o abonang ditaba ka wona.
2: Moruti a re dumele. Itse life ya gona no kgere ya mo tabeng tsa manyalo ha e sa tshwana le pele mato. And then it is getting worse. It's getting worse. It is so only divorce. It's in that rate of divorce in that hoodie a whole so. So Ruti Nalobola and nowadays Icarolatelabo Mapo Fela. And then Nakati Mapo Hanyar. Marno. Lehuru Tatsa untits any mapo hanyar price ya woni ku hoodim. So ash murutman ai khona ga bona rong ka ke go nyala mosadi ka chelte ka lo in the meantime le ene gape ba le bala gore ke monyetse not mean rong ka be ke mosotla ena ba nna gore ke na para mburukhina ke para skirt. So muruti a khona le ke bo mapo le nyala khona no o ka bore o like ga o ka thola motho o ka nnang right for the marriage. Nagana gape moruti okay fine ke le soldier return from the marriage ke kopana le mamang mosadi keo ke kopana le ene le ene o tswa lenyalong or we are all divorcees. The next thing ba batla go mmatla 30,000 ke motho o tswa lenyalo na le bana ke le reject le ke le reject what that I know lenyalo gona no ruti hai man I actually bile go se tlhola go ntshwa malobola ke gore mosadi a tle ka ha ile gore tla ka 30% a go tla ka 70% re ka fela nku ri kopantsa badimo re ke kgomo re kopantsa badimo out ra go ikagela ko gore lo gona no ka no e bona tabo ka no e bona taba ya na wa daisy ga go sa tlhola gona le batho ba yang ko marriage in community of property re tabogela manyalo a le in future ga go sa tlhola gona le lobola o ka lebella gape wa makgwa ba sena lobola go rona ke re batho ba bantsho mara bone basadi ba rona ba bantsho ba bo kgaitsedi ya rona re ba fa di-prices tse di ko godimo re ba nyadisiwa ka price tse di ko godimo ba sa tlhole ba mamela ba phela sekgowa a e lobole tla ke ka re ka councelo ba renewe gape moruti e ka re go ka renewa le certificate sa lenyalo gore banna ba tshwere ka boima le basadi le bone ba tshwere ka boima utlwa rera e ka re ka bogotela certificate sa lenyalo sa renewa ra se renewa ee ka modimo kabe ke sa renewa go thata moruti moruti go na le ntho iwane e ya lobola ge re ka ya samwe ko go Exodus 22 verse 16 to 17 ire ge monna na robala le mosadi o a le gammano meaning le division ona a tshwanetse a patale di damages gore e nne mosadi wa gage so meaning le gore re lobola actually it was so straight to batho ba neng le mavision ke kopana le motho wa levision mara ga e bue gore ga mona e ne le levision gore le banna le bone ke mavision maraaman yo tanki moruti ke thaba gore o ntlhalogantse tanki moruti ga jakobo a na go nyala ragele ga ba bue gore ragele o nana le ngwana ke ka moo o ile a sebeletsa batsadi ba ga ragele o tlile ka ntho e ke ne e batla mmamedi go raya gore o ile go nyala le ga mana moruti ge nka kenelela mo dintsi go ya ko pele go ne go 'irwa di-prices tse ka gore batho ene le magammana moruti se gore ke batla go roga kana mare nnete ke nnete
0: bontate nyalang ntshang magadi nyalang bana ba bangwe ene moruti mafanka o bolelela lenyalo le ntse le le teng ba kareng lenyalo le ntse le le teng nka sa tlho yaka ka e qeta lenyalo le ntse le le teng e se gale kapole e nngwe e tlabe e nyalana ene ke batho ba bagolo lenyalo le ntse le le teng bontate se ka le tshabontsha magadi e be le tlo ithibeletsa ka ntho tse seo nyalang ke morongwa shapo
1: moruti mafa o tla tsamaya le Angel Michael a o sireletse ke moyeti ka mane ka zone 20 Sebokeng o mo molaetsa o re fela tsela tshweu modimo kuo safe journey home
3: mafa hai khore nna kere ke phamisa matsoo hai morungwe hai khore hai ba be ya murume nna ke tsi uri na ile ke jo anda di mafake hai nna ke nana uri ina murume lo era ha we tsi ye ri nga bushali kuri murume da ntho tsa ka ofela u yetsa di upside down ndati hai ri ya bushali ba bini ri musadi ya bushali wa hungry hai ka matso wa hai ha si thotho u hele tsa ka bona matso wa hai yao ili ntshotho dzina dzo bua nga dzona na ya la dzinya lo nga di 100,000 a ipeta di bisi ya vhana di tsama di mathaka ka majwa le mona le masivu so ha ri ne bua nga murungwe na ha na ga ni di a shagetsi ba ru di tan thusa ve ka ni di e di mba vili ri e bua nga vhuhlali ene linyalo murungwe ha ba ja u to hatela da ba tshelete ha holo lenyalo morutima fana ke sena tšhelete a nka ka romelela fela ba gaeso lelapeng la nna mane gore ba ye moo ba lo nkopela ga o ka ga dula fatshe fela moo lapa la yeso le la moo la dula fatshe la kopanya ditlhogo ga bua ka lenyalo and then ba gaeso ya re ga ba tswa mo ba re a gotla re sale ikwekise ke lenyalo ntho ng date mafa e tlabe e lenyalo le feleletseng morongwe ga ka tlwen le ena a ntse a e bua ena tabandate ga se yona lenyalo ke thabiso ya basedimo fela ntate then be e lenyalo le feleletseng le jalo ga ke leboga
1: ntate moruti mafadumela le bamamedi ke leboga ntate a reng mahadi a loketse gore a tswe gobane nnete bana ba sana le mathata ke kopa bontate ba etse dintho tse gantle goba bana ba utlwa ka diketso tsa batswadi re a di bona dintho tsena di etsagala pela rona ga re gotleleng nneteng ke nna a re tsamaya gantle moruti wa ka ke khumalo ka mane ka mokhelele
4: moruti mafa nna a ke dumelelane le mme go ya ka mokgwa a beyang ditaba ka teng mona a ke re a o batla koloi mane karatšhen mane koloi wa e test driver ke re wale le ena motho wa mme before o monyala o tshwanetse o mo teste o utlwe na gore engineer santsane e le orite na eya nna ke dumelane le mme mono o ya ka mokgwa a ntse a beya ka teng go na le ntho o thweng ke test driving re a testa pele before re ka kena lenyalong le yona koloi before o e reka o kena garatšheng mane wa e testa ga o leboe
1: ntse a re momamedi kwano madume setlhogo se monate gaholo empa segwadi se gwatsana gaholo a re nna ke nyetswe ka 5000 ka 1988 re nyetse ke bashimane ba gale ba ne ba sa etse lerato la tšhelete ba jwale ba ruta banana tšhelete le majwala a re ntse ke di utsile ka jeno re dientse dihlobogano ra tlotswa ka mafura mokgwenyana a peswa bohadi ausi morwesi jo a re ga re seke ra bala baibele wrong ga tswela pele a re nna wa ka ngwana ga nyalwa ka 2010 ke la mo botsa gore o batlang go kena lenyalong a re o rata go nyalwa ka bokae a botse monna wa gae ba tlhokang ba sebetsa jwang gabo ba ka batla mahadi a tlwetsa dintho tse ba di tlhokang ke mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM a re ka nnete yena o ipatletse fela mahadi a batlang ke ditlhoko tsa bona a re o mamedi moruti ntse ke eme gona taba eo ya gore lobola e ntshiwe next fat and set ga gona ntho ya mahala mona o tsamaye gantletle ke paulina ka mane ka Vanderbijl Park o mo mamedi a re tsamaye gantle moruti wa ka topic ya gago e boima modimo a o boloke ke disebo kula kati o mongwe a re tsamaye gantle moruti mafa ke mametse ke masetšhaba
0: Yo, I said, na ke wate. I said, na, ke se bika ba le ke bo rwa ape.
5: Moruti mafa, o tsamaya hantle ntate mo hauku. Ke a leboga ntate, ke nkgono ntase, tanki ntate.
1: Tanki nkgono ntase. Mosadi, ke ha re bua ka motho ya lenyalong. Ke ntate moyeti mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM e re fela ga re tla fihla nakong e natlhe re ke re shebe fela lengolo ke lena la Genesis 29 setlhogo sa teng se re Jakobo ha a le ha Labane o nyala Leya Rachele bana ba Jakobo ga re utlwe fela Genesis 29 go tloga verseng yane ya bo leshome le metso e supileng mme yona e re Leya o ne a le ana le mahlo a fokolang empa Rachele o ne a bopeile hantle a le motle go bonweng Jakobo a rata Rachele a re ke tla o sebeletsa ka dilemo tse supileng ga o ka nneya Rachele moradi wa gago e monyenyane Labane a re go molemo ga nka o neya yena go fetisa hanka moneya monna e mong itulele haka. Jacobo anna a sebeletsa Rachele ka dilemo tse supileng me tsaeba ho yena jalo ka matsatsi a se makai ka hobane o ne a morata. Ya ba Jacobo o re ho labane neye mosadi waka ketle kie ho yena hobane matsatsi aka apeta hitsi. Ya ba Labane o laletsa batho ba teng kaofela a etsa mokete itse ha o phirimile a nka leya moradi wa hae a moisa ho yena mme Jacobo a ya ho yena. Labane a nka Silpa le kgabunyane la hae a mo neya leya moradi wa hae hore ebe lefielo la hae. Yare ha boisa Jacobo a tsoa ha bona hoba ke leya mme a re ho Labane ke taba e jwang eo o nkentseng yona ha ke aka ka o sebeletsa bakeng sa Rachele na ka baka la eng ha o nkgotliseditse na. Labane a re ha o ke ho etswa jwalo mona ha yeso hore e monyenyane a ntshwe pele ho e moholo. Mamidi wa sebeletso ya Lekwa FM ke lona lengolo hle le ntseng le bontsha the principle ya lobola ka hare ho dibuka tsa dibuka inkele hape le leng la lengolo kilane hle lona ke Genesis 24 verse 53 kati le leng ke Exodus 22 verse 16 to 17 ke tsona hle mangolo a o ka ipallang ona. Ruth 4 verse 9 to 10 ke temane mo bua se ka nete aneng a bua le baholo ba hae ke mangolo a bontsang the principles of lobola ho buka ya dibuka. Mabito a sebeletso ya Lekwa FM e re ha metsotso e le mona hle re arohane jwale ho fihlela re be re teana hape letsatsing lane la Sontaha naneng la Harsh Realities ke Moruti Mafa ya reng kgotso ya Modimo ke eo.